0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfoam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: XFM!

0: 8:13 in the morning, mga higala. Alas 8:13 na, mga kadroba. Sa sayong kabuntagon, ining atong panahin nga pagpangalagad, mga higala, sa atong exciting morning Monday edition sa programang Bullseye karong adlaw, mga higala. June 29, 2026, mga igsoon karong adlaw. Dali na kayong panahon, mga higala. Pinakadlaw, Hulyo na, mga igsoon. Sugod na sa second half ni ining tuiga, mga katropa. Gamay na lang, mga higala. Kay ngunaan ni Roba, nanata sa Hulyo, mga higala. Pinanato mamatigdan, mga higala. Berna. Bermans na, mga higala. O ato na ma-feel ang presensya o espiritu sa kapaskuhan, mga igsoon. Kauban niya po ninyo, Kalbutaga, mga higala, si katropang Vicente Bichon IV. Dilita, mga igsoon, sa line pa nato ang mga iskutanan karong buntaga ay nabaganda. Sa ito mga technical partner engineers karong buntaga, mga higala, kauban nato sa technical side. Si Engineer Ken Acevedo, Engineer Virgil Picong Ordinesa. Now, dilita, mga higala, sa dugang pa nato ang mga iskutanan. Bullseye! Ngatong Coast Guard Station, Davao Oriental. Malampusong nahatag, mga higala, ang seguridad o kaluwasan para sa mga partisipante. Yung mga atleta, mga higala, ang misalmot sa Tri-Davor 2026 sa Dirisyonad sa Batik at ang Milabayng Adlaw, mga higala. Malampusong natuman, mga higala, sa Coast Guard Station Davao Oriental ang ilang misyon, mga higala, aron mapaniguro ang kaluwasan, seguridad o kahapsay sa Dibo Kalihukan. Yung baguhay lamang, mga higalang nahuman nga Tri-Davor 2026 standard sprint o relay competition, mga higalang ipahigayon yas barangay dahika ng syudad sa Mati, mga katropa. Ang maong operasyon gihimo, mga katropas, pagpanguna ni Lieutenant Junior Grade Joweski E. Sarsa, Philippine Coast Guard. O kabahin kini, mga katropas, padayon, mga higalang pagpatuman sa atong Coast Guard Station Davao Oriental. Ining ilang eye care, mga higala, kining intensified community assistance awareness response and enforcement program, mga higala. Sa pagpanguna, of course, mga katropa ni Coast Guard District Southeastern Mindanao Regional Director, mga higala, Commodore Phillips Y. Soria, Philippine Coast Guard, ang atong commander, mga higala, sa Coast Guard District Southeastern Mindanao Command. Sa hugot niya koordinasyon, mga higala, sa Special Operations Unit sa Davao Oriental, mga higala, gipakatag, mga katropa, sa Coast Guard ang ilang mga personahe, mga higala, sa nagkadaiyang kritikal nga mga lugar sa maong nasambit nga kompetisyon. Lakip na ang swim course, mga higala, katong lumbas dagat, alumba sa Langoy Dias Dagat, mga higala, sa Kabaybayudan, sa Barangay Dahikan, unya sa mga transition areas, mga higala. Kay tulubad to kaleg, mga igsoon, dunay swimming, dunay running, o dunay biking, mga higala, nga leg ang mga isgutan nga Tri-Davor competition. Now, ang kining ato, mga kabani, sa Philippine Coast Guard, mga higala, sa Coast Guard Station Davao Oriental, isigurado nila, mga higala, nga ilang gibantayan ang tanan, mga katropa, nga mga importante nga mga lugar, mga higala, lakip na mga transition areas o guban pang bahin sa maong kompetisyon, mga higala, nga gikinahanglan, mga katropa, aron na hingpit nga mabantayan o masiguro ang kaluwasan sa mga atleta nga mitambong o nanambong, mga higala, sa maong naisgutan nga kompetisyon. Nagpabilin, mga higala, nga andam, mga katropa, makita nato atol atong panahuna nga ato, mga kawani, sa Coast Guard Station Davao Oriental ang ilang mga staging areas, mga higala, anaagayon, mga katropa, agwagyon, mapakyas, mga katropa, sa atong Coast Guard Station Davao Oriental. Ang expectation sa tao, mga partisipante, mga higala, tungod sa kaabtik, mga igsoon, ang kadasig, mga higala, ang ipakita sa ato, mga kawani, sa Coast Guard Station Davao Oriental. Now, usa sa labing mahinungdanong kalampusan, mga higala, sa mong kalihukan, Mao mga katropa matod pa nga kininahuman mga higala ang tanang kompetisyon nga walay natalang bisag unsang or bisag usa mga higala ka maritime incident ubos sa pagbantay sa Philippine Coast Guard mga katropa gikan mga higala sa Kids and Aquathlon Beach Run Event Standard Sprint og Relay Races mga higala nga mao'y naglangkob sa Try Dub or 2026 mga igsoon. Sumala pa mga katropa ni Lieutenant Junior Grade Juweski Sarsa atong Station Commander mga katropa sa Coast Guard Station Davao Oriental na ang maong kalampusan mga higala sa maong kalihukan o ang pag paniguro mga higala sa ilang buhatan nga magtapos mga higala ang tanang mga kompetisyon nga walay matala mga higala nga insidente diha karon sa atong naiskutan nga kabaybayunan sa barangay Dahikan mga higala. Matod pa ni gidugang pa ni Lieutenant Junior Grade Juweski Sarsa nga maong kalampusan mao'y resulta mga katropa sa ilang gininiang taas nga pagplano epektibong koordinasyon mga katropa og kining ilang pakigalayon sa ubang mga ahensya pa og sa dedikadong pagpanerbisyo sa ilang mga personahe mga katropa nga wa gyud intawoy pahuway mga katropa atol sa maong naisgutan nga kompetisyon para lamang mapanalipdan mga katropa ang kinabuhi og kabtangan sa mga partisipante og mga bisita nga misalmot og bitan-aw misaksi mga katropa nining Try Dub or 2026 mga igsoon. Alas 8:20 na sa iyong kabuntagon mga katropa sa ato mga ginikanan. Ato mga kabataan dapat siguraduhon ato mga higalang na giningligon ang ilang mga immune system mga igsoon ha. Dapat patubaro nato mga katropa ng atong pamilya, ato mga kabataan, ato mga pidalangga sa kinabuhi. Nining atong ascorbic acid mga higalang na Santon Vitamin C. Tungod kaya nga itong Santon Vitamin C, ano na ginispirulina mga higalang na puno sa vitamin A. O 10 times mga higalang mas daghan ang makuha na itong vitamina kaysa carrots mga igsoon. Nakupod ang tabang na ikahatag nini mga higala. Tungod kaya palambuon nini ang itong immune system. Ano na nga itong pamilya, dili-dali magkasakit o magmalipayon kanunay mga higala. Kining atong Santon Vitamin C mga higala muni ang alkaline nga vitamin C. Kung mapalit kini mga katropa sa mga suking butika nationwide. Ma-order sa Shopee o Lazada kung makita usab mga katropa o mapalit sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy. Atong Yes to Health Clinic mga higala na himutang lamang mga katropa diyan sa may A-Square Building Ground Floor sa may Quezon Street, Barangay Central ng Siyudad sa Mati. Nililisod pagitaon mga higala makita dayon nato ang atong Yes to Health Clinic diha mga katropa kay gawas kay dako klaro ang atong karatula. Imutang lamang kita mga katropa sa ubos o tungod gabahin sa bagong pag-ibig office mga igsoon. 8:21 in the morning mga katropa, mga higala. Ubalik mga katropa ang programang Bullseye si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye. Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Hoy! Kapitan Ludi!
3: Hector ne!
2: Hoy! Kanong na magalis ako ang law office?
3: Hector ne! Kanang mag-ilis unta kong apelido?
2: Kamara ba na? Gawas kong balihon!
3: Balihon? Di lang ko attorney ay samot magkamaot.
2: Usa ba dayon mga balido dai kap?
3: Lobot.
2: Okay. Pero kung bungod sa ito ay exciting.
4: Mga katrupa, exciting.
5: Dab
4: Kadha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Tia, Sakel, Humawan. 53. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Lili mo nga na akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, hindi ayo ko na akong sakit. Inuban na sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
7: Ako diay si Annabelle, taga-Batanginyo Village, Katina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa MUA, Karinderia. Dili lalim magdindak kay Kapoy Kayo. 24 hours, aming tindahan Kapoy Kayo. Sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium B3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya inun. Lahi sa uban na kape. Sukad na kay lumpuan yung kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom

0: vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty sa

0: vitamin C, ha? Kay makaayaw kini nimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Sundown Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay kabinuan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo tayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, hanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par, makuranti na ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalom nga durian.
6: Exciting!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaan! Pulosaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaan! Pulosaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:28 in the morning, mga higala, alas 8:28 na mga katropa. Sa sayong kabutagon, dirikaroon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Kauban kapon ninyo karabutaga, mga higala, hangtod alas 9 sa iyong kabutagon, si katropang Vicente Pichon IV. Inyong Mr. Bullseye, mga katropa. O, dali na ta, mga higala, sa ato mga dugang pa nga mga isgutanan. Yan yung mga isgutan ng national mga igsoon. Kauban na ito sa technical side, mga higala ito mga kaubanan sa technical side. Kauban na ito si Engineer Katropang Ken Acevedo o Engineer Katropang Virgil Picong Ordinesa mga igsoon. Una talang mula host mga higala sa ato mga naka-line up may isgutan ng national. Ato sa Timbayaon, good morning! Huwag maayong pagtanaw kang Ma'am Jenaline Arceo Amaro. Ikan diha mga katropa sa may San Francisco, Agusan del Sur. Good morning, ma'am, and thank you so much sa pagtanaw. Okay, sa atong Facebook Live, mga higala. Pwede na makakuhan bibo ang lungsod sa San Francisco. Diyan sa Agusan del Sur. Good morning. Sa atong langkong gobernador niya, Governor Cane, mga higala. Sa atong mga langkong kongresista, Congressman Edibong Plaza, mga igsoon. And Congressman Alan Basco. Good morning sa ato mga mga idolo, mga higalas pagpanerbisyo diyang napita. Good morning, Ma'am Jenaline Arceo Amaro, sa ibang pamilya nga nagtanaw karong buntaga. Dali na tayo, mga higalas, sa dugang panato ng mga naka-line up ng iskutanan karong buntaga. 7.2 trillion pesos nga budget, mga katropa, alang sa tuig 2027. Isugyot karon sa atong nasyonal nga pangamahanan. Kining GDP, mga higala, o kon gross domestic product target, ipaubsan, mga katropa, tungod sa mga hagit sa ekonomiya. Isumiti karon, mga katropa, sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa Kongreso, mga higala, kining isugyot niini nga 7.2 trillion pesos nga national budget, mga higala, alang sa umaabot nga tuig 2027. Mas taas kini og 407 billion pesos o kon 6%, mga higala, kung ikumpara sa miaging national budget. Para karong tuiga, mga higala, nga nalamang sa 6.793 trillion pesos,

0: mga iksoon. Sumala pa sa Department of Budget and Management, mga katropa, na umaong budget, mga higala, equivalent kini sa 21.7% mga katropa sa atong gross domestic product o kung GDP. Sa atong nasod, mga iksoon, o ang tumong niini aron mapunduhan, mga katropa, ang mga programa o proyekto nga maghatag og mas daghang oportunidad sa seguridad alang sa mga Pilipino, mga igsoon. Kana lang, mga higala, kung maadtong malapat yun na tanan diha, mga higala, kung maaprubahan ni mga katropa sa atong kongreso, kinigipangayo karon, mga katropa, sa atong palasyo sa Malacañang sa buhatan o sa pamunuan ni PBBM, mga higala, nga 7.2 trillion pesos, mga igsoon. Hapit na ba ang national election, mga higala, 2028 na? Lima kang disaka, mga katropa, o 6%. 407 billion pesos, mga ginikanan. Mga katropa, ang gisaka, mga higala, sige pangayo karon nga 2027 national budget sa atong palasyo sa Malacañang. O niya ang mga budget, mga higala, equivalent sa 21.7%. Maukini ang equivalent, mga higala, gikan sa atong gross domestic product sa nasod. Nga mo'y gusto karon, mga higala, nga aron mapunduhan ang mga proyekto o programa matudpa. Nga maghatag og daghang oportunidad sa mga kawatan este sa seguridad ay alang sa atong nasod o sa atong katawhang Pilipino, mga higala. Pero matudpa, mga katropa, og giangkon niya sa DBM, mga higala, nga bisan pa man na nisaka karon ang budget nga gipangayo. Ha? Tungod daw matod pa nagatubang ang atong gobyerno, mga katropa, o kining hugot nga fiscal space o kung limitado nga kapasidad sa paggasto, mga higala, tungod matod pa sa nagkadako nga obligasyon sa atong gobyerno. Lakip niini, mga higala, ang giatumbok kining automatic, mga higala, nga paghatag sa bahin sa buwis sa mga local government units, mga igsoon, o kung LGUs. Interes sa utang sa nasod, mga higalang perting dakuan o ang implementasyon, mga katropa, sa bagong mga balaod nga nagkinahanglan o regular nga pondo, mga igsoon. Gipahing namangnuan usab, mga higalas, Department of Budget and Management ang tanang ahensya sa gobyerno nga siguraduhon, mga higalang, ang ilang mga programa, kalihukan o proyekto na kaagi o nisubay sa hustong pagproseso, mga higala, o pag-aproba sa mga oversight agencies aron mahimong kwalipikados pagdawat o pondo sa 2027 national budget. Nakadumdum na hinuon ko, mga higala, kadumitaong pila ka milyon, mga katropa, nga budget, mga igsoon, sa GSIS ba to? Or SSS? Para sa ilang ipalit, mga higalag, tisyo. Tisyo, mga higala, nga gamiton, mga katropa, ha? Kung sa tahigayon nga mag-CR sila, mga igsoon. So, pila ba ito ka, kuan? Pila ba ito ka milyon tong SSS ba ito o GSIS nga tisyo, mga higala? SSS lagi? Katong SSS issue, mga higala. Nalimang ka, mga katropa, ha? Katuning dugay-dugay na ni, katuning milabay, mga katropa, ng 2024 sa COA audit. Ang social security system, gisaway kini, mga higala, human, mga katropa, nga may palit kining naisgutan ng ahensya o 143,424 ka mga tissue paper, mga higala. O ni kandidat, mga katropa, ang naisgutan nga ilang pamahid silang sampot o 13.195 million pesos. Ha? Sa usa lang kapalitan, mga higala. Bullseye. Nga ni sobra, mga higala, sa dapat duha ka bulan nga monthly supply limit. Bullseye. Sa ilang mga naisgutan nga procurement needs, mga igsoon. Gidaog, mga higala, sa naisgutan nga magpalit og 13.195 million pesos nga excessive mga higala nga overpriced nga pagpalit og tissue paper rolls. Okay, kung tissue paper mga higala nga nakarolyo. Ang ilang 2-month supply limit. O mura ni gipaagi mga higala sa kuan sa tissue mga higala ang pangwarta diri mga igsuon. O laliman ka mga higala ha? Niabot mga katropa og approximately 92 pesos ang matag rolyo sa tisyo mga higala nga gibayaran mga katropa sa SSS gikan sa pondo sa ilang mga miyembro og 13.195 million pesos. Grabe naman kaana mga higala, 92 pesos kata rolyo sa kuan tisyo mga higala. Oh, pila ba ang standard mga higala sa tissue paper roll karong panahon na? Oh, hindi lang, kaya itong tanahon sa kamparing Google. Oh, dinagag ang tissue paper roll mga higala na lang mga katropa sa minimum mga higala kung gusto gyud ka mga tipid naras 10 pesos. Ang pinakamahal mga higala, katong nanay design mga katropa nga tissue paper roll, taras 50 pesos mga higala. Pero ang ilang gipalit mga igsuon naa mga higala sa 92 pesos kada rolyo sa tissue mga higala. Grabe gyud siguro mga higala ang guan, ang panginahanglan sa tissue ko dapat mga higala mag pinakahubok manggot. Ang ilang gipalit mga higala para di gyud masamdan ang ilang mga sampot. Para komportable gyud mga higala. Mauni mga katropa nga itong gingon. Nga, regardless mga igsuon, if the administration request a budget mga higala which is over the original, over the 2026 national budget request, it is over by 6% or a total of 407 billion more. Naagihapon ni mga higala kung gusto gyud mga katropa makatipid ang atong pangamahanan. Kabalo kaning GSIS mga igsuon nga government agent kwan, government owned and controlled corporation. O kining uban pa mga higala nga mga national agencies. Mauni dapat mga katropa ang silipon mga higala pag-ayo sa Department of Budget and Management o COA. Dapat mauni perminti mga higala ang i-lifestyle check ang ilang mga empleyado diha mga igsuon o ang ginagastuhan mga higala sa ilang national nga mga lideres. E siyempre mga higala kato mga branches, wa man to'y say mga higala sa kato mga dagko nga purchases. Diba? Diba gag ang GSIS mga higala? Although, ang ilang ginapalit mga higala nga mga multi-million pesos nga painting, National Heritage mabutang sa museum mga higala. Oh. Pero kung gilesen na nila mga igsuon o ganang mga pondo mga higala sa national government agencies, nagahin diha mga higala og pondo mga katropa para itabang sa lokalidad, para itabang sa katawhan mga higala, daghan ang malapatan og tabang ana nga pamilyang Pilipino. Pulsay! Mauni ang kasakit mga igsuon sa atong sistema sa birokrasya diri karon sa atong nasod Pilipinas. Muling giingon nila mga higala nga ang dato mas musabot ka dato, ang pobre mas musabot ka uyamot mga igsuon. Dili tanan sa tanang okasyon. Inamay mga dato mga higala na ning kamot gyud. Ha? Tulog pa ang Ginoo mga higala nang bangon man pud sila dagkugi. Wala toy labot mga higala. Pero kini mga empleyado sa gobyerno mga igsuon nga mura'y sweldo mga higala. Bullseye! Bullseye! Why negosyo mga igsoon? Why isa ligad mga higala nga padala? Pero kung magbag mga higala, mga branded nga bag nga taggatusan, kalibo ka pesos ang kandidat, magduda na ta mga higala. Oh. Hindi magyudin nila mga higala malikayan nga ilang i-show off ng ilang mga bag nga mahalon, ilang mga lahas mga higala. Ngunit ang kapait mga igsuon sa realidad sa atong panggobyerno dire karon sa nasod Pilipinas, that we have to compromise mga igsuon in adding 6% more or 407 billion pesos mga higala for next year's fiscal budget of 7.2 trillion pesos nga gipangayo karon sa palasyo sa Malacañang. Bumusay! Nga maapil sa atong national budget mga igsuon. Simply because mga higala, nag-over ang ikinahanglan nga gas galastuhon karon sa atong panggobyerno mga igsuon. Nalilagyan 8:42 in the morning na mga katropa. Ingato pa tayo sa pagpangalagad sa programang Bullseye. Umalik mga katropa ang atong talumanon og si katropang Vicente episode 4. Kuman sa mga pahibalo, standby!
1: Sari-saring balita, balita. Expose, expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Koreng,
3: usa man.
2: Gusto ba ka nga muadto og langit?
3: Iko oy.
2: Koreng, nganong di magkagusto mo adtog langit?
3: Suko, mama!
2: Masuko imong mama? Ngano man?
3: Isugo, man! Utko, ne? Mama! Iko, oy! Exciting!
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminahon.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa mastatit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskunta.
6: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy! Ayun mo vitamins. Okay, no magal.
5: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
6: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tagal sa kanong tubig daan. Ina, ayun mo vitamins. Isa na tubig, okay?
5: B!
6: Time. Ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini. Eh?

0: og sakit, dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka muminom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: 8:49 in the morning, mga katropa. Rigaron sa ato, padayon nga bag, pangalagad, mga iksood sa programang Bullseye. Welcome back, mga higala, hangto dalas 9 sa iyong kabuntagon. Kauban, gihapon ninyo, karabuntaga, si katropang Vicente Michonne Ford. Napaganda, mga higala, sa ito, mga technical partner, engineers, technical side. Kauban ato, karabuntaga, si katropang Ken Acevedo, o katropang Virgil Picong Ordinesa. Dirita, mga higalas, nabilin nga 11 ka mga gutlo sa ito, pagpangalagad sa programang Bullseye, mga katropa. Now, balik ka na ito mga higala, kining 7.2 trillion pesos mga katropa nga budget nga gipangayo karon mga higala sa palasyo sa Malacañang sa atong kongreso mga higala aron mga katropa matustusan matod pa ang panginahanglan sa ubaabot mga katropa nga tuig 2027. Malacañang Palace, mga higala, had asked 6% or 407 billion pesos from the 6.793 trillion pesos budget allocation karong tuiga, mga higala. O ang ipangayo ni mga katropa sa umabot nga tuig, ana-ana mga katropa sa 7.2 trillion pesos mga igsoon. Now, usa sa dakong kabalak-an sa gobyerno matod pa, mao ang pagsaka sa galastuhon mga higalas pagbayad sa interes sa atong utang. Bullseye! O gilauman mga katropa nga maabot na kini. Bullseye! Sa 950 billion pesos for 2026 alone, mga igsoon. 950 billion pesos posible nga sa interest pa lamang kini mga higala. Nga mas taas og 12% kumpara sa miaging tuig, mga igsoon. Sa pagsaka, mga higala, batod ba? Sa debt servicing cost, kini nagpasabot mga katropa nga mas daghang pondo ang gigahin alang sa pangbayad sa ato mga utang imbis na magamit sa proyekto sa pagpanerbisyo sa katawhang Pilipino, mga higala. Sigaw mo eh? 950 billion pesos ang kinahanglang bayaran sa atong panggamhanan for this year alone, mga higala, para lamang sa interest sa utang sa nasod Pilipinas sa international community, mga igsoon. Tungod niini, mga higala, o sa uban pang mga hagit sa ekonomiya, gipaubsan matod pa karon, mga higala, ang Development Budget Coordination o sa Development Budget Coordination Committee o kung DBCC ang target na pagtubo sa ekonomiya. Kita ninyo? Ang direct impact, mga igsoon niini, is in our Philippine economy. If our economy is affected, the lives of the Filipino people, ang atong tagsa-tagsa, mga katropa, kadisenteng panginabuhi, apektado. Ngano? Tungod kay apektado ang mga proyekto, ayuda o guban pa nga mahatag sa atong nasyonal nga panggamhanan sa katawhang Pilipino, mga higala. Iyaw mo ni? 950 billion pesos, mga katropa. For this year alone, that's 12% more ang kinahanglan natong ibayad para lamang sa interes sa utang, mga higala, sa atong nasod Pilipinas. Gikan ni matod pa sa original, mga higala, nga 5 to 6% ang pagtubo sa ekonomiya, gipaubos, mga higala, ang target nga pagtubo sa ekonomiya sa atong nasod ngadto na, mga katropa, sa 3.5 to 4.5% for 2026. alang sa 2027 hangtod 2020 hangtod 2030 ang ang bagong target mahigala sa economic growth sa nasod Pilipinas anaan lamang sa 5 to 6%. Ang nasod mahigala ang atong ekonomiya, ang katawhang Pilipino mao'y mo adjust, kinahanglan mo adjust para makasugakod ang panudlanan sa atong nasod Pilipinas nining naisgutan mga katropa na gross domestic product sa nasod mga igsoon. Tiyaw mo ni wala lagi mga higala, basta kay dili mga katropa magbago ang mindset po nato mga Pilipino nga nagsigit ang reklamo mga higala mga katropa kung anong lisod ang atong kinabuhi. Balika mga higala ang gipamili ninyo atol sa eleksyon. Gusto mong kabaguhan, baguhon nato mga higala ang mga naong nga naglingkod diha karon sa politika. Oh. Kinahanglan overhaul siguro gyud ning atong matang sa governance sa nasod Pilipinas mga igsoon. In order for the Filipino people to finally break free from the bondage of poverty, we have to make, mga higala, the necessary changes in our political structure because the problem lies, mga higala, diri karon sa atong panggobyerno, mga igsoon. Everybody has their own agenda. Everybody has their own motives, mga igsoon. Kini na lamang mga higala ang perting dakuang kantidad nga gikawat mga higala. Giangko na nga nangawat sila mga igsoon. Kompleto sa mga ebidensya, kompleto mga katropas, mga testigo. Apan do na ba'y na convicto karon mga higala? Wala pa. Lisod kayo mo konbekto ko sa kakawatan sa gobyerno karong panahuna mga igsoon. Walang giingon lagi mga higala nga di manggod nato yun hinumduman nato isulod mga higala sa itong mga limpatakan o sa itong dughan nga vote wisely mga igsoon. If we want change to happen, we have to change within mga katropa. Alas 8:57 na sa iyong kabutagon. Ato na lang ning ilakbit mga igsoon. Ato ning palawban ugma mga higala. Si Senator Risa Hontiveros, niya pa, nidugang pa ni siya mga higala. Naghunahuna karon sa pagdagan isi presidente sa tuig 2028. Nanganda mga higala, alang sa posibilidad sa mas dako nga responsibilidad. Ha, unya, kuyaw na ni siya karon kaya nanay slogan, Risa na! Muna ni Garod. Ano mga katropa ang ibutsyag ni Senator Risa Hontiveros? Nga seryoso niyang ginakonsidera ang posibilidad mga katropas pagdagan isi presidente sa nasod Pilipinas karong umaabot nga 2028 nga national elections mga igala. Isip matutpatubag sa nagkadaghang panawagan gikan sa nagkadaiyang sektor sa katawhan ng komunidad. Giamodala siya sa oposisyon o progresibong puwersa para sa kabaguhan sa atong nasod Pilipinas. Tabaloka, di ba po di siya mainganyo mga higala kung why nigalgal po na niya. Basin po tinuod mga katropa nga dunay mga sektor. Karon sa nasod Pilipinas, ha? Sa nasod Pilipinas mga katropa nga gusto gyud og kabag-uhan og nakita mga katropa nga naa kang Senator Risa Hontiveros ang katakos. Basin pod, no? Lahi na pod, konbensyonal. Di na pod das konbensyonal. Dito ta mga higala sa lahi. Lahig utok. dahil pag dumalahan, masiguro'y mawala po siguro. Ha? Pero unsa po kay ihatag ani mga higalang ni Senator Risa Ontiveros o palanglitan mga katropa, makalingkod siya.
1: Pursaay!
0: Pero tinapapod niya mga higalang ka sukwahi o aktivista ang iyang mga baruganan, mga higala sa panggobyerno ng Nasod Pilipinas. But sometimes, if everything fails, we turn into the unconventional ways, mga igsoon. Because we might get the result that we want, mga katropa. At ay ikong oras, mga higala, punto alas 9 na sa iyong kabutago. Kinigaroon sa ating exciting Monday edition, June 29, 2026, sa programang Bullseye. Sa pangalan na lamang, mga katropa, si Bugbanay Hanay Ugpersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pangalan, mga higala, sa atong pinalanggaw tinahod ng President and CEO nga si Dr. Emily Tuoy. Pangalan, mga higala, sa atong Vice President nga si Ma'am Olivine Uy. Pangalan, mga katropas, pagdumalahan sa atong butan o tugihan nga General Manager Sir Edwin Garing. So, pangalan, mga katropas, sa atong idolo, sa atong Station Manager, katropang Arnel Cortez. Mga katropa, hinumdumi ganunay o atong ibutang sa atong mga dughan o galipatakan. Kung mapugnan ang kamaturan, ang injustisya mo'y maghari. Huwag ang usaka kritikal, independente o mapangusisa nga komentaryo. Usak ka importanteng elemento sa atong bililhong demokrasya.
1: Pusay!
0: Inabagan mga higala sa atong mga technical partner engineer sa technical side, karong butaga kauban nato mga katropa, si Engineer Ken Acevedo, Engineer Virgil Picong Ordinesa. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kinigihapon mga katropa ang inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati, mga katropa, katropang Vicente Pichondafort. Daghang salamat, dalay ko ng Diyos. Palayo, Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Bullseye! Isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye! Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM

0: City 99.1 exciting.
1: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Hadlo ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
1: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
7: Xanthol Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung sa akong kapagniwang.

0: Kaway na jud ang akong hawa. Ninyo tudya ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus.

0: ang solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog

0: PCO. Ugmuring ka oil.
1: Ay, inusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batigon sa lawa. Dakong tabas ako ang premium beef kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium beef.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO. Ugmuring ka oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-kikita ko din.
3: Dili lagi.
2: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
3: Sa muka, oy.
2: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dong.
3: Usa man nga.
2: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, arong ganado ka. Sige na.
3: Turbo?
2: Ma!

0: nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Dia belakang bisa gelik kagu apa?
1: Exciting!

0: mundughan.
1: Asa ka na ang ginasuot?
0: Kanang ibitay-bitay.
1: Ginasuot sa mga taga-LTO, ana?
0: Ana. Kanang kuan ka. Kanang apil ko nang sa TMU.
1: Ay, nabantayan ako, Tia Daria. Walay paglubad ang imong beauty.
0: Siyempre. Alaga ni Lando.
2: Aba.
1: Maroon na komentary. O, siyempre, nagamari ka, oban po na ito, diri ang pinakangilingig diri sa, kuhan, gikan sa Davao.
2: Yes!
1: Yala, paubos ko. Kaya taasan mo, jug ko pa rin, gab.
0: Nalampas na po kasi mong height.
1: Makitano ko ang puso na aning kalakihan.
0: Wapa kayo man dress ka ron, Maring.
1: Ay, kuhanin ako, kuhanin ni Maring Ganggang, gi-donor.
0: Bara kag matrona ka ng wanapuyan.
1: Kanang, kapapa ka, Maring, kanang kinibitan, kanang nakadepende gila na sa suot ni mo, kahit pakuli, gila ko sabay, gila ko suot, no? Patalikuron ni ko sa
0: bitan na ni Edgar. Kami, ana, oy?
1: Patikulon niya, niya, awira niya ako ang buhok, Maring.
0: Niya, pa, kata, bura ka katong ga-study, nga nasakpan sa mga classmate.
1: Ay, nag
0: nag-sumbiting sila. Sige, sa ganaan na iyang.
1: Maraga anak agad, Maring.
2: Gerbing, diga, Maring. Gerbing ka.
1: Sakto niya. Lain kayo siya, oy, kay, inang, kung niya, kay mo yung sa yak, tigidig.
0: Ay, kuwan ka, kanang,
2: kabayo ni siya.
0: Kabayo style.
2: Hindi siya ka lang inirong, kabayo, gideya.
1: Di kabayo ko, Maring.
0: Di ka maalasay. Di ka maalasay mo ang pangira na Maring. Ang kabayo, dako, mga nagkargana, Maring.
1: Oh, ni Alsa, uy, gamay, mga dua ka pulgada. Bueno, mga Maring, kikan diri sa studio, mabati takaroon diri sa
0: Mati City.
2: Alright.
0: Alright.
2: Okay. Siyempre, sa Mati City, sa may naada sa Mati City.
0: Ato ang mga amiga din na, no? Kasi si Inday Tato. Si Inday Bipa.
2: Aba.
0: Akintasya. Nausap niya pangalan dahil Maring.
1: Aba.
0: Maduha mong kuda to, Okeana. Siya ka naman po sa taas sa bukid nun.
1: Ay, naku, siyempre, babati sa takadun niya sa XFM bukid nun.
2: Si Kwan niya, ito ang amigo nga taga sa to, taga katundi ba to?
1: Taga DE.
2: Si Jonathan.
0: Yes. Kasi nga pa yung mga kakraang gamot din ha, palayo ko padala.
2: Mga himunghat, mga Jonathan siya nakahimunghat ya.
1: Oh, good morning, diay kang SM Inday Marie.
2: Yes.
1: Hey, good morning, kita pala madeliberan taog tubig, diay.
2: Yes. Permanente ba yan?
0: Apilan na yung mga sakop na rin, kibising masuko na
1: sila
0: Marie.
1: Sila ni Parirusto.
0: Yes, kinsa pa?
1: Sila ni si Michael Ricabo.
2: Kinsa pa yun?
0: Kinsa pa?
1: Si Kuan, kinsa pa binari si...
0: Ang maestra, pila siguro ang maestra.
2: Maestra.
1: Maestra, kinsa pa na si
2: Sandy. Si
1: Ay, si Maring Sandy.
2: Si Sandy. Cinderella.
0: Maestra po nga isa.
1: Katong, kabalo ba ka si Maris Hindi? Dako daw kay kadang kargada ang bana ana day.
0: Ay!
1: Kaya si Kwan, si...
2: Si, Junalo?
1: Si Junalo.
0: Uy, dako di ba? Maodi ay. Dako daw
1: kayo, muradag ka ng swing arm sa kanang Kwan.
0: Swing arm sa kanang tresera nga motor?
1: Swing arm sa kanang bike nga BMX.
2: Maopa.
1: Ang diri asa, mabati ta sa XFM San Francisco.
2: Yes, salamat pa. Yun yun niya. Wala na. Outgoing na ito isa.
0: Wala na. Matod pa ni Ray. Wala na mo ang inahan, tiya.
2: Ay, wala na.
0: Si Ray.
2: Alinton.
0: Yes.
2: Wala na.
1: Si Ray Alinton, wala na po na siya?
0: Dili, ang ilahang inahan.
2: Inahan niya. Si...
0: Wala na may mga inahan, tiya.
2: Aba.
1: Nako. Siyempre, mga Maring, mabati sa takaroon diri sa XFM General Santos City.
2: Yes! Nala rin ako, naminaw na lang natin ha sa General Santos City.
1: Yes! Kasi may ito ang kwan niya, kasi ito ang
2: si
1: mga...
2: Ray po, si Ray.
0: Si Ray.
1: Sige sa nga Ray.
2: Si Ray, kwan, Ray Pilarin.
1: Si Ray Pilarin.
0: Taro nga na, kay ipabalik na rin ba ang kanang kapital?
2: Kapital, ipabalik na kapital.
0: Kapital na lang, cool, may na lang makabawi.
1: Ay, nako.
2: So, kwan, ito isa pa.
1: Mabati sa takaroon diri ang mga Maring sa XFM Pagadian City.
2: Aba, sa Pagadian.
0: Alam ko na.
2: Sa mga silingan niya. Sa Pagadian.
1: Ayun mo baka namin.
2: Ay nako
1: mga Maring. Ito sa pakita ang gilas ni alawang mga Soki Ron kay live takaroon sa Facebook page. sa XFM 107.1 Tagom. O din mga orasa, pukaon muna mo sa amo ang Bidjoki Challenge. Si Tia Daria daw ang opening. Ang opening ceremony, si Tia Daria ang tirada, mga maring. So, ala, itahit na da Tia Daria sa tuwang GC. Aring na masayod si katropang Gab Alas. Konsay ang isilik, kahit ang tulusin ko rin niya tuwang silik.
0: Ito, mahal-mahal, mandoy niya ang kuan, oy.
1: Brato na galing na, kahit 2-5 galing dito sa kuan, sa pirido.
0: Basahan, basa-basa pa din, ha?
1: Na, gi-type na mga maring ang tuwang bijoki. So, Sharon, di mapukaw niya ito ang mga suki nga namati rin sa Tibog Isla sa Mindanao.
2: Imuara malagi na, mo-type sa taga-tua diri.
1: Mo-type sa taga-tua. Diri rin niya madungog niya programa, mga maring sa XFM Tagum. Ay, nako naman yan.
2: Sige, oo, sige,
1: mga magandang itutera mga baklang to. Ito na, mukanta na si Tia Daria mga maring. Kay Wioke niya ang kanta niya. Kay Yado niya ipahinungod sa mga...
0: Ipanungod sa mga kuan, mga wakwang.
1: Ano yan na?
0: Mga tikik.
1: Yes? Ay, kanyang advertise pa. So, ano yan na, samtang sa dili pa mga maring kita magsugod sa itong kanta, kinindi itong programa hatod ka nato sa Santon Vitamin C.
0: Yeah.
1: Ang alkaline nga vitamin C. Yes. Paligo na ang imong immune system, inamadaadlaw sa Santon Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibok, Pilipinas. Santon Vitamin C, para mas mulami ang ngisi.
2: Mag Santon Vitamin C.
1: Palakpak. Sa di pa tamag, sugod mga maring sa pag-bijoki. Ano, nigawas na. Nigawas na.
0: Kumagko. Kumagko man lang yan, nigawas.
2: Asa man.
0: Nihana man kumagko sa taas, oh.
1: Ano na, so hinay ato ang internet dari mga maring. Kaya wala ba yari?
0: Pasailoan yung mga internet.
1: Dara, okay.
0: Okay.
1: Ano na.

0: Pandangol na siguro ay. Ay, wala taas mo kayo na rin.
1: Okay, salamat ma, salamat.
0: Ah, thank you, kayo.
1: Ay, salamat sa imong dakong pagpakauwaw, Maring Darya.
0: Nakauwaw kayo, ipotol na ko, Maring, kayo mo na taas kayo, Maring.
2: Siyempre, katong batahan mo nga igala, atundo ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. I miss him so much.
1: Ama, giving out ka.
2: I miss Dance Coffee.
1: Sige lang, kaya happy naman. Ugma, basig na na, ugma.
2: Ang sa, ang saman.
1: Ang kape.
2: Ako ang form.
0: Okay lang ang form.
2: Ano na? Ana, duha ka, ang isa ka.
1: Ikaw, sige. Ayaw sa kantahan ni mo.
2: Makanta ko, Guay, Mas I ni Idol AD Peregrina.
1: Aba, sige, sige.
2: Why Mas I, why Mas I, ay, ang title ano? Why Mas I, mag Giorgio Salantay, ano?
1: Ana nila di ay?
2: Hoy, himasaan mo na.
0: Himasa sa Maring.
1: Grabe po na 'yan, magbalas-balas pa pong kanan na habol ana oy.
2: Pamina,
0: ayan na sige kwan kani ni kwan na siya.
2: Nasa.
1: B.
2: Ani ana sa akong kanta ni painungod na ko ni kan kwan sa mga may edad na karon mga namati ron. Muli pa diri sa Tagum City Public Market ang mga tiguang riya. All diri asab sa Bukidnon, painungod na to ni kang SM Inday Marie.

0: gue nabi kayaknya lupa tuh yang mikrofonnya forward backward gue nabi kayak
1: WhatsApp akannya
0: oke dah dari siya
1: oke sige kunal kaya nganal
0: pedang usap nih kang Evelyn dari Asa Jensan kang SM Rugel Dumantay siyempre pinungod po na ako ng kantaha mga maring kang Ma'am Pilip Lisiano kay Karilit Kupudsiani

0: kebersihan di aku kapan bersih ngakuan aku ang so, so salamat kayo sa mga
1: ay
2: palakpak boy
0: palakpak sa mga
1: baby ang pala boss
3: boy ano kayo matala may mga hindi mo gusto di ay
1: hindi okay na daan check check hey
0: sana ba pagkakaling mga namate ron aha sa'yo mong kanta del bayot
1: lahir na ko ah kasi kung ano si buyabon na mong kanta ni sige
0: sige dabi sige dabi sige dabi. Ato ko nung liliyo din kanta ni Master Indra Tanini, mga maring.
3: Madol, gamay. Wala, di na ka makita sa ako, no?
0: Gisilik pa. At pasinsahe kayo na. Ato ang internet, mga maring, kay Wapa na Bayri.
1: Kasi may provider na ito internet diri.
0: Kuhanin siya, ako nang ambot. Unsan niya ito internet diri. Mara sa tapad, man siguro ni.
1: Diri, mister sa Bulgari, man siguro ni.
0: Nagkakuhin. Ano yan, ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, gikan sa Bangkol at Tarutagom. Go!
1: Ay, palakpak mga binayran, oy!

0: Leo, no, la
1: descanse, descanse. La meve, la meve, la meve.
0: Descanse,
1: descanse. Ah, cambio taga patanono, cambio taga patanono.
2: Kaya na nakain na ito ang... Ah,
3: kinabuhay na siya pa. Si Ismin na, ano siya man. Ano nabijoke man mo rin, nagjote man mo.
2: But anyway, ganda ka ito ang kanta, mga... Hatotok na ito sa santo na vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Aray nga, mas balik ko na yung imong immune system sama na mo sa mga edara na, pero healthy gihapon, kaya nakasanton vitamin C. Ito ang pagbalik mga bayot, ito ang taga-apuntagan, ito ang Marites and Friends.
0: Yes! Unya!

0: Scold user atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, dapat at malabalay. Ako yung dati nga pagtanapit sa akong pangkubo o blog ng ko. Sa hal pagyod, nakarapo ko gusong liko. Ito nga, nakadingos ko na radyo na ng pagkak gulga. At ako makunaan na aking lula. Ito ni tangit ko, akong gitistingan, akong giminto. Nakaharot yung blog ng staff, akong nabantayan. Na nawala naman doon sa sakit sa kutang kubo. Gusong liko, magang salamat sa tantan kak gul. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng tantan kak gul. Dasin pareha na ako, baangay sa buwani. Ako di ay si Jonathan Layaw, tantan kak gul user.
0: Zantone Plus Gold, tatakyas to hell. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years ako nagundang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong hitray, lami

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Imidyud, magsakit ang ako mataw magluha-luha. Isa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Makalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kung pag inom mag Premium D3, ragira na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 25 pa lang ko, pero ina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo.
6: Turbo.
5: Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo. Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Ay, nako mga maring, balik tas ito ang panagoban. Nabi ka din sa studio. Ako na si maring Inday Erika. Kaban ako si
1: Ang si Tia Daria.
0: Og si
2: yes, inyong ang maestra, Master de Tanini.
0: Good morning, Master.
2: Good morning, sorry po, sorry po.
0: Good morning. Siyempre kanya ito ang tila greetings mga maring. Aron nga mas maligod pa nga ito ang tuhod. Makasuga ako din sa magluhod mag
1: Turbo Male Enhancer.
0: Matag doon.
1: Kanan.
0: So doon na tayo mga caller. Tawad-tawad na ito na tumagol mga maring ha. Basig si Hepe. Ay nako mga
1: maring. Ano maring basig basig pisco na maring.
0: Wala ko sa nakapundok. Kanya na ang caller ha. Tawad-tawad
1: sa ito pa. Maninilay na kay number naman.
0: Basin maring.
1: Basin turut po.
0: Basin ang katuning last payment.
2: Basin ko na. Sa malans niya, number lang.
1: Last payment lagi daw.
0: Last payment.
1: Ina na siya nga, wala pa is will do.
0: Wala gisave, pero nakanot.
1: Aha. Ayaw ba? Siya ba na nga silpon din na?
0: Mga maring, ato di ka na to sa Turbo.
1: Yes.
0: Ang Turbo, donut siya ay sangkap nga maka o gaklavawas ka. Nga sigurado mong paggahi, ginmaring sa imong pagkaikaw. Ito maring, ito na kainan ba? Gahi kayo mo, maring.
2: Gahi, santing kayo, oy. Ganang kayo
1: mo. Gahi pa rin na iya, maring.
2: Oy, naka, siyempre, ang Turbo, ano, power back kayo ng Turbo, ha? 5 days ang tamaan, ha?
1: Taas, baya na, magsigig lakaw, ano, magsigig barong.
0: Ayan,
1: padlock.
0: Lain ba yan na maring makainom kag Turbo kay mabaghiran lang gaway mo diskuhag dayon.
1: Mo abtik siya.
2: Mabalising dayon, mabalising.
1: Mo bangon og galit.
2: Yes.
1: Aba. Siya mo bangon dayon og galit.
0: Murag banakon diya sa mawab.
1: Ayaw to maring kay maakto. Magukod pagyodog ibang si Karen.
0: Masugod na itong panila, maring. Kaya marag ganyan na kayo
1: sila. Ubay-ubay na, bihanin na adir eh.
0: Sige, Dabi. Unahin na, Dabi.
1: Ana ba si Din Lo now? Ana siya, good morning mga maring. Request ko, Bi. Walk away. Salamat mga maring. Walk away daw.
0: Walk away.
1: Okay.
0: Noted.
1: Okay.
2: Noted po.
1: Process served.
0: Ano siya?
1: Si Serbi. Mayong bungkag mga dol.
0: Aba.
1: Ay,
2: Kisa pa.
1: Ang si... O si Jonathan?
0: Ay, si Jonathan.
1: Ano sa mga bayot? Great birthday. Happy birthday na ikuan. Layo Villafranca. Ang birthday karon.
0: Ah. Okay. Usan na pod ang 5 mil.
1: Bukla ang 5 mil, ani. Ang request ko kanta ni Erika song na develop ko.
0: Isa man ang...
1: Ano si Alvin Gook?
0: Ay, si Alvin. Gihagit ako ko ni Alvin Gook.
1: Palauto ba si Alvin ba?
0: Ayat pag anabin ha? Kang Josephine na pero Vicente de la Rama. Kuya Jody ay ning Turbo kay layo pa lagi magpapangyod na lagi.
1: Ay!
0: Murag action ka o kawala ka.
1: Ay! Ay, ay, ay, ay. Murag nakasuway na ka eh.
0: Nakasuway na ka, Ma'am Josephine. Kisa pa'y naaba sa mga bayot. Oh,
1: nasuko si SM Inday Marie.
2: O sa ingon. Kaya yung sa ingon niya.
1: Kaya nga nung dili mo daw sexy ang background sa karaoke.
2: Aba! Aba na yun na. Aba na yun na. Pag mag-comment si Iko Lima, mag-yaw-yaw.
1: Ay.
2: Excuse me, huwag may labot na. Mamilabot na.
0: Napahigingon nila ni Ray Alinton nga is watching.
1: Sinita man siguro na.
0: Si Kisanesi.
1: Sinita Baldirosa.
0: Si Ray Alinton ang guni, oy.
1: O napot siya ni Sinita Baldirosa. Watching lang yung giingon.
0: Ah, yung pa si Elder ang diginyon nga. Banat maring. Si Florindo P.O.K.A.Y. Kanindo sa imong gikanta ka tropa. Aba, gilamihan si Emuel.
1: Ano po si SM Inday Maria as well. Tiyada riyan nga nung namang kanina. Kinsay nabilin sa ICC.
2: May ingon niya.
1: Maro po niya eh.
0: Kamu ha, trabaho, dili magsigi karaoke, aba.
1: Aba.
0: Sorry, SM.
2: Sorry po.
0: Aha. Ato ko na nito bago ni May.
2: Gisa man na.
0: Hello?
2: Be?
0: Hello, maayong buntag kinsa ni?
3: Buntag mga Marie.
2: Ay, marang bagong tulong, marang buong mata.
0: Who's this?
3: Alvin ni Marie.
1: Ay, hiray gamay imong radyo.
0: Palayo gamay.
1: Do, palayo lang kagamay.
0: Ay, pusiyon ko na mga It Me Games ron. Alvin, taga-asa ka ni ka? Taga-apokon na to?
1: Taga-apokon siya siguro.
0: Ay, sa aba.
1: Taga-asa?
0: Bermudis.
1: Ay, Bermudis. Ako, makain ng Bermudis. Dahil makasaag, mag-guna diha. mga upat karotonda.
0: O sa may ato mga stepping Alvin.
3: Akong request ha, kanta ha.
1: Uy! Unsa lang eh? Papugos yung kamaring.
3: Na-develop gani.
0: Na-develop, pakisilik, napakidos dati.
1: Wala na, wala ko'y kuwin.
2: Nakapundri, 150. Magalang 150.
0: Magalang po, gana po na itong machine diri ha. Sige, pabot. Awa kay Grit diha, kay amo na kang...
1: Unsa lang yung request di ay?
0: Na-develop daw.
1: Dili, oy, na-develop na sa simo ha. Dapat kantahon na yung request.
0: Asa ni may ipahinungod ni kanta ha?
3: Sa inyo ang
0: sulumari. Uy! Na-develop.
1: Pamatod ina, takayang magchicharon diyan nga baligya na sa pukon.
0: Hindi ka kangkuan ha, na si Carl diri abakante.
1: Napod, napod si Kainit.
0: Si Kainit, kay Gilya yung masibog ni. Ah, sige, amun ni kantaon, taon-taon, pabuta ha, ma'am, Alves, sabi, ma'am niyo, sir.
3: Si Marie, salamat.
2: Salamat.
0: Si Alvin Gook, Maring.
1: Si Alvin, si Alvin naman siguro to.
0: Sige na, oi. Kay ato nang taga-apotagad ang iyang kuhan siguro niya, taod-taod. Iyang na-develop kay...
1: Hindi, lagi. Walk away daw.
0: Walk away?
1: Okay, nang para ma-develop daw siya.
0: Sure ba na siya? Walk away, bitaw yung kanta.
1: Walk away. Wala ka namin niyo, baka mo nag-istorya.
2: Walk away ang iyang gusto.
0: Saan, isilik daw dabi kay si Master ito pagkantahon.
2: Ay, sabi nga, ikaw may pagkantahon. Ikaw ano, ka na. Maring.
0: Wala ka mo tila ba itong

0: banget Ben.
1: Udah angin nak maring. Udah angin nak sabentol. Kali termentuk beraku.
2: Kamu yang udah dibilup nak aku sayo sugi. Sugi aku suka gantah. Berarti ini wik umat lah sigur udah tuti wasur yang gantah.
0: Mutilak saya tahu ini. Nanti latar atau baktilak.
1: Berada kelisut-lisut gatuh maring.
0: Ipit paning albin.
1: Berada dika kabalo yang mungkin pedayon lagi hapun.
0: Sige, oi, sige na lang. So, matila tag padayon. Apa diri si Ria Linton, na ni Edra Mediri, kay kanus amusulod ang ETM.
1: Oi!
2: Tama!
1: Tagano na ko ni, bro, kalimanan ni mong tanawar niya.
0: Nagpamati sab siya sa
1: mga ayaw sige pala, ayaw sige palabi niya, Ray, ha? Kay basing mausap, basing susunod, ano, may ngunan na nga. Your ATM is now loaded.
0: Ano
1: the Bluetooth si, device.
0: Ano pa si Alexander Umaki Algabri Sr. Gimensyon niya si SM and Demari nga mao gani sugod na pod og sungog hihihi.
1: Si Master Magonazo pagsan paayong sorry dito Master.
2: Sorry po. Sorry po.
0: Ayo ana Master, sorry po.
2: Sorry po. Ay, bo, paparibobo, sorry po.
0: Sige,
2: Brad, sorry Brad.
0: Ato ko nung mutila ng tabayot kay...
2: Be.
0: Sige na, be.
2: Ako gila.
1: Dahan.
2: Kuha man ko ng bugan. Bubalos ko ninyo, be.
0: Ayan lagi mo, tabangan lagi ko ninyo. Ako ba ko ng kigol?
2: Sorry, sir. Madrugay.
1: Upload ka.
2: Madrugay mo lang kayo. Kahit paglasang.
0: Sorry po.
2: Para magbuga sa guno eh.
0: Ako na bandit.
2: Ayaw ba. Kagilog kayo. Dari mo gina sa kalalkanan mo eh.
0: Piso wifi ni Golvin Bokbi. Akong bigyan eh.
2: Grabe naman na gano'n. Ang piso wifi ni Alvin Bokbi. Kaya nawala lang lagom-lagom. Liputi na.
0: Nawang ka na lang.
2: Nawala ka na.
1: Wala misubay maring.
0: Wala.
1: Ang kuwins, wala na misubay.
0: I-check na ba sila? Nahulugan na ganang tayaon nga piso.
1: Kalang dinokdok sa mga bata, maring.
0: Perting hubaga, request ni Nick Quahaw, aba.
1: Ay, si Nick Quahaw. Mga yots, request ko daw, ano siya, perting hubaga.
0: Anak ko si Alvin Goka, Joey Taogma Erika. Aba, makikjuwit sa ako.
2: Aba.
0: Ihagit akong beauty ba, yots?
2: Sige, Ogma. Sa ito yung katahan ninyo? Sa ito yung katahan?
0: Ogma, matag video kay na ito, mudawat ako sa color nga makikjuwit na ito.
2: Ay, kaya.
0: Ato sila kagito, no? Asa dapat ilahang mga kakayahan.
2: Kana,
1: kakayahan yun.
0: Ugma po hon. Sige ha, again, inyo mamingi hagit din eh. Kami mga yung nagpapilumiluman mo din ah.
2: Gusto mo inter yun.
0: Inyo mamingi hagit din ah. But anyway, amo gina silang kuanon, kanang suklan. Mutila ka mo?
2: Manang utila, oy. Upload sa ngayon nila, gipilasa biya kong dila, oy.
1: Upload di kaayo marik, imo hamre itong kigol.
0: Okay. Nabilin na giimong kuan ni rin sa kong kuan maring.
1: Asa? Ang isa kang ipo, nabilin maring. Ako na ipatao dito sa likod sa kuan sa Rizano Sinter.
0: Ay, naku mo. At ito sa unahan mga maring, at ang isa mga pagbalik, amo ang legit kaayo nga mga chismis.
2: Mm-hmm.
0: Ang special segment nga, The Merites and Friends.
2: Alright, Ariana!
0: Apan sa di pa o sa kakantao na itong ipahinungod sa mga namati. Kanta na ganayon, walang ibang mahal. Gikanta ni Chino Romero. O hatod di kanato sa produktong gigama sa Yeswell, kini ang
2: Saturn Plus Gold is Saturn Vitamin C.
0: O ang

0: Katrupa, exciting!
1: Boss, abo, magpakiloko sa hubay, be?
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
1: Matugol taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasin ini. Makaminos pagayod sa 30 na to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
5: Mission next, daghan ang natubangan.
6: Lipay ko pagkaiso. Uy, kung ganun ko nangyando yung makilarong-tarong. Daod yung mata katong nagtrabaho ko call center sa una. Termebilar niya, alos abuso sa lawas. Muto, napiktuhan sa dakong mata, sir. At kung taabang gid ako ang Vision X Plus, sir. Maoranin, nakapabalik sa normal ako kananaw. Edgar de Enes sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
5: Vision X, slay ang kaibig tibo. Vision

0: unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
0: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pansure Buy. Ngano good?
1: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang nigamit ni ini. Kay unique kayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang, ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Crap Gold, pwedeng imo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba? Ang Crap Gold pwede sa gamitong pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilik pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crap Gold ba?
1: O ba? Ang Crap Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap

0: ko ang Damarites and Friends. Ibalik mi ang salamat, no? Maminyo yung atangi sa mong pagbalik. Kaysa, siyempre, kaoban na mo ang... kaoban na ko karoon, aduhasan ka mga ariat, no? Si Maring Erika o si Maring Daria.
1: Naripeta, kawala ta atangi. Nagkopi ang kaysilag dala, o?
2: Hindi ako, kung atangan ko, di man siya ko masibong.
1: Alangan, Maring, kadagko sila kargada, Maring.
2: Igo naman kumubi ka, ka.
0: At least, naikasukol.
2: Yes, ikaw lagi ko mapahilo na, Mari. Ayaw sa kong kanang mapahilo na sa ako.
0: Mablastar ba?
2: Mablastar ka ka, basig makuan ba lang, Mari?
1: Mausap pa ilang una-una.
2: Basig, ay, nako. Siyempre, kaling ato ang Marites and Friends. Hatod ni ka na ito, mga Mari, sa lamian kayo ng kape ng gigamas na yes to health. Kini ang...
1: Santon Plus Coffee Me.
2: I miss that coffee.
0: Yes, okay, siyempre, no, ang... ay, ako dahing, ato dahing pasalamat, ako pasalamat personally. Ang DMs rent a car, no?
2: Uy, mga tiga-dili.
1: Ay, car, kailan ka dito, Mari?
0: Dili, ani ni siya.
2: Sige daw.
0: Kabalo mo, mga katropa, sa mga lamina dili sa Tagum, no? Kung gusto ninyo, o ganang mga nindot kayo, o ganang durable nga mga sakyanan, kunya affordable kayo, itry na ko ninyo ng, ato na ko mga GMs, no? Mga lakap, family gathering, mga outing, na gani, kung na may mga team sa basketball, o niya, gusto ninyo, kung dili mo magsigiga, di mo mag-angka sa inyo mga motor, adto mo nito, kaya na ay mga van, ay mga dagan nito, mga sakyanan, mga barato na kayo ang renta, no? Diya sa DMs, rent a car. No, diya na sa may kanyang sa street kanyang
2: sa Pioneer Street.
0: Sa Pioneer Street.
1: Pioneer Avenue.
0: Diya sa Pioneer Avenue. Na diya, wapo kayo, no? Diya pag kuman, ay sus, gino di yun mo magmahay kaya mga sakyanan, mga lindot kayo, brand new. Di mo magproblema. Kanya, very efficiency.
2: Kanya-kanyang naglano mo rin nga, malay? Isa ng kapamilya, masula isa ka ban ba?
0: Correct.
2: So, dapat sa DM sila mo arki lang.
1: Kay, yes.
2: Kanya sigurado ganyan sa kanyang nindot, niya, leg-on, niya, kanyang walay mga abiriya.
0: Walay mga abiriya. Di, good mo, mga abiriya, good, no? So, sa panyong gawat, no? Sa mga lagad.
1: Ang inyong handa lang rin, ha? Huwag na ay musuka sa stoma.
2: Kanya, wag to mo, na may plano ka matusan.
0: Ayaw pa sa kayong mga dagaton, kay, kuhaan, kapag hinlo.
2: Labi na ka nang maato mo sa Barangay Luban.
0: No, yes, Barangay Luban, yeah.
1: Pag abot niya sa may...
2: Manikling?
1: Manikling.
2: Awa na.
1: Manaog sa kadali lang, manaog lang.
0: So, di
1: mo... Ay, nang luwa lang di ay.
0: Ay, mong sakay o mga dagaton. Ay, mga dalanon. Mga dalanon.
1: Pero naamay mo sakay, magbaon yun sila.
0: Oh, the cellophane.
2: Asa pa na ka na ng plastic cellophane o...
0: Katong cellophane, plastic cellophane o katong... kwan ba, ining rapper ba sa Dolphin Bihon, Dolphin Bihon, Dolphin Bihon.
1: At katong balising ko nga plastic. Kay para i-apil o potos ng
0: naong. Taklay, taklay.
1: Itarik na lang para kung makatulog. Dito na lang sila mag...
2: Dito na lang masuka. Uy, ano ba yung nangaon ro?
1: Ay, tabi-tabi po ha, sa nangaon.
0: Hoy, basta ha, kung mo rinta mo mga sakinan ha, diyan mo sa DM sa rent a car. Kay nindot kayo diha. Kaya pag-affordable ra kayo mga katropa. Alright?
1: Yes.
0: Sige.
2: Ay, nako. Ano tayo mong giingon ganyan? Nakagiyong hong-hong sa
0: katropa. Ay, kabalo ba mo? Nako yung hongon ninyo ba? Kabalo ba mo? Nako'y nakita na ako ang kaila?
1: Oo. Uh-huh.
0: Sige siya. Bahis-bahis ay...
1: Ano man? Wala siya nahimutang?
2: Nagsalimuang, anak.
0: Nagsalimuang. Ano? Pag-aaling asa. Pag-alam nga wala na pangajian ba?
1: Kaya na?
0: Pero sige, di na ko isulti pangalan nun. Kaya sige, mapahila talaga Glybilus.
2: More than 3 sila. More than 3.
0: More than 3. Ana, more than 3. More than 4. Ana.
1: So more than lang. More than.
0: Grupo mong ulit sila. Grupo nila mga amigo. Oo. Karon, pa ni sulti ko ibota ko anong karon nan be.
1: Ano karon ma?
0: Kay nalalaki na ana ba? So sige sila balik-balik sa mga sa VVI.
2: Ay sa site.
0: Oo. Sige sila balik-balik dito ni sa nagkaday ang mga bangko.
1: BPE.
0: BPE ya dito sila sa mga nagkaday ana may dagan dito na sa security. Ana mga kasi klaseng itim nagsige sila balik-balik dito mga maring.
1: Oy.
0: Oh, kamalo ko kasi balik-balik sila nag-check.
1: Ay, gina-check nila?
2: Ilang gina-balance?
0: Ay, ilang gina-balance nila dito. Gina-check nila. O, kung saan,
1: namay sa... Balance check?
0: Oo, kaya naanap ba nila ang mga kwa dito? Salary. Oo. Matol, o gano'n...
1: Salary?
0: Salary niya. Napag nila nga, kung nanabagikuan ka ng... Kasi ito pa gala, kanang ito nga guys, 2x, ito pa gala.
2: Kanang, kuhan ka na?
1: Mid-rinse.
0: Mid-rinse. Basketball na mid-rinse, eh.
2: Kanang, kuhan na...
1: Taka lang mo ka.
0: Mid-rinse.
1: Ika yung magunang...
0: Midrins mong guna siya kalamutira kag half-court midrins. Midgerbread gini bataan.
1: Midrins, speaker mo na ito midrins. Sorry po.
0: Sorry po, master.
2: Sorry po, Gab.
1: Nakiklalas mo dito nga midrins. Nga basketball.
2: Onya.
0: Moto siya. Moto nga, pangalan dito nun. Pareha pa din sila problema siya mga amigo.
2: Ay, sila tanan.
0: Magpuli-puli, nag-abot sila dito. Ito isa dito ako kipota ng anong nga mga. Ay, isa, parang wala nila excited. Hindi mga excited maring. Kaya na mga apelido.
1: Nagulat na di ay, nanay nagulat.
2: Kini
1: mga si Jordan o si Kinsaka ito, kanay maring
0: si Billy.
1: Si Billy pa yun.
2: Nanay mga naka-ongoing nga mga
0: kahol. Si Kati.
1: Si Kati.
0: Wala mo kailan ni Kati. Kasi nasa Kati. Kasi nasa Kati. Mga Kati.
1: Wala na, kisaw. Wala na, naka-sunface. Atangin na niya, basing naimu yes dia sa GC.
0: Basing naimu yes.
2: Ay, sige.
0: Mauto, wailami.
2: Wailami, wala oy, da.
0: Da, para mo to ay.
2: Wailami. Wailami, lami pang ana-ana.
1: Lami mo yun ang ana-ana, maring.
2: Pamatod eh, da.
0: Lami.
1: Tara, asan ka?
2: Sokol,
1: hindi man na mahipos.
0: Disposable man na.
1: Magkita pa dyan ka kaso, tangayon yung sorry na.
0: Sorry po. Sorry po.
2: Kaya masunod na nga ito ang live drama.
0: Sorry po, pari bobo.
2: Diriya sa pinakakuyaw nga programa sa radyo, dili kayo mga sikat pero ginaabangan sa tanan.
0: Yeah.
2: Ang...
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.

0: kadatangan sa Kabisayan ug Mindanao atong programa mga katropa. Kung ako ikaw?
1: Siyempre, wala ito magsugod mga maring at usang pasalamatan na nagpaluyos to ang programa kay Drita na buhi.
0: Siyempre, ang DM Straight a Car.
1: Yes.
0: Kanagyo doon kay kabalo mo mga katropa. Usbo na ko, ha? Sa mga travelers, sa mga gusto laag outing, ayaw mo kagagool kung gusto ninyo ka nang mag isagid mo ka hagsaan, no? Isa mo ka kanang sa kenan, ayaw mo ka practice di adto ragod mo. Adto, bisitahan ninyo ang DM Rent a Car.
2: Yes.
0: Aba, diyan
2: na siya. Diyan sa Pioneer Avenue.
0: Yes.
2: Padulong sa Capitol Road siya. Mm-hmm. Padulong sa Capitol.
0: Okay, so, mauna ha?
1: Yan, sige pala.
0: Mauna diyan lang, ang shout out ato mga amigo ito diyan. Uy, guwapo ra ba siya kayo, no? Bisaga, akong gigalala dito ngayon ito, kaya pwede yung kupuhan, no? Ay, na!
2: Ni Arkila, pwede ka dito.
0: Tinindutag yun, ha?
2: Ang sabi mong gikuan na nito, gigamit?
0: Kwan, kaneng, kanang si Dan.
2: Ay, si Dan.
0: Si Dan.
2: So, gusto ka katong gagmay lang.
0: Yes.
2: Hindi ka gusto ato mga van.
0: Ay, ito mga van kay Opatraman me.
2: Sakto lang yun mo.
0: Sakto lang.
2: Taksa-taksa. No. Sobra pagtunga.
0: So, si sobra? Sakto rin yun.
1: Sakto rin yun. Ay,
2: kadagoan. Dagoan ang pod mo di ay.
0: Hindi mo kay tantusan.
1: Ano siya ito mga
2: basahan ang sulat. Kaya naman dahil na di ay.
1: Siyempre mga maring, kaya ito ang programa sa Abgi Paloyohan sa ito ang mga kapsula na gagamit sa Yes to Health. Labi pa di ang mga maring ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, tuldukin ka nandahan ka ay mga balatian sama sa high blood, diabetes, o ba't pa ka mga sakit. Pinaagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabalit na sa mga parmasyang butika ng dole mismo sa inyong mga lugar. Ano man ito sa layo, kaya mapaakan mong banakon.
0: Kana.
2: Pero available ang yapon na sa Mercury Drug o sa South Star Drug. Bisan pa sa TGP, di ay maring o generika.
1: Yes, o. Nationwide. Kung gusto ka mga maring na ma-check up ka ato sa ito ang clinic, diri sa may kalingki sa Dakbayan, dole mismo sa Mr. DIY.
2: Yes.
1: Abdigi ka sa Lunes nga ito na sa
0: Vernes. Sa Vernes.
1: Uy, Domingo.
0: Wala, uy. Kay, relax na.
2: Wala man si Palanga.
1: Oh, pangitaan lang si Doc CJ ni Drew daw kung magpa-check up ka, pero kung mabalit ka, pangitaan si
2: Palanga.
0: Palanga.
1: Ayaw, hindi mo sakay si Palanga o ka ng ano?
0: Si Palanga, ano? Kaya kabalo mo, nakitaan ako si Palanga ba? Murag, nangitato ninyo si Palanga.
1: Mabadi ay?
2: Ang pangitaw na ito, katong kusong mga utang.
0: Sir, si mga utang dito di ay?
2: Naman, sige, pangutang kapi.
1: Dili kasi Kainet ang ipangita ato.
2: Si Kainet?
1: Si Kainet, kaya maulang ba ito sa Kainet?
2: So, si Palanga ba may kakak man daw?
1: Amo ba di ay?
0: Ay, mao ba?
1: Ako rin yung ayaw ni si Kainet.
0: Ay, Ana si
2: Dr. Cynthia siya nga kikik pa rin yung manok.
1: Ayan.
0: Di ba kiki?
1: Bahag lang yung kung ano.
0: Isol. Isol.
1: Ang ikog ni Tagbon sa Ismi Games.
2: Naman ito, isol siya.
1: Amot lang kayo, bata kita sa...
0: Ato lang tanahon.
1: Pwede siguro kayo na may gipalusot sa tela.
2: Ayun, okay. Ang tela nag-isi, namay mga galingin. Mga tayo yung diundang ang isa ka-teknisyan.
1: Ayan.
2: Diundang di
1: ay. Nalutsan.
2: Ay, nakalusot.
0: Nasalisihan.
1: Ay,
2: naka. Tangan ko na niya dito magtuwan.
1: Hindi ka ano sa kini kay Mahigdaan po niya. Basig mo na po niya manutsan.
0: Asa na, Benza.
1: Sa tela.
0: Nalil ako di ay. Magdoyan ako ay.
2: Lahi mga portal yan. Isudlan.
0: Lahi mga portal ako. Kami niya. Huwag yun na lahi nga. Huwag kami rin yun nga katropa bubong maglalis niya. Yun kay. Kung dito mag. Kwan ito? Lisod dito.
2: Ayan sa Pekas. Kaya may mga ilang kortina.
1: Lahi niya nasudlan yung portal kay one in, one out.
0: One in, one out.
2: Ay, kuwamin lang sila, kaya kanang shifting man sila.
0: Shifting, mamianin niya.
1: Hindi pwede mo magdungan?
0: Hindi pwede magdungan, anak, kaya mubura kayo.
2: Gamay, mubo kayo, mga gamay pagtimber.
1: Ang peace sa inyong kuwan, ang peace sa inyong...
2: Ang ilang timber, nipis kayo ilang timber.
1: Timberi, puna ka ng mga dagong akaw.
0: Ay, wala may lain makuha, ay, katura mga sanga sa kuwan, kaning sa Biatilis.
1: Biatilis, o Biatilis?
2: Tambal sa hilo.
0: Tambal sa purga.
1: Ay nako, nainan na to ang SWAT niya aging
0: ang
1: dear mga bayon.
0: Sugus maayong pamatasan mga maring Tuguti ako nga makahatag sa kuang pagtahod ganinyong tulo. Ako na si Selena. Nagpuyo ko din sa may pagsabangan Tagom Davao del Norte. Kabalo mo, din ko nagpuyo sa una sa Mako. Kao, silingan na mo si Jules. DJ Jules, mag-inis siya kay siya mong kunoy mo yung number one DJ sa Tagom sa unang panahon. Pero na namin sa mga pagsabangan kay ganahan mong kunoy mag mag-ulan kay din namin magaligong sapa. Apan gini akong suwat karon nilinay siya about sa kuang among gipuy-an diri. Bahin gini sa kuang gini yung kinabuhi nga wala ko kasabot na ba? Kung ang uban niya wala kasabot doon, no, sao nila pagmanis sa ilang kagalingon. Ako alam mo kung malo pagmanis sa ako ang kagalingon, bahin aning ako mga laki. Ibantong ko din sa among lugar sa pagsabangan nga usa ko ka child makers. Kung baga naghangkay kong mga anak ba? Kung maghuhumok naman kayo kung ilong o niya ka nandali rin kayo kung maluya sa mga istorya sa mga lalaki. Para masabtan ko ninyo kung unsay unod niya akong suwat. Yun ani mga panghitabo.

0: Victor.
1: Selena. Moraga. Ako wala kay ko kakuan. Wadi ko kasagang aning imuhang kuan imo. Kay kabalo ka Selena.
0: Lalo kay Victor ay kay tagsan lang kamo adto diri.
1: Kabalo ba jud.
0: Murag dili na jud kamo kuan sa imuhang obligasyon.
1: Kabalo ba jud ka Selena nga ako busy kay ko sa pag uban-uban sa ko nga among amo na ko nga si Jules. Kay dagang kami gagiantuan nga mga deliveran nag kini nga mo ang pitch.
0: Nya nga no, saka busy gud nimo. Dito ka kapit dire sa balay.
1: Alangan nga ako, siyempre, ako pagoy mo nila og mascot.
0: Nga bata para ba kay nimo anak. Madugay na dili gyud kay ila si Moha.
1: Well, well, well. Am sultian ta ka. Ay gabalaka kay pakauno na to nag pitch sa gika sa Pigrulak.
0: Anak, bless na yung papa anak ko.
1: Dali sa, marunong lahat yung gagdiw. Lucky yung gagdiw. Pwede siguro na.
2: Papa,
0: talawa.
1: Oy, Tulindoy.
0: Bless yung papa.
1: Tulindoy. Makaloyang ka, kaloyang ka.
2: Tanda, ngayon ko
1: kwento. Nakoy, nakoy yam-yam. Ipakaw na ning yam-yam.
2: Nakoy yam-yam ko. Ngayon ko wanta.
1: Dali. Kini, naijinchiriya din. Paborito niyo yung Linlin, Chiquito. Chiquito, kaniyo ka na.
0: Ano na Chiquito, oy?
1: Ay, kaniyo ka ba na rin? Bird White, nila ni Kachupoy, o ni Dulpi. Anak ko, nila yung kwarta, o.
0: Ay, Victor.
2: Salamat pa, naman.
0: Pura, dili lang kakabalo si mong obligasyon. Kinahanglan ka magbiling din sa mua. Halos wala na gatas ni mong anak.
1: Selena, kabalo ba yung kang pitos kayong mga ang panahon karon? Sama pag sama sa gingon sa kong amigo nga Silar nga kasampila ang mga kwandang na paglangaw diri.
0: Ano ba ako wala gyud kwarta magbili gyud kag ginagmay lang si mong anak lang. Bahala na sa kuha.
1: Gisa ba ginahan mo bo ato diri? Ikaw si kag yaw-yaw. Napay mong buhok nga. Gigan pag ila-ila to mo.
0: Ala na ko ultimo pagpalit og shampoo di kakabalo mo hatag.
1: Wala kag sidura. Wala kag sidura ay
0: bo. Sa manetawanan nimo ato ra kag diri magyaw-yaw pod.
1: Dili ba kay yung mga nga kabalo mga sa kong kuan, kabalo mga sa kong sitwasyon.
0: Hoy Victor, obligasyon akong ipangayo. Dili, may mga kasaba.
1: Alangang, ano ko kundi, siyempre mo, dinggoy siko kay, mamang ina yung kina, naku kay, naku tayo anak kod.
0: Mau ka niyo, tanawa.
1: Mga
0: kabalo, humot kay ko.
1: Humot naging kay ka, pero ibang duster, mura na ka, mura na nag-ubi cake. Ah, sige.
0: Ayaw mo gini.
1: Ayaw naman. Ako kang kami may sigundahan na tubig. Gimingaw na kayo. Gimingaw na ko ba? Lederin ba? Grabe na kuha po di mong tiyan. Ibang pangita matasay mo ang payuyan.
0: Tamaki lang mo na ang tiyan. Malugsot naman
1: na. Okay, good morning towel. Higtang din yung puson.
0: Agay!
1: Ay, ginoo ko.
0: Hinaya lang po doon.
1: Sinunsa naman tao nila kawa. Ay.
3: Ring. Nagaanag yun may isa yun ni kwa yun, Victor. Nasigundahan yun niya ang ako ang kwa yun. Duhaan ko yun yung anak yun. Lami magugayo mo dalas Victor kut. Kaya pinasaranggat ka style ba? Pinasipilya-sipilya ba? Nakatry na ba mo na maring ka na pinasipilya ang kwa yun, mga steeping? Bibiyahan ko ni Victor sa lakto na pagka-istorya. Kaya ni-antusias lang dapit. Milabay ang mga bulan, pilakabulan o pilakabulan nga naabot og tuig, nakoy na ilang nga lalaki o ginali mga panghitabo.

0: Be po.
1: Tibor! Dalita yun na yung Tibor!
0: Salamat kayo. Thank you.
1: Kamusta ba ka? Nalaglagi ka.
0: Anak, pwede lang mga pasalubong sa imo diri.
1: Ay, salamat kayo. Dalit ka na si Mama. Pailaido ka ni Mama. Ma! Ma, si Tibor dahil ako ang uyab nga. Bago.
0: Ma, be po. Ma, be po.
2: Ano yung mga... Selina, mana yung mga ang mga yabay? Bisita ka si pangalan ni?
1: Si Tibor.
0: Si Tibor day, ma'am. Taga Pulumulok. Seryoso dyan ko ni Anindre sa inyong bahay kay seryoso man ko ka Selina.
2: Isa do. Matay ako nilang kuwangin kong tikasang kagang dagway.
0: Nga no man, ma'am.
2: Mahayab ka ni nga. Kabalo ba ka nga? Daghanan ni sa'yo ako ka na?
0: Awa, may problema sa ako na. Ama, may problema ang pagbuhay, ang pagpatay, may problema.
2: Tawar ang kalawa si Lina. Tanawar ako ng mga umuyap si Modri.
1: Joke lang. Joke naman na nai. Ito ang pamasaong.
0: Joke lang. Ating lang po.
2: Ayaw pagsigiog ka ng kwapuan. Ayaw pagsigiog ka ng gara-gara.
1: Nai, joke lang maguna si Tibor.
0: Ating lang po. Joke lang. Sorry po.
1: Tibor, ay pasigiyamin ba kay?
2: Dali mag-istorya niya.
1: Dali
2: mag-istorya.
1: Dali na magkina mo to si Mama Tibor.
0: Si Lina gaya na inlove naman dyan kung may say mo.
1: Ano naman? Ako mas may inlove pa naman sa katungkod sa akong kagwapa? Sexy?
0: Unsa pa man di ay dawat na ko ng imong anak kung gusto ni mo, dirin ako magpuyoron nga. Dugay naman ko kajirjiro ni mo.
3: Ayaw naman.
1: Nasa atin pa. Jirjir, dugay na kakaroon. Gusto dyan ka ni mo jirjir?
0: Malakwa sa imong mama kayo lang.
1: Ay, layak mo gusto mo. Tibor, layo sa nga kwaip to Tibor.
0: Oo, sa pamayla nga yun, tara.
1: Tara.
0: Okay.
1: Tibor, sa pala yung gaya lang yun, Tibor.
0: Ay, nakainom ng turbo.
1: Ay, nakaturbo ka? O, mapagani.
0: Okay, o, siya mo.

0: lain macam mama suka merembang dengan lelaki. Merembang dengan galang. Sama galang. Roberta.
1: Ma, gibiaan ko ditipu, ma.
0: Hoy, Selena. Gibiaan ka ditipu, rin yan hilang di pagkanang, ha. Ganun lang suka bang suka buntis ka?
1: Buntis ko, ma.
0: Pagkakang dagway.
2: Kaya,
0: ma.
2: Ano ako manimong ko si tipu, may nakabuntis.
0: Tungo kay tanga kay ka.
2: Tanga.
0: Grabe kay ka, di joke, majo ka lang, wala ka nang kwasi mong
2: Hindi ako tanga, ma. Nahigong ma ko niya.
0: Maminaw. Wala ka lang tanaw sa imong sitwasyon. Ano wala ka ni mong anak, napabuntis sa sagka?
2: Pero ang saan man eh?
0: Grabe naman.
2: Nahigong ma ko katibor, ma.
0: Ha?
2: Nahigong ma ko katibor.
0: Nahigong ma kang katibor?
2: Yes.
0: Kung nahigong ma kang katibor, ano sa naman naroon? Mauna nga, sige, higong ma. Mauna naroon itabo ni mo. Pagkakay ka dagway.
2: Sabi ako, ma. Ayok na lang sa aping.
0: Joseph, tala, wala imong yan. Hiwi na imong... Muna na rin akong kihon si mo, ha?
2: Si Tipo, yun. Gilayas na, ma.
0: Gilayasan ka. Gilayasan ka. Kaya sa kadawan si Tipo, si mo lawas. Nadako kay kagpuson.
2: Ano
0: ka? Huwag mga kalabuntis. Mura lang kaya sa naon.
2: Namali na ka, ma. Siksikayo ko.

0: kinsam ni ako kinabuhi kalon. Basta kinsam na lang biyaan ko. Buntisan ko. Nga. Tinod alam ni ako hinggong makanila. Saan man ako di? Kalisan ka ayo. Lisan kayo mula kay kaumuan si mong kinabuhi.
1: Mga maring,

0: Oo, Marine.
1: Oh, naluoy
0: malas kay ako ang life.
1: Naluoy ko ni mo kay mura na sa salida ang imong kinabuhi ba, pero ana magid ang kinabuhi, Maring. Uy, dulang uy, mabutag
0: pa nang Maring, malas yun kay ako ang kinabuhi.
1: Dili malas, nakatudong lang yun ka mga laki nga kanang dili para sa imo.
0: Dili yun, parehala dito na sila lalaki.
1: Ayaw,
0: o pag makuha na nila, dili na sila. Biyaan na ka, Maring.
1: Ayaw, huruta ang mga laki. Kaya napagani si Jules di ako.
0: Kurasa mo na si Jules di ay.
1: Taga kuan. Taga Pikas Barangay.
0: Pero wala lang ikaw kikita niya, lang di anak niya.
1: Sige man, nagpangahinti og feeds. Busy ka ayaw.
0: Busy na siya.
1: But anyway.
0: Dito, Maring.
1: Si Lina.
0: Ang kinabuhi siguro man rin sa kuha lang, malas ka ayo.
1: Napapon ako imong likod bin. Laparan niyo mong likod.
0: Ayaw na ba? Dili man, atin ka rin man rin.
1: Di ba, pasabot na ako nga. Kanang ayaw padlaki ang pultahan sa imong kasing-kasing. Ablihi ka na sa posibleng maabot nga laki. Doon na lagi laki, mahigugma diyan imong dawato ng imong anak. More pa.
0: Ang lakit lang ani man rin, pero sa kuha, dili na ko.
1: Ayaw, uy. Masik, lang.
0: Masik masakitan na pong kumaring.
1: Kanagana si Batiog na akong bago man na nasakitan, pero mura ganay gihapon siya.
0: Lahit pa naman, masik pag musinaw na iyang ulo, priminti mo lang kasakit.
1: Sama ko ni Nick, kuhaw, nasakitan, pero hanto nakakita saktong gugma sa car kayo.
0: Nakaganda ng uyap sa kuha, Maring. Pareha ni Almingo, pero dilit na jug ko.
1: Maring, basa mo rin akong ikaingon si mo, ha?
0: Ang sama na, Maring.
1: Ayaw sirhi ang imong kasing-kasing tungod kay ikaw gyapoy mag-antos. Paminawa na.
2: Milabay ang mga pila ka semana. Ako ginuglugan ang istorya sa kong amiga. Ang kalabang ngayon nga dilin ako sirhan ang ako ang kasing-kasing sa mga posibleng mga musod nga lalaki sa kuang mangunahuna o sa kong kinabuhi. Mga Maring, huwag insigida dayon, nakugang kong kalit o ginani mga pangitabo.

0: Selena. Tidak kira kau misut tidak kan ibu?
1: Dance, siguro karon. Murag, una onsan ako may murag natagam na ko.
0: Selena, my love. Ako, usama siya ko ka-engineer o gulitaw ko. Pero nahigugma ko na ka nimo. Iksapayan ako ang imong anak katulog ka buhok. Dawatan ako na. Dawatan ako na.
1: Tinood ka?
0: Paeskulahon ko na diya sa lindot ng mga eskulahan. Basta dawato ni mo akong gugma, pakaslan ko nimo, higugmaon ko nimo, higugmaon ko sa bikaw, Selena.
1: Pero Dance,
0: sakit ka ni? Tagaan ko ikang cellphone. Araw nga makontak ko nimo sa messenger.
1: iPhone 17? Fully paid?
0: Aron nimo ko ma-video call kung doon na kay gusto mga katuyuan. Aron nga...
1: Saan ka na ko nga...
0: Selena, my love.
1: Android naman nga akong cellphone?
0: Ilabay na! Ilabay na siya. Kaya ang imong kaanyag, imong kasiksi, imong kaputi, niliangay mo kumot ka ng aring klase nga cellphone. Tagalag ka iPhone 17!
1: Grabe ka dato ni mo na ay dance?
0: Dili sa paghambog pero daghan kog mga constructions. Ang akong isa ka sakinan, di ko hatong ligid.
1: Dance,
2: ayaw na ma.
1: Lako yung mga anak. Naun sa mga madawat yung mga akong mga anak.
0: Selena. Kapila ka ba isulti dahil kanimo nga dawat na ko imuhang ganap? Bisa ka na yung mabugang hirang ay nahandawaton ko na!
3: Unsa!
0: Nanday siya.
3: Unsa yung ganyan mo? Mabugang hirang ko!
1: Hinaya mo tingong mamaulaw ta, uy!
3: Hung-hung pala mena, ha? Hung-hung
1: pala. Maulaw ta ba?
3: Ma'am. Si pangalo, Densyo?
0: Densyo. Sorry
3: dele
0: po.
3: Dele Vince.
0: Vince. For short, Vince. Ma'am, nadungog niyo kong bisulti, ma'am?
3: Nadungog na ko. Sorry ikaw matong ating nila. Ikaw itong tingin libre ng tambal mo.
0: Dele, kay, ni nagkuhan ako, naglain ako, panginabuhi. Usap ko ka engineer karon. Inhinero ko.
3: Inhinero? Maestro.
0: Oh.
3: Supervisor ko, Dr.

0: Sige, ratiga.
1: Ah, ma'am, masig kayong...
0: Ayaw to, ane! Kaya masakita na niya mo gasolina.
1: No.
2: Not me. Duha ganit ko, ma.
1: Lahi ang tanang lalaki.
0: Musulay sa ko, pag-isurialin mo niya.
2: Sugar, sorry ka ayo, Binsa.
1: Selena.
2: Sorry ka ayo, pasulti mama kay mangirakin siya.
1: Kung makita ko palang andong gan si mong kasing-kasing, humuhuman ko ka na.
2: Pero...
1: Palihog ikaw, ma.
2: Pero, Dance...
1: Eh, siya pa yun na ginako na yung mga nagkaagi?
2: Dilit ako manawat yung paghihog mga na ako.
1: O nga naman, mulhod ko si mong tumangan, mulhod ko. Nakalukod ako.
2: Ayaw, tindog.
1: Ayaw, pagkutihon niya na.
2: Saan yung magigod ito?
1: O, tindog ko,
2: tindog na, tindog na. Ito, Vince, dilit sa ko. Dilit ako manawat yung paghihog ma.
1: Gisakitan ko.
2: Sa,
1: taliwala siya ko maayong tumang pagsul si mong panimalay dala ko mga pasalubong niya di ko di mo dawato na kung manasakitan ko.
2: Ibang pagka maayo.
1: Magkakilid ko, masinuktok ko, matakilid.
2: Pero, dili din ako manawat mo ang pagigong ma.
1: Apa nga naman?
2: Magulat ko sa ako ang...
1: Kung doon kay mga pagdumot sa mga lalaki.
2: Na nga, masakto na doon kayo akong pangunahon na nga, ma-okay na ang tanan. Pero kasakaron, dili sa ko. Sakit pa kaayo, please.
1: Siling matabangi ko at
2: atagan. Sakit pa kaayo.
1: Ako'y mutambal sa mga sakit.
2: Mas may dalan naman di
1: ay. Ay naman tagag Santo plus go.
2: Ikaw ganito, please, ka. Ay, hindi tambal sa una.
1: That's right, tama ka.
2: Ikaw din lagi. Pero, please, sa tinuon lang.
1: Selena.
2: Magpahulay sa ako. Maulang sa kuwarang pagigugma.
1: Tung mo ka na higingo ni mo.
2: Sorry kaayo, Vince.
1: Magpaabot ko. Masakit yung cellphone. Kung buti mong kontak ka lang ko.
2: Pero sorry kayo sa'yo mong pagiging mandi na kumanawat.
1: Pero kung di...
2: Pero kanyang mong iPhone, nawatan ko. Ano ba?
1: Gikuha, Miss Amaw.
0: Salamat, Vince!
1: Selena! Selena, ayaw kong sirad eh! Selena!
0: Mga maring! Tidak ada makan yang di batik ni Vince dari saku, ha? Tidak ada makan yang gingon na dawat niya aku ang mga anak. Ugo sa katinood kana yang gingon nga kaya ko niya buhion. Pangutana ko ninyo maring, usa may mga timailahan sa mga lalaking kana nga dinuod ang ibati sa kababay. Usa may timailahan sa mga lalaking nga nagbinuang sa ilang ipanulti din ako. Kaya natagam na mo ko mga maring. Daghan na kayo kong anak ba? Luoy na kayo kong kasigil akong kasabaan sa kong inahan. Bi, tabaki ko ninyo, bi. Maluoy mo kayo. Kamamay, nagpalik-alik aning radyo. Mahawad ko nung kayo mamanambang. Mabitar, nagpadangat ko din sa iyong sibyaanan. Kaya, tuo ko, expect ko nga inyo kong matambagan. Magpaabot ko sa inyong mga tambag maring. Di nila lang kutob. Selena. Selena.

0: siyempre, no, bakit may pag-ibig pa mo? Grabe d'yo kayo. But before that, no, ato sa nangyayahuang itong mga katropa din ni San Davao del Norte, mga maring. Hoy, kamo ba, pamamino, ragod mo, ha? Ayaw mo, sige, garagarada. Kabalo mo, sorry, ragod mo, diri. Kay, kabalo mo, dagang kay mga exciting raffle draw kada adlaw, ginalo. Din hilang lang, siyempre, namagintay mga paduwa, no, nga, gikan sa tuwa mga amigo sa Yunaco Pigrulac, no? Oh, so sa pagkikalayon kini sa probinsya sa Davao del Norte o Dabnor PBO. So mga katropa, dalaw na itong dalaw yung mga pamilya, mga higala, kaoban ang mga mag-uumang o mga animal enthusiast, no?
1: Kasi dahil meaning sa PBO.
0: PBO, kada ko nang basta kay kaya maura manig isuat din eh. Provincial provincial veterinary office.
2: Pero base na rin.
0: O sumunod ako ha, Dabnor BPO ka ng provincial veterinary office. So dalating nyo mga katropa ninyo, mga ikala. Wala
1: siya ka ng PVO.
0: PVO, ano siya, dili PBB, no? So itong mga animal enthusiast, apila namin na yun ng mga natay agri-trade o livestock expo. Wala, huy, kanala yung mga hilig kayo mga livestock? Kanala yung hilig kayo mga egg layer? Napa ni siya, ni Brad? Napa ni siya, ala, huy? Ala, huy, mga, kala sa mani, kay mga apil ko, ani, bi?
3: Bisaya, dala, para makasabot.
0: Ano, huy, mga tota ni Doy?
2: Ay, nara,
0: mga tota.
1: Nara, diri, amari.
0: Mga tota dito, ha? Ayaw okay. Mo kumpiyansa.
3: Basahan naman, Maring.
1: Ayun ako, mga Maring. Ayun ako, sakto ginay kakatrupang master in Italy sa pakigalayon sa probinsya sa Davao del Norte o sa Dabnor PVO.
0: Aba, oo.
1: Ayun ako.
0: So, karoon na July 2, hanto na, July 2, hanto 4. Aba.
1: So, Osaka, Toloka, Adlaw nga celebration alang sa mga mag-uuma o hog raisers, poultry raisers, game fowl breeders, pet lovers o mga negosyante sa agrikultura.
0: Daba.
1: Sama na ito ni Tia Daria. Kahilig ba kayo ni si Tia Daria o kanang kwan? Hilig niya siya mag-poultry. So ato dyan ganito kay makakuha ka
0: niya. Kung tulo.
1: Kung duha?
0: Pulto. Ana.
1: Ako lang sa Blion Master. Ayaw niya pala pasama nga suki nga namati ka ron ha. Ang Dabnor, Yunaco, Livestock, Poultry, Oga, Game Fowl Expo 2026.
0: Aba.
1: Naghanda mga ipanghatag.
3: Ano sa amin ang maring?
0: Karong July 2, hatod 4.
1: Okay.
3: Ilahan ang atangin na ninyo dito.
1: Atangin niya.
3: Pamaspose na dito.
0: Ayun niya, pamaspose. Atangin lang, pero ay, pamaspose.
3: Ayaw lang di ay.
1: Walang himasa lang.
0: Himasa, Ana.
1: Sige, salamat kayo sa info.
3: Bugdob ya kayo.
1: Oo, ang unsa.
0: Ang unsa ba?
3: Ang buktor.
0: Okay.
1: So, di ata karon sa kaagi ni ato ang little sender na to kasi sa si
3: yes,
1: si tong kabawat
0: si Selena.
1: Selena.
3: Grabe ni si Selena, oy.
1: Grabe ang yang kaagi no. Nagi mga anak ba?
0: Uy, kabalo mo kanang nakoy kailan ano dito sa mo sa dito sa NJ. Ko ang siya, inulog siya sa mga amigo ko, yung mga yung igsuunog sa iya papa nga. Pero nawat ano siya nga, kuhan? Kuhan siya ka lang, sarap, si tawa ka lang, kuhan siya ka lang, patining ba?
3: Patining,
0: may tawa ka lang, ka lang, anay, wala yung anak, o.
1: Masag liar,
0: o, anak ba? So, karoon niya, ito siya,
3: kuhan. So, ang iyahang ginakaon kay Buran sa producer Pids.
0: Siyempre, takar na istorya niyo. Gulak ako na ko. Ay, lang yung matakang istorya.
1: Ipit yung taan na
0: rin. Ay, kasi ning.
1: Malibre.
0: Ay, boy, hindi naman libre.
1: Malibre.
3: Kaya ko yung babs dito ba?
0: Malibre.
3: Sorry po. Sorry po, master.
0: Yam-yam.
3: Yam-yam. Ay, siguro.
1: Maring, base sa kuan, base sa kuan pagduki-duki sa kuan mga investigador. Kuan daw kasagara mga anak ng kaagi ni kuano kay mga gwapa sila.
0: Mga itsurahan yun, no? Kasagara mga itsurahan.
3: Sexy.
1: Pero ang dako pangutan na niya kay ang mga lalaki, dali ko na mapulaan. Basi batasan
3: siya. Mapay pangit yan siguro. Mapay ka na sa pidyaro ng nawong kaya di pa mabiyaan.
0: Hindi ba siguro? Kaya may mga lalaki yung kanan ng mga iksuti kong dagway. Di ba? May iksustiki ba?
3: Iksustiki.
1: Ito ning kining kaagi ni Kuan, nakuha ni sa dilit na sa ingong nga talagsaon, kumon mani, uy. Dahan ko
3: kay sa ato pa daghan kay na.
1: Daghan sila o daghan kay mga kaila niya. Kasi lang ang mga kuan. Ang uban kay gibiyaan sa mga laki nagkanak mo daghan kay laig batasan.
3: Ang uban ay diferensya.
1: Ang uban sa kay siya mismo mamiya kay mapulan siya og laki.
3: Kana. Ay kana na mga kuan pon mga scenario.
1: Gusto niya nga kalayang lahi-lahi o kana mga hitsura ang mga
3: kagana. Pero lahi ito niya kay gibiyaan man siya kay kuan ang lalaki ni bibiya.
0: Humog siya siya ilog mga mari. Dali na siya
3: ang lalaki po. Ang lalaki may bibiya, dili man siya.
0: Bukay biyal gani siya, nya jamingor siya sa babae lalaki, nya pagkuman pag makuha ang gusto, igor siya nakan. Mo
3: kasi ba to ah?
0: Mo scared na babos ka na yon.
1: Pero ano gun po ning ika kining last nga ni gugma sa Yahoy kay engineer ba dai ni yaw.
3: Ah, ni agi pag gid sa hindi tam.
1: Ala man ni sag mga
0: stepping stone ba?
1: Nakamay ni sag mga kuan dai mga businesses.
0: Ah, oh, sag mga kuan na.
1: Mga sidelines.
0: Mga inline. Ta, mga sideline.
3: Tagal sa man tong mahayon sa tag iPhone burato.
1: Ay, ayaw ko piansa basta giganto dia sa gigawas sa dis.
0: Basta gigkados ni lungkam. Accessories of the crime.
3: Nyata. Mapil na ito, anak.
1: Kado na siya.
3: Masig siya ang mastermind.
1: Magmantitin lang natin itong Infinix. Kasi delikado na siya, maring.
0: Dito, si Kwan, si ati si George, sa tuloy pala tambago siguro.
1: Oo, sige.
0: Para naman kanakang ramali mo si PG sa una, itong bata pa.
3: Patambaga, master.
0: Dari, patambaga na dali. Sorry, masol.
1: Sa pikas.
0: Dari, ka, DJ. Jols, dari ka pa.
3: Damay si Binya.
1: Kung sa'yo masultin niya, kaya naminaw man si Damag.
0: Asa man?
3: Okay, naminaw man siya.
0: Andin, yan lang. Kung sa'yo, ikaw, sa'yo masultin ni Mala, kung ikaw may, ikaw lalaki, inala ba ka, DJ Jols, mga paghumanin mo o kuwan, Brad, paghumanin mo o tamla, mo pasi na yung kain, anak?
2: Depende sa kuan master.
0: Ansa? Depende sa sitwasyon.
2: Depende sa sitwasyon.
3: Depende sa tamla.
0: Depende. Tama bitaw. So sa to pa magdepende ko, for example, ang sitwasyon ang murag medyo ipit ang pasik ka.
3: Ano? Ay, maramaro pa din ang mapasa kita yung diretso.
0: Pearl. Mayong ako. Shout out ko ka Pearl Lydia. Ba't ano mo yun? Ano? So, tama bitaw. Depende sa sitwasyon.
1: Depende na siya. Kay ako bitaw no kanang ingana pod ba kanang mahadlok ko maring uy kay kanang na mga atik-atik kalaki ba yan basig ako
3: parawa man lagi labi si Edgar si mga lagi ma magyapon si Edgar
1: kay yakal man akong maayo
3: depende na pa rin siya
0: depende na sa siya asa man siya magyaka o sa depende sa posisyon.
1: Depende kay depende pa sa ako mga wala
3: basta kaya lang ako ay sa ato pa ikaw ibigay ka kay di mo to sa kaliho gagagmay na mo to sa matiis
1: ah hinaan ka
0: hinaan ka
3: ayaw naman
0: kailangan yung bra kailangan pa kasi matrabaho
3: bala siya mga i-receive mo na ko lahat
1: ay nako so si master na siguro yung mga kanya kasi may patugatugan nga siya kung yung tambag ani.
0: Bebe.
1: Tambagin na siguro niya, Master.
0: Well, Selena, no? Gawas nga, tambaganan po minda ko. Kami mo tambag ninyo. Kala nga, inang problema ni mo, Selena. Mula lang, ayaw, tama tong kiingon si mong amiga nga. Ayaw, isradi ang portahan si mong kasing-kasing. Mas hindi ayaw ka, mo na nagyatag sa ginoon ni mo. Nga, mo na na lalaki nga, kanang bubuhi ni mo. Atag og tinun nga paghigugma. Gaya ka agakon, gikan sa kalisod, ato padung sa kaharuhay. O na nga, ikaw ang akuang, kung ikaw ako, kung ako ikaw, ay, kung ano lang eh, grab the opportunity na dayon, ay, dada, sabi do kayan, di amin lang magyaman, mabalaan, rabi tao na. Kuala sa panindi lang sa mga pipila kasimana.
1: Okay.
0: Kung adi ba nalang pila kasimana, mga isa ka buwan, ana. Kaya pa kumana na, decision ni rin ka, mara kagripiri ba, your decision is final. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Okay, salamat. Ang tulog ba po? Salamat kaayos sila sa pabalangat ni mong kaagin ng ato. Ang tulog malon.
0: Kung ako ikaw.
1: Ako si Maring Indayari ka, diligwa pa dilimin sa isapan di makupiansaan tungkol kay Mangunay Ong Salengay.
3: Kinilang iya po niyong iyaan sa kanunay panabang. Kinilang si Tia Daria.
0: Ang siyempre, Master Detalini.
1: Nakakay, salamat o.

0: Sige ka ba't yung simukunan ni mong bana?
1: Hi! Nahilo sa balanghoy.
0: Ang ikaduhan ni mong bana, sige ka ba't yan?
1: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Ito ay katulong ni mong bana. Sige ka ba't yan ato?
1: Maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Ano naman kay ikaupat nga bana? Sa mga pagiging kamat yan ato niya?
1: Ayaw sa ba ha? Akong gipuspusa ng iyong ulo.
0: Iyay?
1: Dahil mo kay ulo. Saan mo kawag balanghoy?
2: Exciting!
3: Walang gana kay misis. Laging

0: mga headlines ihatid po sa atin ng Sun and Gold Gopi Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
1: Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa letak priority ng Senado.
0: Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensyang maihaharap sa paglilitis.
0: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacanang.
1: Dalawang Maynilad workers na sawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
0: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan, Palawan.
1: Balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga lider na unahin ang pagkain at kapakanan ng mamamayan.
0: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang gobernur.
1: Balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 30th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
0: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide Live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio

0: tropa sa suspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat naman ay banta ng pamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan na mga mag-aral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Maigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay paugnayan ang paaralan sa mga kinakulang law enforcement authorities na ugnayan ng insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikado ang impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: PNP paigtingin ang Child Protection at Cyber Safety Program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.

negosyasyon ang DepEd upang mapagatili ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natatis Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tututukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaikil ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives.

0: bilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang anti-political dynasty bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media na mga minor de edad dahil sa umunay masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang Anti-Political Dynasty Bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills, habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pa ang mahalagang gawain ng Kongreso.
1: Iyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news. XFM News
0: Nationwide. Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense. Pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mababatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po na mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses, dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
1: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang may ihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang may pre-presenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Higit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
2: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnayang balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging tumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating Chief of Staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis. Dahil Mario Manong, hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na may naunang testimonya at ebidensya.
1: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawarin ng Senado. Mga bisita papapasukin na muli. Narito ang report. Magpapapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buwan po sa Senado, punta tayo sa Malacanang. Mas malakas daw na ekonomiya, katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM, Mega Manila.

0: Las Piñas City Police ang pagkasabihin ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
1: Sa taong-day pong balita, katropa, naglabas ng opisyal na pahayag. Ang Maynila Water Services Incorporated, kaugnay, na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang Local Disaster Response Authority para po masimulan ang emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihayag din ang Maynila at ang pahigaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangang tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar. Habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad, sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi na insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
0: XFM News Nationwide. Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon kasunod ng pagkamatapad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag sigil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprobahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagkapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.

0: στο ΣΕΔΙΣΕΣΕΝΤΕ ΕΝΤΑΜΑ ΟΡΑ ΣΑ XFM News Station White. Ατρόπα live διπλωτάει στη Βαπάνγα XFM Station σε Ιούν Λουγκάρ. Τα δικαίου μαγνήκη ΣΑ XFM Radio Patrol Ιλουήλο στο 100.7 Solid FM Dabao City 89.1 At ΣΑ XFM Dabao 89.1 Balitang Regional. Ay po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan. Tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aburlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aburlan. Subalit binigyan panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburlan na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalhok binigyan ng ting 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 na XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masiligtas ng mga paaralan ay sinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
3: Ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paranan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bana upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap. Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ang pamalang lokal na ikayatin ang mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez sa Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senado na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang. Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malaging na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. Ipinatupad. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Tatakot ang bayan ng dumanhog sa katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at may kahit ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ang lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklat, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase, salit na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at giniit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente na pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ano yung pagsisiyasat sa mga bag na mga estudyante ay bahagi lamang ng mga hakbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
5: Nahulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trades sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta at alias Jiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka-umano ng tatlong estudyante ang mag-cutting class. Subalit nasita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat ang mula rito sa hottest city in the Philippines sa Tuguegaraw.

0: Marjorie Takiwag, FM.
1: Probinsya ng Guimaras, pansamantala hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF infected areas. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM, Iloilo.
0: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag-enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pag-conduct ng regular o random na checkpoints. Kanila ring ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo.

0: Lolo Pulong Pagulan din, dulot naman ang localized thunderstorm.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo the 14th sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sayang talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
3: Pagbalitang showbiz, etit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umanay indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi na Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlyn ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye si Herlyn sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, XIT.
2: Balitang
0: sports. Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inalabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Filipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Pauna niya ni Gia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gendler, Shira Hardio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palumata, Pans Panaga, Ara Paniki, Ami Provido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumilalim pala sa ankles surgery. Samantala, pamuno naman po ni Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Prigoni.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badi Oberas.
1: Ako si Brian Tepas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.

ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang

0: samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Nakatawa natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Ramang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin yan ng Santong Gold Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ano po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang bagong boses na lagi na po natin mga kasama dito sa atin pong programa. At siguro ay narinig nyo na siya kahapon ayan, sa atin pong program. Malusog na tanghali, Doc Ronald Paller. Doc Ron, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali at magandang tanghali po sa ating lahat na tagapakinig. At abangan po ninyo ngayong araw ang isang magandang talakayan na naman po ang ating dadalhin para sa inyo with regards kung paano na naman gamutin ang mga karamdaman. At mamaya po ay ating tatalakayan ano yung mga basic at at the same time mga natural remedies kung paano gamutin ang cardiovascular disease.
0: Mm-hmm. Yeah, sumama po kami ni Doc Ron ha, dito sa atin pong talakayan mga katropa. Welcome na welcome ang ipong mga katanungan ha. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. At syempre, tayo pinapakinggan nationwide sa atin pong mga XFM stations. Ganda rin sa atin pong Solid FM. At sa iyo pong mga partner stations na nationwide na mga nakukap na sa atin pong programa sa ngayon. And tayo po ay live na napapakinggan. At syempre, sa atin pong FB page ay live na rin po tayo mga katropa, mga kaibigan. At sa mga gusto makapanood ng live sa atin pong mga programa at mapakinggan ang atin pong mga talakayan kahit sa amang panikay ng mundo, ay i-follow ninyo ang atin pong FB page mga katropa. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang atin pong handog na regalo ha, para sa mga kababayan natin na mag-share ng atin pong live streaming sa, para makasali ha, sa atin pong Healthy Katropa Giveaway. Doc Ron, ang ating mechanics.
1: Ah, tama ka dyan, partner. Ang mga po sasali sa ating paregalo ay mabibigyan po ng Healthy Katropa Giveaway. O, sa mga katropa nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na po sa Facebook, ay makabahagi po kayo. At tandaan, ang kailangan lamang pong gawin ay i-share ang ating Facebook live streaming na The Secrets of Health at i-comment ang inyong good experiences, yung mga magagandang naidulot po sa inyo ng paggamit ng mga produkto ng Yes to Health, at gamitin din po ang hashtag The Secret of Health. At mamaya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments at mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang ang atin pong mechanics, yung mga kinakailangan gawin para malay nyo mamaya kayo yung maswerteng mapili po natin at mabigyan ng atin pong parigalo. Ayan. So mga po kami ni Doc Ron ha, dito sa ating pong talakayan mga kaibigan, sa may mga katanungan, huwag pong magtubili na ipadala ang inyong mga inquiries sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-6096545. Sa mga nagnais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa atin pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa lahat ng branches ng St. Joseph Drug Store, at All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa, ano? Ay pwedeng mabili ang atin pong mga produkto. Ha? Pwede rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga products. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga peke at mga counterfeit na mga produkto. Pwede rin po umorder sa atin pong online shopping store, sa Shopee. I-search lang Yes to Health at 2011.
1: At syempre, pwede rin naman po mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics. Meron kaming mga special price po, mga katropa, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating senior citizen. Magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para lamang po ay kayo mabigyan ng special discount. At sa Yes to Health, ang Yes to Health clinics naman po natin ay mga may mga programang makakatulong angkop sa inyong pangangailangan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, bio zapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at mga kasukasuhan. Dito lamang po yan ha, sa atin pong Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Yan, kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga services at gusto po ninyo na makatulong na malaki sa pagpapagaling at mabilis na recovery ng inyong pangangatawan, ay bisitahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station.

0: kaibigan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwede tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwede tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwede tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes Sabi ng Janet. Pwede tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwede tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Phone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na, susubok na, at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Cold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Cold. Pinakalong mangusti ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Cold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang at laban sa buhay. Cellphone Plus Cold.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. At pag-usapan natin dito sa atin pong talakayan, itong isang uri ng karamdaman. Ano? Masasabi natin na nakakatakot ito dahil ito lang naman ang number one killer disease sa buong mundo, mga kaibigan. Ito yung sakit na tumatama sa atin pong cardiovascular system. Dok Ron, gaano ba kalala itong problema na ito na cardiovascular disease at ano yung nangyayari sa loob ng ating katawan pagka meron tayong ganito itong problema.
4: According partners sa World Health Organization, ang cardiovascular disease ay kumukuha ng buhay ng approximately 20.5 million kada taon.
3: Dami.
4: 20.5 million kada taon. At kung titingnan natin during pandemic time, yung kasagsagan ng COVID, number one pa din ang cardiovascular disease problem na kung saan ang cause ng death. So, ibig sabihin, partner, na ang lifestyle disease talaga ang isa sa pinaka main problem na kung saan ay talagang nagbibigay ng mas mataas na rate ng kamatayan ng tao. That is the reason why dito po sa ating programang The Secrets of Health, yan po ang palagi nating ina-address, ma-correct ang tinatawag po natin na lifestyle disease katulad ng cardiovascular disease. Sa Pilipinas naman po, mga katropa, cardiovascular disease continue to be the leading cause of mortality katulad ng heart attack, strokes, hypertension, heart failure, accounts for large percentage na mga hospital admissions and deaths sa mga hospital sa buong Pilipinas.
3: Consistent yan.
4: Consistent yan.
3: Oo.
4: Every year po yan, partner. The alarming part is marami ang mga tao na nagdi-develop sila ng cardiovascular disease na hindi nila alam. Oftentimes, ang symptoms lumalabas lamang kapag ka merong damage na sa katawan.
3: Yun ang nakakatakot.
4: Yun ang problema doon kasi yung tinatawag natin hindi alam na meron na palang cardiovascular disease. But there is a good news. Meron pong good news, mga katropa. Research consistently shows that up to 80% ng premature heart disease and stroke may be prevented through healthy lifestyle choices. Mm-hmm. So yun yung ano natin, target natin dito sa ating programa na partner sa mga tropa nating nakikinig at nanonood ngayon na maturuan po tayo dito sa tinatawag nating healthy lifestyle na kung saan ay ma-prevent ang pagkakaroon ng complication ng sakit ng cardiovascular disease.
5: Mm-hmm. Kahit na siya ay consistently nagiging or consistently number one killer sa buong mundo at kahit dito sa Pilipinas, ayan, siya yung top pa rin sa cause of mortality.
4: Yes.
5: Highly preventable naman pala siya, Doc. Lalo na, Doc, kung maalaman ng atin po mga katropa, mga kababayan, kung paano ba nagka-functions yung ating cardiovascular system. Doc, bigyan natin na sila ng facts about how our cardiovascular system works.
4: Yes. Ang parte ng cardiovascular system po natin, it includes ang ating puso, ang ating dugo, ang ating mga ugat or arteries, veins, and capillaries. Ang puso naman po natin, kung titingnan po natin mga katropa, it beats 1,000 times or 100,000 times daily. Hamakin mo yan. Ganon yung trabaho natin. Trabaho ng puso.
5: Walang pahinga yan.
4: Walang pahinga yan. Mula nung ipanganak or mula nung nasa sinapupunan ang tao hanggang sa mamatay, hindi tumitigil sa pagtibok ang puso ng tao. So 35 million times yearly and over 2.5 billion times in an average lifetime. So kung titingnan natin na partner na ang puso talaga ay kailangan nating alagaan. Kaya sabi sa Bible, alagaan natin ang puso sapagkat dito nanggagaling ang issues ng buhay. O kapag ka maganda ang function ng ating puso, well, kailangan overall health. Pero isa sa primary na kailangan nating bigyan ng pansin ay alagaan po ang ating puso. Nag-i-include naman kung titingnan natin ang mga sakit sa cardiovascular disease katulad ng coronary artery disease. Ibig sabihin, yun yung mga sakit or inflammation or bara doon sa malapit sa puso natin. Heart attack, stroke, heart failure, peripheral artery disease, arrhythmias. Ibig sabihin ng arrhythmias, partner, yung ano, hindi tama yung or hindi nasa rhythmic yung ano, pagpintig ng puso. Hypertension, atherosclerosis, at kung titingnan natin, over many years, mas lalong dumadami ang lumalabas na sakit linking sa tinatawag nating cardiovascular diseases.
5: Ano na ba, Doc, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga cardiovascular diseases na ito?
4: Primary culprit or ang pinaka suspect or pinaka ano talaga dito is atherosclerosis. Ang atherosclerosis po, ito po yung pagtitigas and at the same time pagkakaroon ng bara sa ating mga ugat kung saan ay nagde-develop ng cholesterol at inflammatory cells doon sa ating ugat. Also calcification ng calcium, o yung instead na ang calcium is pupunta sa buto, nandoon na nakadikit doon sa ating mga ugat, and also damaged tissues na nag-a-accumulate doon sa ating arterial walls. Now, for a long time sa medical world, atin pong naiisip na ang pinaka dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso or cardiovascular disease ay itong tinatawag nating cholesterol. On some other books in which is atin pong na-research na kung saan ay ang cholesterol pala ay hindi pala siya yung dahilan. Hindi, ginagawa niya lang yung trabaho niya para ayusin yung tinatawag natin na sira doon sa ating ugat. Kasi mapapansin po natin mga katropa, kung kayo po ay nagasgasan, halimbawa kayo nagasgasan sa inyong tuhod, may makita tayo partner na parang jelly doon na nakakover. Yun po ay cholesterol. Ang trabaho po ng cholesterol sa ating katawan, lalong-lalo na po ang LDL or low density lipoprotein, ay para i-prevent yung tinatawag natin na hemorrhage o pagdurugo. And that is the reason why Ito yung pinaka ano, pinaka simple na ano, na illustration na kaya kong ibigay sa inyo. Mm. Is kapag ka merong sunog, hindi natin pwedeng sisihin na ang ano, ang pinagmumulan ng traffic is yung ambulansya at ang fire truck.
5: Mm-hmm.
4: Kasi nandoon lamang ang ambulansya at fire truck kasi merong sunog. So, yung ano, yung daanan, yun yung ating ugat, yung fire truck at ambulansya, yun yung representation ng cholesterol. At ang cause ng problem is yung sunog or yung inflammation. Kaya kung titingnan natin, yan po ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng inflammation nandun. Pag nag ano na, pag nagpunta na doon yung tinatawag natin cholesterol in order to repair, makikita lalabas na yung muscle. Oh, edi ngayon iisipin ng ating ano, ng ating katawan, may muscle, bakit walang buto? Ngayon naman ang mangyayari doon sa bloodstream natin, doon dumadaloy ang calcium, didikit na naman yung calcium doon, kaya nagkakaroon ng calcification. Kaya kung titingnan natin ang atherosclerosis, ang pinaka main problem talaga dito, partner, is yung tinatawag natin na inflammation sa ating katawan.
5: Oo. No. Yung iba kasi, Dok, galit na galit sa cholesterol. basta marinig yung word na cholesterol, kumbaga, ayaw na ayaw nila, ano, na

0: sa mga bagay na yun.
1: Na-demonize kasi sa mahabang panahon yung cholesterol, partner no, and also dun sa mga listener natin, na-demonize. And in which is, hindi natin naintindihan kung ano talaga yung function. Mm-hmm. Kasi yung cholesterol is produced by our liver. Mm-hmm. O, pinoproduce yan ng ating liver. At ang LDL, yung ano, yung lipoproteins, meron lang HDL, LDL, VLDL, and meron pang 13 subtypes ng klase ng ano, ng mga ano, ng lipoprotein. Yun ay carrier. Yun yung kumbaga bangka yan ng mga nutrients, and also bangka ng mga ano, ng mga sakayan din yan ng mga dumi malabas sa ating katawan. So, yan po ang primary is yung atherosclerosis, and under dyan is yung tinatawag natin kapag meron ng atherosclerosis, nagkakaroon na isang tao ng hypertension or high blood pressure, which is mostly tinatawag natin na silent killer. Kasi kung minsan bigla na lang natumba ang tao, nagkaroon ng heart attack o kaya nagkaroon ng stroke, kasi meron pong mataas na presyon ng dugo. Number two, kapag mataas ang LDL cholesterol. So explain naman natin next time kung ano yung talaga bang ang LDL ay bad cholesterol sa mga susunod na ano natin na talakayan. At ang LDL, it transport cholesterol and especially nagre-repair doon sa mga damaged arteries natin. At ang nangyayari kapag itong LDL cholesterol ay na-oxidize, partner, ito ay nagiging dangerous because it promotes also inflammation doon sa ating ugat.
2: Kaya yun yung cycle niya, no? Kung may inflammation, mag-attach doon yung LDL. Tapos, mas magko-contribute pa yun ng mas marami pang inflammation ulit.
1: Kapag na-oxidize na siya. Kasi pagdating doon, na-oxidize yung LDL kasi kinakain siya nung tinatawag natin ating immune system. Kasi foreign siya sa ating ugat. It should not be there. Pero ang nangyayari, nandun siya, kaya nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. So, LDL, nire-repair niya at it promotes inflammation, kaya nagiging cyclical yung problema. Mas lalong dumadami yung baka sa ating ugat. Number 3 is yung tinatawag natin na chronic inflammation. So, saan ang gagaling itong chronic inflammation? Number 1, poor diet. Lalo na sa ating mga Pilipino. Bakit marami sa atin ang merong sakit sa puso. Marami ang may mga problema sa kidney. Marami ang may diabetes. Ang sarap natin kumain ng kanin. Kapag sobrang ano kasi dito sa atin is ang pantawid gutom talaga, kaunting ulam, tapos maraming kanin. Ang nangyayari sa sobrang kain natin, especially yung white rice, ay nagkukos po ito ng pagtaas ng blood sugar level sa ating katawan, nagkukos ng pagtaas ng insulin, na kung saan ay nagkukos ng tinatawag natin na inflammation. Number 2 is itong paninigarilyo. Ang sigarilyo, it has 2,000 kind of harmful chemicals which causes inflammation and destroys our body, mga katropa. Number 3 is obesity. So kapag obese ang isang tao, ito ay indication ng pagkakaroon ng cardiovascular disease, chronic infections,

po ay nadadala, especially kapag nagnanana yung ating mga sirang ngipin, tapos nalunok yung nana, yun po ay nagko-cause ng inflammation at nagko-cause ng infection doon po sa ating bloodstream. Also, those who have diabetes and yung tinatawag nating chronic stress. Mm-hmm.

0: mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1 o'clock in the afternoon. Ang mga katropong oras sa tulsinyo ng Santone Plus Coffee Mix sa mabugno nga panahon. Katropa, always try to find the best coffee for your afternoon. Ang Santone Plus Coffee Mix. Ang atong pinakaunang coffee nga itong mahinumduman kung manginahan na papainit sa lawas. Muna nga, I really recommend ang kape nga makahataw galigong kabaskog sa panglawas. Ang Santone Plus Coffee Mix, mga katropa. Yes, you heard it right. I do really recommend Santone Plus Coffee Mix. Ang atong oras, hantod na niya ang alas 3 to pag-uban-uban ha. Alauna-una naman. Wag ba mga pisaw ito taon ba? Pagkasi niyo mga radyo katropa, balikan ako ang atong oras sa tulsinyo ng Santone Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health katropa. Mag-uban-uban sa programang X-Rated hangtod alas 3 sa kahapunon katropa. Katropa, X-Rated na!

mahu lagi. Oi, buat apa lagi? Baru dah kata lagi.

0: It's England John Ford calling. I really love to see you tonight.
1: Ganon tonight lang, oy nga, pwede man siguro ugma.
0: Ganon gabi hiraman ko ka na, ganon gabi hiraman ko pagkita ko na, usa kula mo? Ayan, magandang chinita, maulan nga hapon. Oh my God, it's so cold outside. But it's hot inside the station kasi ang hot ng DJ na nakaupo ngayon dito. Hello po sa inyo, may hapon. Nadiri sa Visayas, gaulan-ulan good siya mga katropa, unfortunately. Pero I'm gonna take off my jacket kay wala pa nagi on ang akong aircon. Ay, nakakuan akong aircon, naka 25. Grabe naman sa puniin yung ang aircon nila. Hindi pa hinang. Ganiya man good, medyo init, but karon kay medyo, I mean, ganiya, medyo bug na mo to, medyo ipakuan na mo gamay. Karon parang, super init na, eh. Wanang ako sa siyong gihubo ang akong jacket. Kainit ka kayo. Kainit ka ayong ako naman. Mao ka diha. Mao ka diha, DGRC. Hello po sa inyo dyan. Sa mga suking tipa mayroon na ito. Diyas mo sa mga tasatags ang dapit. Dili lang dire sa Visayas. O diha po sa... tawag ano sa Mindanao. Oo, siyempre sa mga sa pag

akong tanan nga ex. Shout out ko sa akong tanan nga ex. Kagwapo ni John Daryl. Uy! Uy! Ang sarap ni John Daryl. Sobrang linamdam ka dito, Daryl. Oh, shout out sa nang ex niya. Okay pa ba ka, Daryl? Para bang? Okay, kung sa may na-ex ni Daryl, shout out daw sa inyo, ha? Oo. Shout out po sa 107XFM Canlaon. Hello po. Magandang hapon sa ating mga katropa. At sa naabutan ng ating pagsisibya. Hindi ko man alam ang Tagalogin, no? And of course, shout out to 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Cabanglasan. 92.9 Gulingayne, 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Tagum Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian. Shout out to SM Kenneth Bustamante for winning Broadcaster of the Year. Ayan. 99.1 XFM Mati. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Magandang chinita. Kagwapo gid ni John, ano ay, kisa ni siya ni John Daryl. Nana, unta tano nga maka-shoutout na lang daw sa atong mga ex, basta-basta. Masaon na lang yung wala pa ka-move on sa ex. Anong gagawin? Hirap naman, no? Hindi ko pa kayang i-shoutout si ex ko. Afternoon, Rodrigo Antipuesto Inopia. Hello po, greet ko sa akong asawa, si Helena Dulyong, na aron sa tubod ba dyan? Mayong hapon, gikan kay Charlene, and of course, gikan kay Randy Santisa.

0: usapang X-rated na naman tayo. Ayan na, ayan. Tinitignan ko kung saan. Eto ba yun? Ayan. Wait lang, hindi eh. Ay, ay, sige lang. Atutupang ito. Ay, kinahag zipper.
1: Ayaw!
0: Daga kay zipper. Gamahinong din nga mag-last yun. Daman jud ko, ay. Mutuo ba mo, oh, the love is blind. Dinood ba na nga love is blind? Uy, naadyo ko'y tubag ani ay, pero dili sa nako tubagon ron kay humana sa lato na X-rated na to. Insa may nabuta tungod sa gugma? Taas ang leg. Pero unsaon na lang kung nabutaan ka tungod sa gugma? Nabuta kay nahigugma or either nabuta tungod kay nahigugma na diha ka. Pili ka. Pili ka kung asa ang imong gustong tatahakin. Ay, naku, nang gigigil ako sa'yo, Latter Sender. Wala pa ta nagsugod na ako nang kikuay. Sige na lang, oy. Ano yung inani nga mga topic karon medyo sensitive ni? Ano? Sensitive ni? Joke. Sensitive ni, pero for sure, jug ko nga, na ay uban na to nga nakasinati ni ini. Nabuta sa gugma. O ka na ang atuang X-rated story. Muna nga. Sa mga nakaagi og susama ni ini, nga mga nabuta tungod sa gugma, huwaton pa ba ni mong mabuta ka o butahan ka tungod sa gugma, ha?
1: Ayaw!
0: Kumain ka ng gusto mong gawin sa buhay. O yun pala, choose your battle! O natay choice, unsa atong padulingan. Arvin Habas, hello sa imo, good afternoon. O atong mga taga XFM Tagum, hello po sa inyo, ha din, ha? Nagpagpaminaw ni Master Inday Tanini. Ayun. Isa yun sa mga talagang inaabangan ko when I was in my high school. Same kami, bata pa kami at that moment. We're both young. Hello po, Master. Salute sa'yo. And of course, shoutout sa ating XFM Davao Katropa Digital. Solid FM Davao. Kuya Cardo! Kuya Cardo, magandang hapon sa'yo dyan. Magandang chinita. Dili magandang hapon kay maulan na hapon sa Cebu. And yes, ato na ni siguro sugdan, oy, hindi na natin idugay, oy, na. But anything, before anything, and anything before, ako sang tagaay mo ang panahon ng oras nga makadungog sa atong isa kasunatan nga akong giandam din hin. Parang gini sa ito mga katropay din ha, nga medyo magulaay no, oy, o gusto magulaay na. Paminawa sa inyo ang isa ka OPM hits nga akong gustong i-share ninyo. Bakit ngayon ka lang? Ay! Sa mabugdaw nga panahon, aniya ang sakit nga kanta. Sunata, ngalami sa dunggan, apan sakit sa dugan. Augie Alcacid, bakit ngayon ka lang? Sa 8.3X sa FM Cebu, katropa mo, exciting sa programang X-Rated.

0: exciting!
1: Research ko ang time ayaw, ipigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gusto na yan.

0: Santam Blas Coffee Mix. Wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong pinbuo pamilya ka Santam Blas Coffee Mix Good. Timan, basta kabigani, Santam Blas Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santam Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santam Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santam Blas.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Lupig pa din mo ang Nasin Zone sa lubog ni mong vision. Pili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulo ka high-grade ingredients, giuman sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hindi.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: sa may pamatasan yung may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Sa istasyon sa XFM Network Philippines. Ang atong suwat tampo ng atong hatagag pagtagayd karong adlang Lunes, kining usa kababay nga taga Panglao, Bohol. Kung diin, mahal ang humba. True, mahal dito. Dear DGRC, palihog nga tago ako sa pangalang Tina. Tina. 22 anyos, ninyo og du nanay o saka anak. Kini nga akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong sitwasyon karon. Bahin sa gugma lang gihapon, DJ. Isa pa man di ka kasaligan diha nga part, apan diha arang gihapon mi mudag. Ala? Dili pa ko olgi kung sa may tambag ni mo, DJ RC, amo lang gihapong sundon. Dinan ako dugayo ng ato ng sugda ng akong sugilanon. Aron inyong kasabtan, ako ding giuluhan. Nga, buta. Sa gugma.
1: Unsa? Imong buwagan si Amir?
2: Oo.
1: Nganong imong buwagan si Amir, ha?
2: Tungod kay hapit na may magkauyab ni Jerome.
1: Unsa? Tungod lang ni Jerome? Imong buwagan si Amir, mao ba?

0: kung sa buwagan ko ni mo.
1: Gikasubok ko, Amel. Tungod kay nakadesisyon ako. Dili kita alang sa usag-usa. Maong tapuso na nato ng atong relasyon.
0: Tina, ay akong inaani. Anong kalit naman na imong desisyon? Pagpasiguro ko'y nahimong sa dyan mo? Ha? Mang, ay akong inaani. Please, maluoy ka. Kung unsa mang ganit, kung unsa mang itong problema karon, ato ni sulbaron. Di ni maong sulbad sa itong problema.
1: Ikasubok ko, Amel. Pero hugot ang akong desisyon. Magbuwag na ta.

0: balik ito si Amir. Naa ka na sab ana ha. Buti nakita nako. Gandako kayong kalahian, Tina. Dako kayong diferensya. Buutan rin kayo si Amir. Ikumpara ni Jerome.
1: Bebe, kung gusto ka nga mag-amiga paghihapon ta, ayaw gitsa da uta. Ayaw siya ing naana sa pagsulti. Nakasabot ka ba, ha?

0: kay mo kuyog. Basig uso iya ipanulti ang pabayanan ni mo. Klaro biya kayong wala siya pagkagusto na ako. Mamaya na sige og kuyog niya. Ayaw na siya amiga, ha?
1: Jerome, ayaw sab na ipangayop din rin ako. Nakahibaw kagyat nga, sood ako siyang
0: amiga. Ah, basta! Huwagi ko magkagusto niya. Ay, ikaw lang! Basig ba na hinundan nga magkaaway ta?

0: gyud. Gusto ni Jerome nga makigsuod ko. O makigkuyog ko ni Bebby. Sa tinan lang si Bebby lang ako ang suod nga amiga. Gilibog ko tungkol sa akong buhaton tungod kay. Di ko gusto nga mawa ang duha. Pero dili pod ko gusto nga mawa ang among relasyon ni Jerome. Maong gatago-tago mi ni Baby kung magkita mi. Mura na normig kami ang managuyap. Kalikayan na ginako nga masuko si Jerome nga hinako DJ RC. Maokin ni ang nahita po.
1: Tina, may kinagkita ta. Ganina rin ko nangita ni mo. Mahinong danon kini akong toyo ni mo.
2: Oh, sama ka na.
1: Si Jerome. Si Jerome ba? Dahan pagyod ko. Ngayon nagbino ang ragina ni mo. Tungo kinakita anak ko siya. Kadto na si Kuya nga babae. Ug swerte sila nang lakaw. Tina, naunsa ka gud?
2: Unsa man ka? Ha? Tibog ka ni Jerome?
1: Tina, unsa gud na imo gipanulti ha?
2: Ayaw na kanta. Nakaibaw ko eh. Kung unsa may akong magustuhan, mao sa imo ang magustuhan. Unsa man? Wa ka makontento ni Amir? Ha? Buwag na mi. Sulo na nimo siya. Unya karon,

0: mo.
1: Punit ako.
0: Sama. Di gudi ka mo tuma sa akong gusto, ha? Kapila na tika ina, nga ayaw pagpadaol ni baby. Pero doon ay nakasulti na ako. Pinagkita mo si baby.
1: Pero nag-iistorya na siya na ako. O nagpahibaw nga, doon nakakunoy, mabahay nga ko yung sweet pagyod mo. Tungod sa akong kalagot nga pataka na lang siyang sulti. Ako siyang gisagpa. O gibiyaan tungod kay wa ko makagusto sa iyang gipanulti.
0: Unya, gitausap ka.
1: Walagi, wa ko mutuon niya. Ikaw lang ang akong tuhoan, Jerome. Ikaw

0: Ayoki ko nga birthday sa akong mama. Kunya ako ang papangumprahon niya. Ayoki ko ba?
1: May lakaw mo ko eh. Importante kayo.
0: Oh.
1: Ikaw na lang good.

0: ay nakabantay si mama ni mo nga ura magag mihugo ka.
1: Unsa man, may problema ka? Ha?
0: Ay, sulti be. Sulti he, miss mama ni mo. Asiga, doon na kay ginadala. Asiga, ginadala nga. Ginadala nga problema. Be. Sulti he, miss mama ni mo. Basig doon na kay ginadala diha nga problema. Maong bidaot ka.

0: ka niya, ha? Jerome?
1: Gigarap na ako, eh.
0: Doon na ba'y amiga nga mag-kiss?
1: Hilom, ragot?
0: Di ko mahilom. Hantog na mutugan ka na ko.

pugpug money mo.

Hana? Anan lang siya palapat ni mo. Di, ito niya tayo. Di, na cute. Huwag pagali mo magminyo. Na, bunog ka na. Unsa ka kung malminyo na mo, no? Ayaw lang siya baliki, ha? Paningdikin kina. Ayaw kina baliki.

siya. Bisag kulatado na ka? Andam ko mag-antos, tay. Tungudog alang sa akong kugma niya. Ambot lang yun, di mo, Tina. Ambot lang yun, di mo.

0: baby?
1: Pero Jerome, di na mahimo. Suod na ko siyang amiga.
0: Kinsay mo pilion? Ako o siya?
1: Oh, Jerome.
0: Pumboy ka? Kaya dili ka makabiya niya? Ha?
1: Ayugod pong patakal mo ka ng imong baba?
0: Patakal niya, ha? Ha? Ah!

na sa gugma? O magpaabot ba kung mabuta ko tungod aning gugma? Mahal ko si Jerome, pero grabe ang iyang pagpanapat din hinako. Pero gano'y mang bisan pag ginakulata ko niya, DJ? Ang akong gugma niya, niya di mawala. Mahadlo kong mawaha si Jerome na ako, DJ. Kay paminaw na ako, siya lang ang taong may gugma na ako. Sa puton, masataan niyo eh. Angay ba nga biyaan ako sa hingpit ng akong best friend, ala lang, alang palabihon ako. Aron lang palabihon na ako ang akong karelasyon. Unsa mang yun. Angay ba nga buwagan na ako ang akong di karelasyon karon? Kamag sige man siya panapat na ako, di ba na ikapagutan na ito. Hindi na po talagang itatanong to. Ibaharan ko ni Jerome nga kung magibuwag ko niya, iya kong patyon. Unsa may akong buhaton, ani? Palihog tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo. Gina. Ginakulata. Tina. Ambot na lang mo, Tina. Oy, Tina. Si Tina. Takang salamat. Ugma, okay na yung akong X-rated stories.

0: basta kumusugot. Ano na? Hawak mo pa rin ba ang beat? Sa mga katropa na itong excited na mo advice, ah, diba nagigigil ako sa'yo, Ben? Pinipigilan ko lang ang sarili ko kaya 2 songs ang plinay ko. Gustong-gusto na kahit ang batukan ng konting-konte. Pero dahil servisyong totoo tayo, ako gapang-gapang ipalabi ang akong humanitarian law. I don't know. Open na nga itong linya, 0995-994-6868-0928-5508-727-0928. Okay, bahala naman eh. Ayan, may caller na tayo sa kabilang linya na hindi siya makapaghantay. Gusto niyo nang sabo. Ay, hindi sabonuti. Wag. Shout out to Reniel Medalia. Hello, Dia, sa Medalia family all the way from Aurelio, Cebu City. Grabe naman yan. Oh, Medalia family na yan. And natin na si Reniel. Mayong hapon. Kinsa ni? Hello.
1: Yes.
0: Hello? Ayan, totoo yan. Yan ang totoo. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman to. Wala na akong, ay nako, alam ko na. Yes, at dahil dyan, hindi na natin patatagalin pa ang iyong advice. Ano ang masisame mo?
1: Ang masisame ko kay ano kasi na ni... Kaya binatungkod. Wala tao na gani ka. Gusto mo magbali?
0: Love is blind daw.
1: Ah, hindi ko patuha na blind. Bunog na gani ka. Mahigog magiging ka. Gusto na gani ka. Kaya magkagano.
0: Feeling na ako ano? Feeling na ko may tabo kay dili siya nabuta sa gugma. Ay, dili siya love is blind. Mabuta gina siya kadugayan sa gugma.
1: Mabuta gina siya. Madugay na yung sikulate. Gino.
0: Oh, hembot lang.
1: Okay. Isa pa, DJRC mo. Kung mag-uhiga mo sa Nigero mo at kung makibulog sa patio siya, hindi mo kabayat kay Bay siya eh. Black Pearl with Police, may ungana ang buhat mo sa iyo. Wag, na isa pa mo. Kung hindi mo siya sa iyo, gali kayo na dyan. Na itaw ang mukuan sa iyo. Kaya isa, kung simba ko walang mikuan mo gana, di Black Pearl lang na iyo, kaya parang itong tigbulag sa iyo.
0: Blackmail ba na yung yan na DRC? Yes. Mahog siya nang inanak yun. Mahog yun nang i-blackmail. Sa totoo lang.
1: Mm-hmm. Basig ko anak. Kung takot mo ko.
0: Okay.
1: Mura mo pag-ulanay natin yung kumulutan na.
0: Ay. Bitaw. Ano mo sa mangulata po ding laki?
1: But ang DRC, DRC, kaya wala mo ko na bilang sa ngayon na yun.
0: Madili ka sasama nila. Alam mo, ayun na pagtulon, may nang pagkaan, may nang adili ka mangulata.
1: Mangulata, manggaling ko, DJ, sa ibabaw sa camera.
0: Oh my God, no! I can't! Dili ko, anong habok niya. Pero hadlo, maghapon na siya na naon. Uy, anong kulatahoy, main. Ay, no.
1: Ay, magpisa na kulata, ay, sa ibabaw sa camera. Kasi, kuan naman siya, basta, kapo, mo na may siya.
0: Usa, uy, isuti na!
1: Kanyang kwan ba? Kanyang sa ibabaw sa kama ba? Kanyang...
0: Masa may tingog?
1: Ayun, buhay mo ito, mayroon.
0: Ano na kung saan naman
1: ako niyo ko nito, kulat ako niyo, kaluoy ko na. Ang babae, hindi sinasaktan.
0: Pinapasarapan. Ano?
1: Pinapasarapan.
0: Ay. Bida-bida, medyo bida-bida, gidgamay ni si kung ano yung Marvin. Ang sa to? Ang sa bida-bida kagamay. Gapi dito Marvin. Uy, bugno kay Cebu Marvin. Mga pidita kay bugno kay Cebu.
1: Oh, ano na dyan, pakabikatin lang para mainitan. May pangkatin, may painit sa mo.
0: Siyempre, huwag ko'y choice. Lahipog ka ng kuwain. Huwag ko'y pang, alam nga, maning kamot na ng jud ko. Kay, kasi may magpainit na ako. Diba?
1: Ang kapira dyan ni Jaycee, kay, wala dyan lang pa, init sa inyong matuglaw ni
0: Paita. Paita sad. Anong kinabuyan eh? Eh, pero blast lang gihapon ko'y bahalag. Bahalag, we, nagpainit na ako. Basta na ako'y kwarta karong panahon. Para gina importante sa kuha ay.
1: Paano man dero? Simple tayo na.
0: Bitaw, pero wala palagi may sildo ay. Tama bitaw? Pero kung may nagsildo, oo, sige lang.
1: Matahod naman yung mga.
0: Okay,
1: kwarta eh.
0: Oh, why? Mabayad na po tagkautangan. Anak. Mga billings. Saan ba mandi ay?
1: Igar ko sa utang at
0: oh, di ba? Ano ba? Positive lang. Positive.
1: Mura na kay Tina ba? Tina nga.
0: Usa. Uy, usa na yung magipang yaw-yaw. Uy!
1: Mura kay Tina ba? Hindi lang siya mag-tina nga na yung
0: nasi. Baitaw, si Tina. Nag-usa si Tina?
1: Na,
0: bongot sa ito. Baby, tawin na. Ang taon dayo. Ay, kaya
1: na. Sugot lang mabulong.
0: Hindi po maayo na, oy. Hindi po na maayo na.
1: Hindi po maayo nga na magpabulong.
0: Mabulong ka na, mi, ana. Siguro, pwede pa. Pero kinana.
1: Lahat lang mabulong. Ay, magandang bunugong kagmayo dyan.
0: Bitaw! Ingan bitaw ko. Mora to, salamat! Tutropong Marvin! Ah, sige, go. Go.
1: Shout out na ko kay Kuan, kay Kimberly, kay Zumar, kay Jerome Pagalan, kay Pinay, o kay Kanara.

0: May ara ta tao di as kabilang alinya. Hello? Ay, wala. Ti amo na, ginambal ko sa inyo, wala, gita na. O, ara na siya. Hello?
1: Hello, hello.
0: Ayan. Maing hapon.
1: Maing hapon, DJ.
0: Kids of my name.
1: DJ Sam.
0: Jersam, all the way from?
1: Mambaling.
0: Mambaling. Hello, Jersam, all the way from Mambaling. Aduna magigugma nga makabuta?
1: Mabuta yun na kung sin kula tahon.
0: Kana. Ingon bitaw ko. Kainisad si Tina, di isad pod mo kuan. Ambot sad, uy.
1: Ito taka, kanang, diba, sarang sa siyan, sayap,
0: Ang kaya ay nasdirong ko yung tatlo kasi nung amiga kay nagtarong mang to tambag yung amiga. Paminaw diha kuan oi, paminaw diha tawag ani. Daytina, di daw ingon pa ni kuan Marvin di magtinanga.
1: Nagad lalaki ro na.
0: Mao.
1: Pero ang problema pa dun sa mga lalaki.
0: Unsa man?
1: Mga kita kag master pero inigtingong. Ay.
0: Ay. Ay nako. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan?
1: Di na kumpiyasa ng lalaki.
0: Di na kumpiyasa. Ah, sige.
1: Biglato mo, iguad mo diya eh.
0: Ano
1: ni Pantron?
0: Ang laki, laki po'y pangita. Matod pa ni mo. Oo. Oh, lang po'y.
1: Madam, Tina, kanang ilan ng tasing mga lalaki. Ayaw pagpakabuta ko eh. Kay, di na lang. Antos ron ay.
0: Oo. Oh.
1: Kulatahon.
0: Kana?
1: Imam ka kulatahon.
0: No.
1: Yung babae, good siya. Yung lalaki mo kulatan niya. Pilaray, kusugan ng babae.
0: Na.
1: Yung bago na sa kutong-kutong, kasakit
0: agay.
1: Na.
0: Alright.
1: Kariyara ko na sa dinapit. Ako'y kulatahan na.
0: Agoy! Rinay lang ha, kalmahin lang. Kalmahin lang. Okay, relax. Ginawa sa bi kadali, be.
1: May kulata kayo, para ba ko'y panigod to na?
0: Agoy! Mo na akong giingon sa imo kaganiha pa nga mukha o kanaan bago ka manawag kaya basi niya malisuan ka din niya, usaw na lang! Pero okay na ka, Ron. Okay na ka, ha? Okay na ka. Okay na dapat. Ay, makulba-kulba. Ano ba ko na maingon ka nga kanawa pa kay panigod to niya? Nangisog na ka din, ha? Diba?
1: Tawag ka ng kamo mga babae.
0: Kaya na paminaw mga babae.
1: Babae, Ron. Kung paminon yung uyab pa mo niya, si yung kulat na ako na ako, diyain na ako eh. Masamot na yung kaminyo na, kay naigot na po na.
0: Oo, lisod na kayo na iikyas. Correct.
1: Oo. Hindi na uso ng mga, kung ano eh, mga antos ka ron. Matiri ka nang, kasi ka na practical na ron.
0: Oo, dapat dili maging martyr, ana ba?
1: Practical na ron.
0: Oo, paminaw.
1: Laro rin mga babae, hindi mo mabuhi ko yung laki.
0: Kana!
1: Hindi mo mga laki, mabuhi mo ko po yung babae, oy.
0: Uy, ako di ko mabuhi ko yung laki. Uy, bahala ko niyo. Uy, di siya, ay! Di ko mabuhi ko yung laki. Oh, exempted ko ha, exempted ko. Okay ra nga di ko appeal. Di ko mabuhi ko yung laki, promise.
1: Ay, kari, ikay bahala ko.
0: Uy, di ko mabuhi ko yung laki. Sige, padayon ka. Ikaw, mabuhi ka kway bae.
1: Bye?
0: Mabuhi ka, way bae. Hi! Nakasasabi ako na muna! Masahan ko na ako! Masahan ko na ako, no? No?
1: Nagaan po.
0: Na, di ba? Lay namin ginag na, pero dapat patunong lang kita sa maayo, di ba? Karang tarong
1: ba? Patunong kita sa maayo, di ba? Kapag pinitag na isod na.
0: Yes, correct. Muna ako mamili ang ko o kung naman ko ipasod sa ako dapat tarong. Sa ako ang kinabuhi ba, ana? Muna, Tina, paminaw, Tina. Oo, Tina, ina si Tina, gud ka. Balikin kong istura si Tina, babe.
1: Ikaw, Tina. Basig, sige, ang tuklata siya ng kuya. Basig, ma

0: Mangotok lagi ni buta kono nak taro.
1: Agay, maliso ano?
2: Lupa ita buto ano? Uy, ayo lo sabu intaw, ikalu isa diti. Uy, tina paminaw tina uy. Ayo jud pagkuan ya tina. Pagkuan intawon.
0: Mahimo jud kun tinapay kun tikik ko.
1: No. Dapat niya tina di mag tinanga. Agay. Salamat pa. O sige, pangalan ni mo?
3: Jersam.
1: Ha, asa ta?
3: Jersam.
1: Jersam. Jersam na ako ipaila-ila sa imo, Jersam. Jersam na ako ipaila-ila. Hello sa ato ang kuan B, ato ang visitor din hi. Pag hi sa kay Jersam B. Hello, may hapon. Kani nga microphone oh. Ako na siya paila-ila sa imo. Pero sikreto na ni Kinsa ni siya.
3: Hello.
1: Kani igagaw ni Tina.
4: Hello.
0: Ikagaw ng Tina?
1: Oh, actually mo may naabot din hi actually. Mo ini ani diri bagi padang suwat.
0: Si kwan mana si Gigi mana?
1: Si Gigi oi. Tanya sa kwan ay tech room ay. Si kubi ada mga. Si hello ina, kumusta ha si kwan Jersam?
4: Hello, Jersam. Kumusta naman ka?
0: Ah, okay na gapon.
1: Ano, hello, uy. Gwapag tingog, no?
0: Oh, gwapa?
1: Ay, uy, alangan na. Diwa, may gamay na may pangit din sa mong istasyon.
4: Correct.
1: Bitaw. Ilahan sa siya ka din before na ko siya buyan sa hangin.
4: Pila yung may edad, Jersam?
0: Ha?
4: Pila na yung may edad?
0: Paano ko? 41,
1: no? Uy, Johnny!
4: Active gyapon ta sa
0: tingguang.
4: Active gyapon ta sa tong lawas nung kalipay, Jersam.
1: Akoy.
0: Aw, syempre kina sa
4: tubo. Uy, ko. Kanindot ana Jersam, uy. Pwede ko makadungog sa imong
1: Usa main. Usa gusto niyo madung. Oh. Agu. Gusto ko, hello Jersam, gusto mo kadungog ang ako ang Omega nga si Megan din sa imong agu. Padungga na siya ka isa lang.
4: Pwede makadungog, Jersam.
0: Imong ko kabawaan na.
1: Tudlui siya. Tudlui.
4: Ganahin ka makadungog sa ko, ah?
1: Agoy. Jersam, paminaw, Jersam, ka isa na gindi mo sample lang ako ang Omega nga si Megan.
4: Ready na ka, Jersam?
1: Ready na daw siya.
0: Isa, isa pa kan si mga biga, Bogan?
1: Megan.
4: Megan.
1: Sige daw.
4: Ganun, ready na ka, Jersam?
0: Sige daw.
4: Sige, in 3, 2, 1.
1: Alo!
0: Alo!
1: Nabutang ano, oy!
4: Butan ra ka ato, Jersam. Lami di.
0: Aw, lami kayo!
1: Lami di. Anyway, thank you, Jersam! May pagpaminaw sa imo, ha? Naalaan naman, Dok J. Pasangin lang dyan ka, Dok JJ. Murag kanigin mo guba sa imo ang career. Mapasangin lang nga ikaw. Anyway, Jersam, katapa mo, ha?
5: Exciting!
1: Oh, ato sa nang basaw ng mga letter sender nato din hi, oy. Oh, ala si Loren Torres diri Boss Joven, oh. Boss Joven, ha ha ha. Napasagin lang in town si katropang Doc JJ nga. Na, busy sa iyang parcel ay. Uy, ayo tapasagin din niya siya. Mayintag maminaw ka sa mga tambag ni Mutina, kalami ni Mukusiwan. Hello, my hapon!
6: Hi,
1: Jerry. Hey, wait.
6: Welcome sa Pristan.
1: O, din na ako dugayo ni ka. May natong oras, sulti idahin niya sa usamay ikaingon ni mo sa atong letter sender. Ngagikulata. Agoy, oy. Palita sa
6: akin. Ay, kinamparos. Dili na ako sa Marte ng panahon na. Ayaw ito ang pagpagagad, day. Uyo pa lang. Muna yung sige yan. Ayaw pa. Love you, dong. Kahit ko yan. Pwede naman natang taon sa babae ang kailangan kang sabi ito sa bisnat na ayaw palabi. Ito. Pero si bisnat, may man lang ayaw palabi dahi. Pero pwede na sa kita may yung ayaw palabi doon kay Iyabra pa. Kasi bibiyaan ka na ako mag-inusara.
1: ni Tina si Megan. Actually, gisugo ni Tina si Megan nga ipada ang sumat.
6: Dili ko si Doc DJ. Ay, laki kay King si Doc DJ.
1: Uy, oh, rin. Kababay, Ani?
6: Kababay.
1: Hala, uy, mura na lang sa glaking tomboy. Mangundi siya, good line. Kayo mo kayo, Megan. Uy, baka isulong
6: ang microphone. Igan siya. Laki pa sa siya ng laki.
1: Uy, namay mga ulo kaluoy ni mo doon. Kaluoy, ay. Kala kaluoy.
4: Laki, laki rin tingog.
1: Laki rin na siya tingog.
4: Laki
1: rin
4: tingog, pero taas kinig ko, Angie, see.
1: Anyway, actually, pwede ni mo ipadadi, ipada ang imong gusto i-sorry, ay imong iingon gikan sa imo ha, ipadong ni mo kay Tina, ipaagi kay Megan kay aron diretso na to mensahe.
6: Ay, para na kuno.
1: Tapoy kay si Megan ay.
6: Babae ka ro na pa ka martir gaga.
1: Agay.
4: Hala.
6: Ikaw?
4: Nalo na kasi
6: mo. Ikaw na roloy. Sa ako alam, ang gugma, ilood na. Dili sa yun, kalimutan, labinag, tinuod sa gugma. Pero kung inanan na lang napasakitan ka kanunay, adi na po maayo.
1: Letaw.
6: Pero, kung sa di kahay na, ani, dirong mawa ni Ramil, no, dako, dako, siguro baw ni si dirong, nanong, di malibuhi ang dina.
1: Saba ang dahilan, kaya di mo na ako. Ay. Kailangan. Bisag, bisag, gwa ta kay Bao, pero duda sa nako. Mangutana ta kay Guan, mangutana ta ani kay Megan. Megan, paminaw ni mo, ang hinungdan ba, nga nung dugay mo biya ang tao, tungod kay daku ang kumagko?
6: Daku ang iyang Bao.
1: Sabay, base sa imo experience, kung naigugman na ka, tungod ba kay dako ang iya ha?
4: Balag, unsa dyan ka kulatado, no? Basta dako lang dyan ato ang tinago.
1: Okay ra ka?
4: Okay ra
1: dito. Igagaw, ginay sila, day. Kalami nila ipagpakong. Mo, gini ang bagay nga kanta niya, oh. Morning, gawag yung kanta.
6: Di masad ko kay Kwan, kinang alergy masad ko sa gabudyo, like.
1: Buang yun. Anyway, sige na.
6: Kasinsero, James Polanyo.
1: Ayan, isulti na yung last katambag.
6: My special friend.
1: Ala, special friend. Sultiin na ako sa ilas ni mong ikatambag ani ato ang Amiga de sa ato ang...
6: Ikaw, Tina. Ayaw ka doon ang pangodrat na kanang patyon ka niya kung makibuwag. Kina na bang kusog kayo mo? Ay, wala na. Nag-tissue nga na.
1: Okay.
6: Eh, padakot lang.
1: Padakot, papriso na lang, no?
6: Papriso na lang. Kana ang ganing asawa nga lugusun o bana, pwede mo gani masiyak, anak pamuyak pa mo?
1: Bitaw, naman na sa balaod.
6: Dili na kabuntaga, no? Eh, papriso, pakuha ko ng patrol call.
4: Wala ka ka na suya?
1: Oh.
6: Bahala kung sa panakada ko ba, pero dugan dito ka na ginong dan, na nung sinabihin ako hiyan, bahala ko latado dito.
1: As in? Posible din na di ay? Posible din na, ma'am, siya hinungdan kayo tungkol sa kada ko?
6: Oh, yan pas good niya ang kasakit sa kulata, basta ang bao, hindi mo ha.
1: Hindi abang gani ko, nga dako kayo ito iya, abot mong i-aasam niya kung kanang abdo. Hindi ako, oy.
6: Guro?
1: Yeah, bahala naman, guro. Oy, bahala! Nagyon!
6: Dahil naman eh, di kalitan kagda ko, niyo kalitan kagda may, brablo agra.
1: Ay, na kamisan, thank you so much.
6: Of course,
1: Betaw.
6: Kumidya ba yan eh? Dalang tinuot ba yan eh?
1: Ito ba dahag kumidya pero usay baka dahag ka ng kuwain?
6: Kasi kita ng kulatahon ta, oy, bahala ko, oy.
4: Hindot ba ng kulatahon ta, niya ikaw man kinaana din sa kama ba?
1: Nawi na ba inoano ay nga igo ka away-away yun at otot kay palamian.
4: Nindot man ang feeling. Fantasy ka ayo.
6: Ay, hindi ko na. Nya ba ko kula taon ke mamusin man ko.
2: Agoy. Ay. Stop. Apa. Na ina naman din. Anyway, dahil sa lamang sa imo, Miss M. All the way from Dalagat na kay shoutout, Miss M.
6: Shoutout na ako si Emily Flores, the original James, Asensaro Bonio, or DJ No Gabriel. That's all.
2: Fine. Thank you. Nahu, lalum, lalum. Ayun, sa mga nahigugma diha.
6: Dakong galisa.
2: Sa mga
6: nangilit, oy.
2: Ay, wala ba din. Katrapa ba?
6: Excited!

0: sa balik sa ipo ko na namili to eh. Anay ko
1: pa. Papa daw ka na buang. Sabi nga wapa daw ka agi gugman. Ito color sa pikis linya. Last na lang ka color. Kung wapa ka na buang pa sa buot wala pa ka na higugman. Yan, kung wapa daw ka na buang pa sa buot wapa ka na higugman. Kinsaning color sa pikis linya.
2: Hello, may hindi po.
1: Yes, hello. Hello po.
2: Hello.
1: Yes. Magandang magandang magandang hapon. Sino to sa kabilang linya?
2: Charles Panduri ng Santa Cruz Davao dito.
1: Ayan, alayo! Santa Cruz Davao del Sur! Magandang magandang magandang magandang chinita! Kumusta man yan? O sa may maingon nimo sa itong letter sender nga medyo gikulata man siya gamay. Ano?
2: Ano? Kung sino ko siya? Parang itag lainan?
1: Ito. Ano mag-dro eh?
2: Ano mo lang? May mag-isa na kabuklakit sa kalibutan.
1: Dito! Totoo lang.
2: Ako na,
1: ako'y paila sa imo ha. Of course, kaya naguhat ka man. Kasi ipangalas tong color, gani kalimut ko sa ito.
2: Joel.
1: Ha?
2: Joel.
1: Joel. Joel, here's Megan. Megan, yes. Here's Joel.
3: Hi, Joel. Mayong hapon.
2: Hello, may hapon sa.
3: Kumusta naman ka, Joel?
2: Okay lang. Pag-ilin niya po niya ulit ako.
3: Pili na dito itong edad, Joel.
2: 45.
1: Oh,

0: siya, kaya nakaturbo.
1: Ay, nindot itong panglawas ng kalipay dira. Jol, active de gyapon ka ayo. Pwede ko makadong si mo agu, Jol.
2: Boy, ano yung lagi niya sa sobrang mga minog mga ago? Sige na, padunga namin sa imong dami nga ago, Jol.
1: Halo, eh? Muro man itong ikot si Jol. Gikusi to, Jol?
2: Gisugnot o gikusi? Ano? Mula, gigunit. Saan ba ito?
1: O gito-ok.
2: Alam mo na nag-ok. On mo daw na.
1: Saan ba'y nakagito-ok, Jol?
0: Ha?
2: So why na ba daw kagito-ok, Jol?
0: Ah, wala pa, oy.
2: Ay, wala pa. Sige, matanahin mo. Lahit man tagkagi. Masa?
0: Nabasa rin ang magulan.
2: Uy, may gani ka na. Ulanan pa ako ba? Nagpasilong. Uy, may gani ka. Kaya nakapaulan. Uga. Sige lang. Uy, Jol. Kaya nang, usap may last name, maikaingon sa atong letter sender.
0: Ako yung ka, sorry, yaalan na nila eh.
2: Ya, yeah, kaling isaw sa may kaingon yeah, mo kay Megan. Ikaago ra ba ni Mr. Letter Sender ni?
0: Na ako yung kuhan din nga. Barako ni.
2: Uy, wala.
0: Bagay kayo niya.
1: Ay, ganun na yung mga barako, Jol. Pwede na nga nakaturbo.
0: Ang ito yung barako rin.
2: Ah.
0: Dahil hindi sa anya, sorry.
2: Agoy.
0: Hiling ni Bayot.
2: Ala! Babay, mani! Jules, oy!
1: Ganun maaan mo dyan ko bayo, Chol?
2: Nga, babay, mani!
1: Tungo na nasa kunting ho, pero taas kinigisi, Chol. Long time.
2: Ay, naku, Jules! Salamat, Jules! Kumbiyansa kay kaning Megan, siguro niyong dudahan nga bayo ni, pero laong kay niyog ka ng buslot. Ay, taas o gisi. Salamat, Jules, katropo mo!
0: Exciting!
2: Ayan. Anyway, katropa, wan mo ko igug oras kung ako sa imuhay die. Dito na yung takagtambag, no? Di naman yung dugay-dugayon. Kaya kung dugay-dugayon, pati maabtan tayo yung asintado. Di na ikapangutana ang mga ingon nga, angay mo mong biyaan ang imong ba, imong uyab. Day, biyae, day! Unsa pa may rason nga makagunit ka nga nung dili ka mo biyaan ni anak. Sa pangalan pa lang, agibiyaan ka niya, agipasakitan ka niya, agibiyaan ka niya, agikulata ka niya. Di na nakarihay pangutan na, uy, biya na din ha. Di na, Diyos ko, Lord. Kakit-kiton ko niya akong atbang, Roy. Gibaharan ko ni Jerome kung makibuwag ko niya, ipablatter. Doon sa barangay, patabang nila aron sa iyong proteksyon. Hindi mo kinahalang sulungan iyong problema. Damaya ang barangay. O ganun, nisod dito ka ng gugmaha. Ha?
1: Pawsi.
2: Pawsi, tama! Oo. Nga na iyong mga kinahalang piliod, gugin sa ang kwan, iyong best friend o kwan, katong tao nga nagpamatuod, nagpangga ka. Ay, nako. Kaya ako maingon, day. Piliay mong kaugalingon. Kaya piliod po na mong muli nagkaroon ka. Wala may oras. Thank you, Kaayo Megan, sa pag-agi. Salamat, Kaayo, sa programang X-Rated. Ako, igong oras, masunod na ang programa. Asintado ka. Uban si katropang Eric Serres Manait. And sa ako partner, sa pikaslawa katropang Doc JJ. At sa itong mga callers and viewers, thank you so much. Katropang Megan, alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ganyong katropa DJ Reyna Chinita. Sa programa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
3: Exciting!
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo, unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas? Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa pamaesa, maka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nagawas ni Santol Plus Gold. Akong isulayan, duwa ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kutukuto.
0: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santol Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutukuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutukuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zafon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan nini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santol Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambala, pati akong arthritis, Santol Karo, wala na ko kakiang-kia. RGDI ni, taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Ang

oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 3:02 na mga katropa. Musunod na ang atong Express Balita, alas 3 sa hapon.

0: Samtang katapusang bahin sa tugabalitang nasyonal, posibleng dili na ipatubang sa House Prosecution Panel aga pipila usab kabaga testigo o gadili na usab hisgutan ang tanang articles of impeachment batog-atogag Vice President Sara Duterte kung ugaling mapamatudan nga igo na ang mga ebidensya aron nga suportahan ang nahisgutang kaso. Sumala sa prosecution panel, ilaga tutukan ang labing ligon nga mga ebidensya o mga testigo aron nga mapadali ang impeachment trial o malikayan ang wala usab kinahanglana nga mga pagdugay usab sa proseso. Gipasabot usab sa prosecution na ang ilang tumong mao ang pagpresentar sa pinakaligon nga kaso samtang ang depensa adunay kahigayunan sa pagtubag sa tanang aligasyon atol sa husay sa impeachment court. Padayo na ang pagpangandam sa duha ka kampo alang kini sa maabot nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, magdi naglangkom sa ato nga balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Diri gapon sa atong pagpanag-uban, mga kaigsoonan ng alas 3 sa hapon. Atod ka nato, mga katropa, gato sa mga produkto, mga tabang, aron mapaligo ng ato nga panglawas. Ang produkto, mga katropa, alang sa tanan, ang crop, labi na sa mga mag-uma, sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, garantisado, makatabang sa atong pagpaligon, sa atong pagpaguma, makaginan siya ka mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit sa kanya mga agri-store sa atong mga dapi. Siyempre mga katropa, sa atong pagpagapi, ayo kalimti, ang kape na nagdalag kaayuhan, ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mapalit kini mga katropa sa kanya mga butikang farmasya nationwide mga katropa.
1: Express Balita.
0: Okay, naglangkom sa atong mga balita ni kalas 3 sa hapon. Gikan sa Lawak Balitianan sa XFM Philippines o XFM Network Philippines. Kaabag sa Master Control si Katropang Gabs o si Katropang Ral. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong o Maki Algabre. Exciting!
1: Express Balita. Express Balita. YDUH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na tini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion of heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
0: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Puto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Online. Assist the pace.
1: O si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Assist the Pain. Assist the Pain, ang damo agad ang bisa. Kaya mag-assist the pain ka na rin.
0: Assist the Pain, ang galang pain. Fast and safe. Assist the Pain. Symptoms persist all the time. Sa mga bukika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo, sinong taon tingkas ang bunga.
3: Ya, ano may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
4: Kung mga silingan ko dyan nga gamit ang foliar, huwag gamit ka mong Crop Gold.
3: Kaya na kami salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tumag sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tumag sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
7: Exciting!
0: This portion is brought to you by Visionex Software.

super exciting! Is it? Oras alas 3:39 sa hapon. Kama ninyo, Master Data Nini. Alam, ayaw pagpakapi, may pagbalik kay Sikay. O ato oras, gatol-gatol, magkabuton sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.

day. My the boyfriends. Shout out sa tanang mga girlfriends o boyfriends nga nabitaw niya. Diyang napita sa nagkaya mga ganga Andres sa Tagum City. Good, good afternoon, good morning. Kung asa mong napita ron. Oras alas 3:46 sa hapon. Lain na hinay na magbuga niya sa mga pisakunon niya nga kahoy.

变傻，也不会弄变傻的呀。好了，谁给？Sa mga first love, sa mga karon pa na ikuma, ay kayo mag-i-shoot ng inyong mga gibatid, ha? Ay kayo tuduhi, ha? Pamilin-bilin mo niya. Ayaw kayo mong kumpiyansa, kaya si madaot niyong atras. Okay, siyempre, kani ano ang programa, Gator Gratos, may kapabuton sa Turbo Male Enhancer. Kung ikaw, Mr. Wala na kayo pagtagad, ha? Sa imong asawa, kaya wala na kayo pagkabana, kaya di na mo gahi ang imuhang armas di puigo, imong tabadidoy, imong center star. Imni na og Turbo Male Enhancer. Mapalit sa mabutikag, Parmasya Jimalugar.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay hambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Uy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo, unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas? Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, maka-ulcer po. Research ko kay maayo ang nagawas niya ang Santol Plus Gold. Akong istila yan, duwa ka semana. Ako na yung kaayong kausmana, hindi na masakit ang akong kulto-kulto.
5: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santol Plus Gold 3 times a day. O niya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Nya wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Martin, isa ka-wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, kad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya niarang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata firme, klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zafa Plus Cosmix User.
8: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawan, Santol Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala nako kakiang-kia. RCDI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santol Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy perte gyud kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mahinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. This is 107.1 XFL Bagum.
0: Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa,

0: Himalaya, Garlic, Malunggay at Spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa kasyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lag si Firmino ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikta na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dihin lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man

0: Abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: broadband nationwide.
1: Punta kenta ania takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Si Nong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo crop gold.
1: Kaya nagamit ka, salamat.
0: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dapo kong harvest tungod sa crop gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
3: gold? Dapog turog, dapog pamunga tungod sa crop gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: This is 107.1 XFL.com.

0: is 107.1 SFL Bagum.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo, kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas? Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako si Dor, naka-maestra, naka-ulcer po. Nag-research ko ang siya'y maayo o ligawas ng Ascendol Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na yung kaayong kausmana, hindi na masakit ang akong kutukuto.
5: Ascendol Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Ascendol Plus Gold 3 times a day. O niya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Ascendol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Ascendol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Ascendol Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Ascendol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Ascendol Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
6: Vision X Plus users, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmayang litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapatuon og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffin Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan nini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Ascendol Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko kakiang-kiya. RCDI ni, taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Ascendol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mahinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo o digalidad na garments o customized apparel, ato na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
9: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
10: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 40% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Natimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Natimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: 107.1 XFM Dagom. Exciting! Exciting!

0: Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakailong sa premium D3 coffee mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagduong na ako sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Isiwaya na ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o nahimsog akong lawas. Permente, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kailong ko kape na premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako permente alerto. Pag premium D3 coffee mix.

0: Ion Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty.

0: Espresso, a quality product of Yesterhills Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Sanso Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginamang pakiramdam, mag-Sanso Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanso Plus Herbal Oil.
1: Atak ka, iskun pa.
2: Ay, yung bawal ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang mamesa.
2: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pwede na siya. Hala, hibot ko.
2: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, tagal sa kanong tubig daan. Tingin na, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: B!
2: Time. Ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinigin mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos na kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Glass Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Dagom.
1: Exciting!
5: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Oy, pariglodi, grabihas damgon ako pariglodi, oy.
1: Bahuba, usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug d'yo gayo ko gayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkagkahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata na ko pa kay, hulot ang sulod sa anirula. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Patuyo pa ita pa rin. Exciting kayo. Pinto exciting kayo.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginang usap days ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular pa lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na pa lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangitar? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lamig, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa ang flavotanins? Unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Santon Plus.
2: Ako si Aileen.
11: Usa ka sa Sclerc. Tibok, adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipan mo sa anumang uri ng sakit.
1: Boss Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayod ang tipasi ini. Makamilos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: One Nation. Switch off lights in an...
2: Tilapia?
3: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko. Tilapan mo ko ni Moya.
2: Tilapia? Kung anong itilap ko?
3: Bastos yung ga!

0: XFM.
1: Si mga tirada na to diapar. Pagkurati na ko lang imong kapitan diapar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa,

0: terbakar.
1: Ah, Kapitan, takut pun aku inan di absenku.
0: Pingan naman.
1: Alangan, aku man inan matay na ka.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, Sakel Romawan. At kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic na o nga dito nagpaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanan sa unang hindi ko katulong sir. Lili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, yan ang gabugod mo na imo

0: Korea. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalo-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano?

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sige na ko ginamok soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon. Apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta minom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot lang na ako'y rayuma. Giin na ako ang Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santol Class Coffee Mix, mapigli sa magkabuti ka.
8: Mahalagang paalala, ang Santol Class Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: XFM time is 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa,

0: FM.
1: Sa una, kutot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, titangkad ko.
2: Wow.
1: Binaw-bi, pinagaling ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kay RJ.
1: Kapitan Ludi!
0: Tanawa mo na mga hulmigas, oh. Tanawa!
1: Ha?
0: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, Manoy.
0: Gano man?
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskate ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Tagana kayo ko na kilawan na ako. 9-3-in-1, 5-in-1, 7-in-1.

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, babe. Miss na, miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
2: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipin pensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Vitamin C.
5: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gid ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Usa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Sa una, kutot kayo ko. Sukan nga namin ako kong XFM. Hala, itangkad ko.
9: Wow!
8: Binawbi, pinagaling ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagami kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
10: It's a

0: na hinugtok ang kaliha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba na nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuha?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Simulisa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Passport, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. Og ang sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Passport.
6: Santo Passport, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapait sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapait sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yun ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaibitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years ako nagtundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, makatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig

0: natural, puno o isoplavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, gini siya mupaligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Sa sunod sa prisuhan og dinhi karawan lawa kamong tanan karawan lawa naa na may mga bagong blip naa na may mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, mito ah.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ani magud ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa'y connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghanak ay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngayon akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumar o Santon Plus Gold, akong isulayan unyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higot na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Plus Herbal

0: sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho po sa Salis Lagi Ando. Sister Paige lang ang iniinom ko ako mismo. Balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Paige.
1: Sister Paige. Ang ganang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng putok to ng Yes Courier, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa, sudihang. Sugan naminaw ko, XFM. Saan man nga. Di ba, bobo ba'y tigre? Hindi ka bandi, pite? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pemuligin.
6: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nukparat. Sakit ko yung mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mukusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe man ang vitamin C ang hanap mo kung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo at kombinasyon, pag-inom o Xantown Plus Gold o Xantown Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Xantown Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Xantown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Xantown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Xantown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Adunaw sab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sausab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy na lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag mabuo sa anumang uri ng sakit.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pag

0: yung mata aga, tapulan yun kayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dire kung di ka masugo.
1: Sa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wongdahan kaayo sa akong likod. Naghanakay ko na sila yung antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog sa Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve dito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal

0: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng putok to ng Yes Forever, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Sampun Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Sampun Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kuya Pagani, mura na Duke, asawa ang inastahan. Taka kayo mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
4: Anxiety!

0: Villanueva.
1: Propunana.
0: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix.
1: Kaya ako, sauna na
0: pandugay na to.
1: Ako yung tianga, nabukod ako na.
0: Siguro marabula na siguro.
1: Tadungog mo ko kay Sirin doon, at istihan daw.
0: Try na ko,
1: inuman na Santon Gold. Kung meron Santon Gold lang.
0: Maistate ako sa kasumana mo.
1: Tikwana.
0: Sa isa lang, ganito.
1: Nao sa kabulan.
0: Gamay, mga kumbukol.
1: Nako yung sis
0: mauna.
1: Gamay, kayo, munggos lang.
0: Ito, nagkatakol na siya, maragulugin.
1: Pero ni gamay po, maayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
0: Mubag na ko ulit sa likod.
1: Tikwana na ko sa akong lagay na ko.
0: Kanyang produkto sa Yes Coil.
1: Ah, panit. Ang dako kay katabang sa buwan.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, natural, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating salusugas. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kalayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga natas dalan, mga abo, kapasok sa akong mata. Magsini, pangatol na akong mata. Usahay mo, blood-blood na akong mata. Mga napahanap. Giraman ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani, produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa tika. Karong alawa, mag-inom na ako pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata. Alam niyo itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po niyan. Nawala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Ito yung pag-imo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium DV user.
6: Ako si John sa Katalik si Driver. Ikagbuntag, abutan pagkati. Di ang tukag kakapoy sa pagpamasayro. Ikag-ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang ay night premium D3. Sipad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibang on lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Sa kamo diha, pag inom mo premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balapian.
2: Premium D3. Tama. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bat. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.

0: The Men for Men.
1: Hilarious ka sa pa. System Plus Herbal Soap.
2: Yan na dito lang na. Senyoro citizen. Burn skin ko. Or soap. Hindi ma. Kuha. Try System Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
1: System Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Hamis nga kutis. System Plus Herbal Soap.
3: Dong, pagpila inyong gasolina?
4: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maniga ko magtigabang lahi na maligting o sumakina? Bago manong tani gasolina, malawag po mekaniko eh. Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di aras kilit-kilit. Kinang barato kay diha dong ba?
0: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot ka gasolinahan nga makatipid ka maayo para sa buo ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o

0: Herbal Capsule, Natural Protection araw-araw, Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: How do I get you love? Ayaw mag-anak ba? Silang kita mo. Abot, ang panahon nung. Gwapo na kaya kong tingog. Huyo kayo sa akin. Kita oy. Welcome gihapon sa taong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa na ito din ha, ang buntis or mga nakay na if you're planning nga mga anak unya karon wala mo'y budget kaya wala mo nakaipon or nagamit niya for emergency purposes pero na kay feel health nakubi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot ka ayaw nga customer service mga buutan kay nga mga midwives oo unya free pa jud o free ang mga anak tapos na pa jud kay pa cashback man ibig sabihin ikaw na gani ang mga anak ikaw pa'y tagaan no nindot ka ayaw imong anak bibi. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up. Libre ang mga nap. Libre ang tambal. Libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pa gid ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. O diba? Nanganak na ka. Tagaan pa kagwarta. Kami ang ano eh. Magbuntis siguro tabi eh. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic ana may mutang sa may corner Moreno Street. Barangay Size, diri sa Malaybalay City. Kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop og sa Desk Marketing. Or pwede po nga ang inyong landmark is at bang siya sa terminal. Takan ayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic ha. O kung nga mga buntis na ha gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games, oh. Snake games. Kato man to sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka-cellphone ko, nagtrabaho na ko. Igang si Ma'am Maria Flor, pareha gito, Ma'am Ay. No? Mind me, Cinderella din. Akong di malimtan, gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Huwag yun, naghatagan na sa wala, nag-dare. Umiki experience anong tagaan sa una. Hi, kay Andrew John, ha? Bagat salamat kaayo, ha? Monski, anin yon? Cuerpo, o 3610. Murag wala ako nakaabot anak ang phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko, ha? Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo, naka-cellphone ko pag-eskwela na ako, college 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo, kay nagdula, og nagdula, nag-riskati. Ako sa una, gidaog-daog ko, ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ka diha. O, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Nakaremember ba ka na ako, Double D, dali sa Alegria, Compostela, Davao de Oro, Double D? Wala ko yun na-remember na Double D. Mura dugay-dugay na ni. Mura nakalimot na ko. Bong-bong ng Bohol!
2: Lame kayo!
0: Thank you!
1: Salamat kayo sa imuang pag-silip sa Facebook ko. Si Bong-bong ba? Salamat yun kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kong basa na. Ang dili na ako malimtan na nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City, sana all. May gabi, baby, ang akong di malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, baby. Majority magod sa tuwa sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kanang mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, ng... Ano sa pabadag? Ha, makita mga kabuang ginpun sa una. Uy, ang buto. Uy, naman sa manta. Uy. No? Makig-shatong. Katry mo ng shatong. Luwi kaya ang mga balanghoy sa una. Kaya mga balik. Good. Mga mo na itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? katubo nga, di ba, yuta, or ka nang siyempre like murag buhangin sa something, tapos murag naa siya whirlpool. Whirlpool? Ito mga po eh. Basta mura siya ka ng ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyo po na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon niyo mudako daw na si Zang. I remember na ninyo daghang kitag mga kwan sa una no. Sila karon kasi sige mo sila kuri-kuri sa ilang cellphone oi. Si Ate Wilma disuyo friend is ana siya usa ko moadto school sa buntag ating mamaligya usa ko ugulay nga tanong namo aron na ako'y baon na 2 pesos. Tas usa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako'y ikabayad usa ko graduate palit sapatos. Nga anak pod ko ti sa iyo sa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abah, pero sa pako niya, ako na siyang ibaligya, tag-singko ang buo. Diba? May man ang pako kay wakay kahati. Ang imong kalaban na anak bitin, mga halas dito, samtang nanguha, kaluyan ako kaagin, ang hugpakos balon. wala mo kay gripo-gripo sa una sa unang panahon, kay na, ang source na mo tubig kay na deep well. So, magkabo pa mi, mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro, ay may maabot dito sa balon. Sa unang panahon, baktas mi, gikan sa among balay, padung sa among eskwelahan, which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. Maktas mi, anak niya. Dili mi, kala mag-istoryahanay, mi daladuko mi sa dalang kay basig na nahulugan o baon. O, na nahulugan o piso. Lipay na kay mi, anak. Makita mig piso, makita mig 25, kita mig 50 centavos, lipay na kay mi anak, B. No? Hain ako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ng akong naagian nga kapait. Hindi na lang ginato, ma-recall, pero grabe gid kayo, like ka na, makaingon jud ka nga. Kung unsa may naabot ni mo karon, makaingon jud ka nga, deserve gid na ako ni kay sa unang panahon, wala gid ko nakatila og mga ingon ani. So, nagani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. O good luck na lang kay manguha kog bayabas unsa ni? Manguha kog bayabas ug sambag, babayloan og papel ug lapis. Good luck sa inyong duha. Wala na sir Dudong. Dudong Marilio sa Aligria. Wala na sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag, it's been a long while nga. Wala ka naka-message or nakatawag sa kuwa. So, murag, wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka, ayaw hapit. Pero karon na-remember na tika. Kay nagparamdamang ka. No? But anyway, B, kay nagmurag, sige lang, ato na siyang hisgutan nun niya, ha? At ang ininyo niya, taod-taod ang ito ang putahe confession kung asa o sa napod ka bibi na ito ang nagsalig sa ito ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa itong official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awagpod mo na ako, ha? Kung naamoy yung mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo ng luom-luomon, magsakit inyuhang dughan. Importante gyud bi nga inyuhang gyud nang i-voice out ng inyuhang mga problema. From that, makakuha kitag mga pagdulunan, mas ma-clear ito ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gito nag-aagi na man gito yung mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo, labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una, ati kay pobre raman mi, pero na ako'y dili gyud nalimtan ati nadala na ako hangtod ron. Dili na ako makalimtan gyud. Same gyud dati. Naagid tay usa ka childhood memory. Usara. Nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal ng ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamit ng mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Itong mga kuripot na itong classmate. Sa pagmali sa to ang programa ato ng pagkasugdan ng ato ang putahe confession ay mo panghawa o timplahan ng inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng pagkasugdan ang ato ang rated SPG nga programa ginatangan sa to ang mga katropa. Ang ato ang putahe confession. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Gold user. Ating paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Tuntun Plus Gold Train, tumagdod sir. Hindi igagdod ako ng binuran niya. Dugo, dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold, akong kansulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. So, niya, normal ba kong menstruation?
0: Zazon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay nakatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zazon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zazon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higom ni mo sa Zazon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban mga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong tingbuong pamilya ka Zazon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zazon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zazon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zazon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zazon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin ko ng problema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabong-gabong, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos gimintay. Sa wala damha, nalipihan ng akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngunit sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ipuyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o premium D3 sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 gyud ko. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zazon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zazon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Zazon Plus Herbal Soap. Gamit na! Zazon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa naadid ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Watson ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Gusto may akong gamitin, boss.
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, X

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno o sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede, pwede, pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Andi na ang pinakainit na programa sa radyo na makapanugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi na mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo na malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network

Welcome sa toang programang Putahe Confession. Hadod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga bibi nato nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naakay mga allergies, mga kagid-kagid, bi ayaw na pasagdii, o ka nang baho ang imuhang ilok, might as well, imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang iuna anak ka, machismis pa ka, disput. No? Dito mo sugot nga, machismis tabi. Bahalag daghang gig mga kagid-kagid sa imuhang lawas, di lang ka machismis, nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti naana siya antibacterial effect. Ga makatabang nga mawala mawagtang ang mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw pud ay nagkakaedad na, namong gid na mga wrinkles sa imong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa itong sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligyan niyo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon ang mag-anto sa ana. Or, if wala kay salig sa imong mga friends, siya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalangin mong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una way back grade 5 ko, forgive but not forget, hangtod sa hangtod. Valid na siya ti, well, okay ra gid kay na siya nakasabutsog ko kay naagi mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories na to naagi usa ka mga panghitabo, ilabi na kapag tagitawag na mura siyag kanang

sigurado ko nga dili ako ang papa. Kay wala na gyud nagkita after sa muang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw, pero wala gyud nako gipansin, Cinderella. Hangtod sa kaadlaw, natingala na lang ko na ay nag-message na ako. Iyahang ba na? Amutok asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa kuang barkada na nahimong matchmaker na mo sa kong ex-girlfriend sa una. Di manggo daw siya katulog after sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipot. Cinderella, iyakong gipangutana kung nagkita ba daw ni sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparihan na kong naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gidaw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipot. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Ngabasing samtang naghimo sila sa iyahang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin pod, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog mga sakit ni istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. May pasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghapon sila. Kikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink, tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong kunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha? Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha, ilabi na ang iyahang bana, nanungutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanan kasakit na akong naagian sa una tungod kay mas gipili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magsilibrar Cinderella? Nakaroon murag ako na ang nakadaog o murag naas ako ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalus ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparihan na kong naong ang ilahang bata. Kaya sa kalugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: Gold user atong paminawon. Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginong Zaton Kape, kapara kong ulcer. Naging una po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigkid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya ipikto. Nakunanoon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni ni. Wala ni di ay dagana.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminaw.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisanda, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchix. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Dong, pagpila inyong gasolina.
8: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako mong tigab ng lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh. Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
0: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mo ko rin nung. Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag.

ka sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, sa ganina bi, inyohang nadungog nga ito ang putahe confession. Kung asa, usa ka istorya sa usa ka ex. Ex na naman. Diligini mo wala-wala ito ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Kung namuraga, saan mo ni pag-move on, ha?

0: Drug, the Generics Pharmacy. Generic nationwide, pwede po ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po nga to ang linya ha. 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame. Thank you! Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kaayo Ma'am Bobs ha. Sa imuhang nga always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face nimo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kormanggudi, ang question manggud is, 4 years na silang bulag. 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like, nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan po, Bita. Matuo ba mo, ana, nga, kapag kapangalaan ni mo o sa katao, kay muliwat sa imo? Basin, o. May gabi, Cindy, ang akong di malimtan, gitagan ko, o, guwaw. Nokia 3310. Tambag na ako kay Janjan ka nang mulang niya siya aro makalimot siya sa bata o niya. Ha? Dili maguto niya anak? Ni si Arman, bitakar po ni si Arman o ganang hatag o tambag ay. Ang iha karon is gi-question siya sa ban na sa iyang ex. Kay naghuna-huna sila nga basin lagi daw ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo binadudahan lang siya tungod kay ang bata is kapareha lang niya ugnaong pero diligid siya ang papa. Legit na diligid siya ang papa kay 4 years ago na silang nagbulag. Unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So na yung posibilidad na basin niya. Hello, may gabi eh. Hello po.
1: Hello po, may gabi is hindi.
0: May gabi eh ma'am, kinsa ni palihog?
1: Si Jinky.
0: Po?
1: Si Jinky.
0: Taga-asa lang ni po si ma'am Jinky?
1: Sa Cotabato.
0: Ah, sige ma'am. Go ahead sa imong tambag sa tuwang letter sender palihog.
1: Ang matambag na ako kay Ganjan. Maumanggod po nakahatag siya na nahiya na himang problema kay ni inan man siya sa ex sa yung asawa sa yung uyab nga basi di imagine siya. Mauto na kumbaga nakahit mo siya problema niya sa sarili niya kay mo ito na ibugal-bugalan man niya itong bana sa iyang uyab nga basi di imagine siya.
0: Kuan man, actually, dili mangit siya ang subaas so, yung iring, ma'am. Dili mangit siya ang nag-una-una adto. Bali, ang nitabo is after sa birthday
1: dito sa bata. Siya.
0: After sa birthday sa bata, dito sa birthday party mismo, ang kaning pamilya sa, pamilya nila dito, is mura sila naghisgot ba nga, ang bata lagi kay kapal, lagi naong sa iyahang ex, wala gid siya labot adto. Nabalaan na lang
1: dito. Mas inlove pa kayo siya, Cindy. Inlove pa kayo ito yung uyab. Mauto, tinuod man na kay ang akong manghod, nangalaan akong mama sa silina namo, liwat ta, silina namo akong manghod.
0: So, may posibilidad na basi nangala lang, no?
1: Nangala lang mo, tapos nag-secret, nagtanong sa picture.
0: Basi.
1: O, sang matutag bilisin din ang akong manghod, liwat sa mong silina na. Mamabod niya sa mong silingan.
0: Ma'am Bina, kung saan mo iring ng huwag na?
1: Nangayot pagkaon.
0: Uy! Nagkaon naman siguro na. Basura jog ko. May mga iring ba? Anyway, basi no, kay, basi bitaw na, basi atong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basi nga naka-recall siya.
1: Basi na i-picture nga nabilin, tapos iyahang gitanaw-tanaw, mauto niliwat ang bata.
0: Niya kanipod siya, kasi siguro ni gara po sa panahon nga nangutana po ang bana, yan na lang pong gisakyan, nasamutan.
1: Nasamutan, ayan po siya.
0: Na. Kasi mayo buhato ni
1: Mauna Ati, to Cindy. Dagan kayo salamat. Kaya nga kung ngiring samok kayo.
0: Salamat kayo. Katawa ko sa iring. Ay, sabo kayong iring. Ay. Ay, nako. Maulagi na kay tungod sa pamilya hinuon. Nagkagubot-gubot. Maugid na siya. May pang iring ng wag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma.

0: binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo, Kagawad, Sita, Ongpik, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon. Si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigiha po ang ito ang linya ha, 0975-474-9153. Basing ganahan mong maghatag o tambag sa ito ang letter sender for tonight. Pwede ba? Ngayon ana, no nga, kanang dili lagi tuod siya ang papa or dili... majority pa nga pangapangala manggod ni siya. No? Kita mo ano mga ginapang post nga mga I don't know if nag-aagi na sa inyo hang buhol sa Facebook. Mayroon siya lang yung akong anak parehag naong sa anak ni ingani nga artista. Oh. Yeah. Posible gid BDA siya kay ngano nangala man siya sa picture sa anak atong artista. Kapareha jud kay naong. Let's find out. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello po, ayaw sa radyo paminaw po. Dari lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya matubag na ako, ayaw mo paminaw sa radyo kay delayed kay na diha. Dari mo paminaw sa ano, sa cellphone. May gabi po.
1: Hello, may gabi, be.
0: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
1: Madungog, ha?
0: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo, ha? Kay delayed kay to din, ha? Ah. Sa pangalan ni mo?
1: Ako ba tatang nagigisori ang mga Merkulis? Dari ang lalibot.
0: Ah, pangalan gani?
1: Fredo?
0: Ha?
1: Fredo, ito ang marami si Katkar.
0: Fredo? Sa pangalan gani? Sorry. Pangalan gani mo?
1: Ang sabi?
0: Pangalan ni mo po?
1: Hindi, yun. Putul-putul, be.
0: Tawag balik. Tawag balik ba? Kaya wasig. Lain po kayo ako yung mag-adjust diri. Ipagsibog ko niya akong mga gamit. Sige, tawagi ko balik ha. Tawagi ko balik eh, para magkasinabod kita. Kana sir, madungog na ko. Hello?
1: Hello, be.
0: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
1: Okay, be.
0: Pangalan ni mo gani?
1: Dito.
0: Sige. Usa may matambag ni mo sa to ang letter sender karong gabi una.
1: Ako naman nagkanan mo. Sakto itong may sakto itong gandi. Sa itong tambal sa una, nasundan ako, be, nga. Napangalakan na lang. Napangalakan na siya kay X na bay na siya.
0: So, na'y posibilidad nga tungod lang kayo na pangalaan or basing ka itong pagbuntis, basing sigtanaw sa picture or sigtanaw sa Facebook, no?
1: Aba, basing nga sa picture na bilhin ba or sa Facebook ba, sigtanaw. Kaya pa sa kamubon.
0: Ala?
1: Siguro.
0: Tama ba?
1: Nagsigun.
0: Tama ba na iyang ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya, ha?
1: Mga karma ang babae. Tungo lagi sa nga anak, lagi. Pero, may mga narason nga nga nagkaduga naman na ito na magposibilidad rin siya aman, kasi makuan.
0: Basta kay kapareha lagi doon yag now, yung muna karang i-confront siya sa bana, kay nangutaan na lagi daw kuno, o nakita ba daw kuno sila itong before nga nangitabo ng ang bata, kay basta lagi daw kuno siya ang papa, kay pareha lagi daw kay kunog na ho.
1: Tugali niya, iyakyan sa niya,
0: sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton anak niya Ron B nga muraga nag-create magini siya og kagubot karon sa pamilya sa babae.
1: Papa pa namin magpalayo na lang siya. Aron sa pag malinaw sa lang iyang ex. Bisa sa mga makamugnaw kagubot sa pamilya.
0: Anak na lang siguro, no?
1: Pinangyan ng baton.
0: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga. Murag, kung baga, kung for your information, dili gid ako ang papaanay mong anak. Anak na lang, guru.
1: May labi sa'yo nga para bito nga, bisa siya ma hassle, okay? Sa mugnag-ibot. Ano, bago na may pinatasayong good. Bilingan nga labdo niyang ulo.
0: Maog yun.
1: Labdo niyang ulo. Nabaw na ito maglabad ang ulo sa pamilya na iyang iyang namugnaan kagubot.
0: Na. Anak na lang, isa tala lang sa niyagis. Kung mahimo, makipersonal na lang siya istorya dito. Kung dili po lagi siya tingbaso lang.
1: Wala, ano?
0: Kabalo sa una huna. Sa bana, basing mo yung nga, ikaw ha? Basing gisalisi, kunin mo itong mga panahuna.
1: Di, ano yun na? Ang para-pasok sa iyang sa siya. Ang wala lang naunang buhay ito, manawag sa cellphone o chat siya. Nilo niya na haraw sa taglikay siya lang mabiyak. Ano lang lang magigisan yung cellphone nila isang perso lang. Iba siya na isang nahimos ba na niya.
0: Maulagi.
1: Nagulit ang ulo.
0: Maulagi. Delikado po, no? Di po taka trust ko yung ano na kaya basi bito o ganang lahi ang huna-huna sa mana.
1: Masamat na di kung makita nag-isa sa personal. Itandi itong naong sa bata. Masamat na ginagkalago itong bana.
0: Na. Lihain na. So, dili na lang. Tawagan na lang or i-text na i-chat na lang na igunaan ni i-explain.
1: Oo, perfect isad siya. Na dili isad siya mo. Dili mo sa matog kagubot. Ano lang, chat na lang or text. Wala na.
0: Wala lang na.
1: Sige. Manawag siya. Ano lang.
0: Wala na din. Para dili na lang siya mabutang pod sa alanganin, no?
1: Oo, na dili na sad siya maka... Dili na ba sa mukna huwag kalagot ang bana kay... Iyan na, huwag napangitan ang napangalaan na siya, di... Huwag, gigaw, same huwag naong siya. Bata.
0: Anak, yun.
1: Huwag, huwag, pagtanaw sa ama, sa... Pagtanaw sa bana karon nga parehagid sila. Di magto, magto ay din yun ang amakan.
0: Ingan na, pagbiyay ka bunga, manis silang duha, oy.
1: Huwag, yung masamot, makayo huwag samot, di.
0: Maog, yun. Likay na lang, yun, as ko na lang ka ng murag, ko na lang sa kaugali yung likay na lang, yun.
1: Mata lang siya, or napabay siya yung contact ng babae, or sa laki, ano na lang.
0: Ano na lang. Bisa, salamat kay sa imo ang tambag diha. Na kay mga gusto i-greet ay hata kabuhian.
1: Ana lang boy kay tutul ako signal.
0: Ah sige sige, salamat diha.
1: Salamat po, bye-bye.
0: Bye. Thank you. Ama Jude, di kay lang gitas ako an ha, Jan kay. Tama ang giingon bitaw sa imo sa to ang last caller nga. Ili kay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basing mo tiurok ang utok pud sa bana. Noon. Kaya ang siya ni, basing lab pa sa babae ang sender. Uy! Basi! Wala takabalo ha? Basi wala takabalo, basing bitaw niya. Dili namang stock kung mabuntis, dili namang stock, B. Basing ka pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling, base na pang stock siya. Dili namang stock, B. Kaya gusto mo, liwat naman hino. Simbak ko. Hindi na lang mang stalker. Basin siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basin sige siya pang stalk sa iyahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis niya iyahang ex, kumusta na kayo, unsa na kayo mga gipangbuhat karon. Di ba, Ate Will, ma'am, or na possibility, no? Niya mo na karon ng paggawa sa bata, oh, look alike. Ay nako. Ay nako talaga. Hello, maayong gabi eh.
2: Ay, nagsisindi na gabi eh.
0: Maayong gabi eh po. Sir, yes, go ahead po.
2: Mga naka-contact na DJ kay Grace Mogul. Ate, sige, yung iba. Ito yung mga ka naka-contact, ka?
0: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
2: Karoon po siya po, kapamay na ang sindi kay Grace Mogul. Karoon po, ka-blame eh. Mauli ang tulang na yun, ang tapad eh, huwag din ka klaro kami na uli, karoon ko yung ka-abli.
0: Sige lang, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan siya. Basta naminaw ito yung mga BB Labs kay Ron. Greet na lang ikaw, kaya wala na po ito yung igong oras po.
2: Sige, mag-greet na ko para yung Ma'am Cindy, mag-greet na lang ko. Ako greet si Juan, si ako hindi ba si Angela Maribilia. Ay mga tusab sa yang nagsoon, mga Amerikanan. Sa tibok ng yung pamilya, hindi. Ako ang katog, ako tutugyan sa ako sa gilanan na itong gating hindi na agiba.
0: Wala naman tayo, no? Wala naman tayo oras go. Nung sa nang oras sa 11:22 na mag-out na ko.
2: Sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang. Salamat lang.
0: Ugma na lang na. O, ugma na lang kung libra na ito. Matawagi lang ko.
2: Hindi, salamat. Ugma na lang.
0: Nauwi, taas-taas yun yung story siyang ginabuhog. Lugaran mag-ibili sa Bilito, wasawa siya na di ba kaya, oy, love life ha, bago pa lang gani sila, taas-taas na yung story. Yung ano, napunta ako no, nga ka nang... Napunta ko yung magkwento sa inyo, ano, regarding sa kong love life. Asa may nag-gaila, ang saan naman pag-gaila. Kung si Amungi kaon. Kung si Kaunon. Ay, kuha, naingit ko. Sana all na hinigugma, napildi na ka Ate Wilma. Wala na, pildi na ka Ate Wilma ha. Naunhan na ka ni, ano, naunhan na ka ni Isabelito Wasawas. Anyway, babe. Diyan, maorgan to siya dyan. Tama ang iingon sa to ang mga caller kaganina nung for your safety. Ayaw na naging pakita din tupon sa ila ha. For as long as kabalo ka nga hinlong imo ang konsensya o wala ni mong gi surot yung asawa, wala kay angay nga, wala kay tulubagunon. Wala kay tulubagun sa ilahang problema. What you can do for now is maybe makareply ka in a nice way. Purayo pura. Sakyan po lagi ni mo. Samot na lang, mag-create na noon na siya og chaos sa iya. Mag-create na noon na sila og pagdududa. Prangkahan din mo, nga dili ikaw ang amahan sa bata o wala kay kinalaman, ana. Simple as that. Kung gusto ni mo nga malayo, palayo kung gusto ka. Pero dili ni mo kailangan mag-adjust. Dili man ikaw ang naay problema. For as long as hinlong yung mong konsensya, dili ikaw ang naay problema, dili ikaw ang need nga mag-adjust. I-explain lang sila ha, via chat or pwede video call or mag-text mo, magtawag mo. Basta ayaw na lang pakita dito ka delikado at dili na to hawak ang huna-huna sa iyahang bana. Gisugda na pag-ibig mo, gipaselos-selos ni mo, so na'y posibilidad na basing galawin ka. Huwag naman sana. Di wala naman kita ikong oras sa mga nagatawag gihapon. As much as gustuhon man muna ko nga i-insert sa to ang programa karong gabi una, wala na kita ikong oras. But then tomorrow, pwede kayo mo manawag sa kuahan. O, lahi na po nga po tayo confession na nga to ang i-share sa inyo haugma po hon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
3: Baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits ta sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa

0: tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatropa!
1: Ang saya-saya! Summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa!
1: Katropa! Summer na! Katropa! Paklarek sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil kinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukulong
4: pag-uunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw, Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibilis sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hi, Madi. Layuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
7: Mga katupa, exciting.

0: 101.1 Excite.
1: Koreng?
2: Usa man?
1: Gusto ba ka nga muadto og langit?
2: Kiko, oy!
1: Koreng, nga nung di magkagusto muadto og langit?
2: Suko, mama!
1: Masuko imong mama? Nga naman?
2: Isugo, man!
3: Utko, ne?
2: Mama!
3: Kiko, oy!
2: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No war.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ayun ba ang kwarta? Yatagan ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, akin ang naka.
6: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
7: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, kagal sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw gin kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini?

0: dili pa riya sa ubang brand, kailangan pa ka mulinom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain, fast and safe. Sistopain, symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga buti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!

0: Angsel ni mau nikau
1: nah. Nah, mam di yun bukaan sa sir. Magsige rin yun siyang tutoy. Wala sagi pa tutoy, mam.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Nun bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka gud. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa kong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o magkaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanong na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa para kusgang

0: niya.
1: Ngunit na mahal. Later na kumakaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: Para di ni taga Cagayan de Oro.
1: Usa ka call center agent.
0: Permi ko gina migraine sa trabaho.
1: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain.
0: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sisda Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisda Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Sauna! Naagoy 20 pesos! Magka-grocery na ko!
6: Oh!
5: So, karga na mina ko sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
7: Mga katrupa, excited!

0: Kiss FM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadan, bago chula. Exciting.
2: Mga katrupa, excited.

0: FM Marti City 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan.
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
2: O niya garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting! Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
1: ko. Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Centum Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw ni?
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Di ako malagi sa mall.
3: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisog ako sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisogot na po nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon nag-usya ni ini. Ay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C,

0: ako si Haroldan sa Kabaker. Pasalamat ka ay kong dako sa Sista Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. At Sista Pain, ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira din kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Radio City 99.1. Exciting! Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
1: Pare.
2: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin eh, bo. Dahi kagyog-o.
6: Sige, talaw nun bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rin eh, bo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santong Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom ng Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ng Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Eh, exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later ako makaon. Ako

0: mahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Samsung.

0: the pain.
1: Ako si Ricky. And I'm proud sis the pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Saula! Sugarol kayo ko! Oh! Sukan kilawin ako sa X, di na ko sugarol!

0: nga. Ruta man akong kwarta. Ah, kada ko bungot ito'y. Exciting?
1: Exciting!

0: Oy, par! Ano sa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
1: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: This is the moment. This is the day when

0: office.
1: Atorne ka nang mag-ilish unta kong apelido.
0: Kap, mara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atorne ay samot magkamaot.
0: Usa ba na yung mga apelido na ikap?
1: Lobot.
0: Agay! Pero kung bungod sa ito'y exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya, sa Axel Humawan, 53. Kaning akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko taingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang gabi ko katulong ko, lili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iyan.

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Annabelle, nagabatang ginyo bilik sa Tila Playa, Davao City. Naaray ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dili Lalimag, Dindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng kuwanin kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon, sukad na nakinom ko.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay to relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty's

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Symptom Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Symptom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Symptom Plus Herbal Oil.
2: At ako is kunta.
3: Ayun bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Okay na magal.
2: Saton, patanase, halo, himot ko.
3: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, tagdala sa kapag-tubig daan. Team na, ayun vitamins, isa yung tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yung kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensker ka. Nakasulay ko 1 week, nalisurog tindog, kay kabinuan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Par, makuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian.
9: Exciting!

0: dog ab man. Usi sud an ni mo master.
1: Ako an kanang bronze green Livy BG. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Ah, lami ana oy. Unsa man na?
1: Ay, kanang ulod sa kamuti nya na ginamos. Ana ay kinislat nga kamatis ba? Nanyo hakap.
0: Fish fillet de el niño con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting! Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Calocot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka

0: tingan ako unya akong gimintin usa ka semana ako akong kalipay kay wala man tong pamulas sa mata mga naigi pamati nga sama nako try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kining sakit akong kalawasan, sir. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubay kayo, sir. Tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Okay, Aida Cordero. Taga-butik.

0: itim-itim bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa katlo ako nagamit kang Santum Plus Herbal Soap. Dura ang akin itim-itim sa mga panit.
1: Santum Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin.
1: Santum Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
1: Si Michelle.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!

0: que se enferme.
1: Oye, par. Amina, ora good par. Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pala'y kay tuli.
2: It's 18.

0: Radio City 99.1 Exciting!
1: Archie, kuring!
2: Kap! Kap!
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Taka, ramang ka! Lakap, uy! Unsaon pag-abot ana nga lay-lay mo silag lugar.
3: Kap, kap! Balog ko! Baka? Manok? Unta? Naaay?
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita! Sarat!
1: Oh, kuyay!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: yung bukol ko.
1: Marlene, o siya, nasiyok akong bungog, piling nasiyok. Nang buha ko babungog, binog ako, 10 plus lang. Marte akong bumintin, maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus, herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo ko ginom kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa ko ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani premium D3 Coffee Mix.

0: Tumamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Worldwide. Sister
1: Pain. Ako di Ice Chia, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukat nga namin akong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Obne ko'y uya, boy! Exciting!
4: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Kapitan Lodi.
2: Oy, RJ. Unsa man gana?
1: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabor sa ang brief?
2: Kabalog, RJ. Ang ganang bulsa sa brief, butanganan na siya ug asin.
1: Ano man?

0: Mga ka-Pilfa, exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawan.
2: Edwin Barsinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lang yun akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po dyan. Katong mga amigo na

0: Multimix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Rigor, 57 anos. Tagamatina, sa driver.
3: Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata.
2: Kung magbasa ko newspaper,
3: di gayo na ko maklaro ang litra.
2: Magluha-luha ko na akong mata.
3: Halos, dikit na lang guna ko ang newspaper.
2: Sa akong mata, para maklaro lang guna ko.
3: Dili lalim, oy.
2: Labi na, mong drive po sa kanan.
3: Pero sukad lang,
2: i-recommend sa akong amigo,
3: ang Vision X Plus.
2: Lami na kaya akong paminsar.
3: Pagkataro na kong basa ang newspaper,
2: og daron, spas na pagkai kong mo reply.
3: Og chat sa akong mga po.
2: Ganahan na po kung drive kay klaro namang gina akong pananaw.
3: Akong pasahero,
2: klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nag-a-promodition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kung makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausab ang imong una-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausab man ka.
6: Samu ka, uy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usab man ka.
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa sarinyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Manamigis!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: We, sa una, sa wala pa ko ka mamino og XFM. Anir-andiron ako sa kong asawa.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM. Pwe!
9: Hoy, Pulding! Labining mga hapon o lampin dire.
8: Paguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot!
10: XFM!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kanikalami. Napag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napaparay sa sakit ng katawan? Sunso Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunso Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunso Plus Herbal Oil.
1: Atako, iskun pa.
2: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang ng mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainan na ka.
1: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Kukuha, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ayaw mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: B!
2: Time. Ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usaka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pakaayo mo sa kinatumaran dahil nako
0: o
4: Sister Pain para
0: padayon
4: lang sa training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Early sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hoy Maring, pakurati na gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
7: Exciting!

0: Sulo jaku sina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mudagan kap.
1: Adlo ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ka na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthol Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung saan ko pagniw.

0: Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus.

0: Gini ang solvad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batigon sa lawa. Dako tabas sa ko ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani na matikda na ako ang moral relaxing pero nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Nausa man ka.
5: Sanguka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa man ka.
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imnani. Arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
2: Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga germs o kalawasan.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Mar, ali ba? Pagkuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.
6: Exciting!

Katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ay bata man din na Davao City. Ubos ta sa tagong cooperative. Nasa highway na mga katropa, dali na kayo nila malocate na. Shell Paul Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita din na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa, dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab ng clinic address, no, na kita sa public market na. Naarap po tas palingki mga katropa. And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Muna'y dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa na. Pagkita ninyo ana, kung akong usubon at bang ha, dililinyada ka ba sige inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then at bang niya na, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din ha. And then, sulod na mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hanta de Bernas sa alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagmutana o uban nga din abot sa klinik, mga tingal na sila kung tanong sarado man mudok pag Sabado. Sarado dyan ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi tibuok, Pilipinas, na? Ngadiin na Yes to Health Clinic, sarado dito pag-adlaw Sabado tungod kay mga na adlaw gayon, no? Ngadiin gigahin usad para sa atong buhing Ginoo. And then, resyon ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation, din niya gayod sa Tagum, mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes, kauban usab ang adlaw Domingo. Pusa, para sa tanahan, mag-uban-uban ta para kayo tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o atong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha? Sa mga gusto o buot gayon, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 0909-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions. Pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, humanggay sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning, sir. Ano sa'yo yung pangalan niyo?
2: Romila Cato.
1: Nakalasa ba, sir?
2: Yes, correct.
1: Eh, bago ka nandito din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, kung saan natin yung mga balatian?
2: Kapag ako, ito.
1: Kailan po na pa-tugin, sir, nga din yung ipamatay sa kawas?
2: Pag-tugin na po, sir.
1: Kumusta sir? Sa diyan na isuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic tulad sa kids si Kata. Kumusta yung pamita?
2: Nalang-anang na mabuhay niya. Nawa na po lang sakit sa kumuro. Nakapang dito.
1: Wow. So, matapag, okay na yung ulo lang sir. Bakang na sakit?
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay, maingon niyo mo parang sir sa tanang na diyan nagpaminaw sa atong programa. O ila dila sa gusto sa isuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko yung pinsas na mga nai-gay-pratic kung nga po ang tingnan nyo na itong mga sa ito at yung itong tingnan nyo.
1: Thank you, sir. Thank you again. Ako sa mga

0: kining oras sa hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline vitamin C. Nga diin, kini ato ang Santon vitamin C, mga katropahan, naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapayita ang pamagi, labi nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang Santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Munang pwede mo itong ginahimo. Gani ato ginatanggal sa capsule. Ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Munang inanak kanidat, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kini ato ang Santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, ato na isgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa atuang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, vitamin C, hilabi na sa atong mga atropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, yun, grabing gamit sa utak na, may focus sa papers, any saman nga mga magimbuhaton, naginalan kayo og pang aklarado nga pangisip na. So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon vitamin C. Available hang ato ang Santon Plus of vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan Abayos, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayos, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag nini, pag hatag kog pagtagan, na? Tatubagan sa mga nagpadala silang mga pautan, ha? Masigmang lodi, labi na kay kagahapon, ha? Wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Ug usahay bisag magligod lang Dok, alitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy, tawo, no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway, ha, tawag nini, that is alarming. Sultihan tamo mga katropa, pag nakita mo atay gihimo, naglingkod ra ka. Kanya, ginahapo kay, napopong, ha? Mas maayo magpa-check dayon mo, paasaman na duol man mo sa asaman ng mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. Okay ka na ng mga symptoms, shortness of breath na, maglisod o ginawa, or ginahapo. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms, usab na nga din, adunay infection ng usa ka tao, adunay anemia, no? And then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. So, kinahanglan ato ng maisa-isa, ma-pinpoint ato kung sa dyan mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan ng specific ng tawag nini medication and advices kung unsay angay buhaton, okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig, obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang attack star. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag-obese magod ang usa ka tao, mga katropa, taghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy nining mga taba nga selula, di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, din motuyok sa kinatibuk ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna ang tao nga din sobra sa taba o obese, makasinati gayud o pagkahapo. Muna dapat i-check na ha. So ang dapat himuan na tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na ito ga poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito diabetes, hypertension, no? So, kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito paginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag na ito poor blood circulation. And then especially kung ano na yung mismo problema sa bagaw kasing-kasing mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mong ang Santon Plus Gold? Hataas kayo ni siya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory na diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no? Halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema tungkol kay wala gyud nato makita tungkol kay naman sulod sa lawas, no? Especially ha para sa mga obese or overweight people, daghan dahil kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, no? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this Santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyos or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag na ito og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Ibuang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. I-mix rin muna 1 carrots 1 sayote. Ito na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na po sa tela ang pure nga juice, may inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na po ng merenda time para instead mo kang pagtinapay biscuits, kaya na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom dya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag... inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks. Mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mataas na ganyan ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Mo na sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong. Makita nimo ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa mga kita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Bugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is, tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganyan, aminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na po'y incidente na itabo nga diin wala ta na sa'yo nung sa inong dan apan na doon ay gituok. And then nagtuong ban kung nakainong ba, roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buhay nung mag-alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress ug mas mag-goal ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance mo nang pwede mabuhat niya ang angay niyang buhaton kapag wala naman sa control nag-spike na ang hormones especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the premium Dietrich the best kayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure and then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga anong pirmin ako na gina-advise the best cleanser sa atuang blood circulation kining sayuti. Wala na tayo masayod pero grabe na mo paubos huwag mo hinlo gayod sa atuang dugo. At least one glass a day dako kayo nagtabang no para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold himuang one capsule 3 times a day 30 minutes after meal and then ang atuang premium D3 Awana soft gel 3 times a day 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc maayong adlaw taga Pulumuloko tigpaminaw nimo. Tambal sa mata dili na kaayo dili na layo di makakita sa duol makakita pa. Okay, ang iyang mata paglayo makakita. No, pag duol di na makakita. So ay pag duol makakita pa. So nearsighted myopia na. So para sa mga katropa na to nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O gini-ginahimo tayo no? Para gayod matuldukan, even far-sighted or near-sighted, mga gini paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to og near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kini-kining gitawag na to og eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagka-problema sa mata, maugi na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. Mga vitamina o minerales na gikihanglan gayon sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementation gamit gayon ang vitamin A na kung tabang sa mga kapirato nga din adunay problema sa mata. Kasi ang ay inumon, siyempre maugi na nga itong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gayon kini o vitamin A and beta-carotene, gidungagan pa o zeaxanthin lutein, nga diin vitamin E na pa na, nga din para sigurado nga din madungagan gayon or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha, pag-inom ana, available na sa tanambutika nga dole sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po na ito ang mismong kondisyon gayon sa imuhang mata. Di na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang program The Secret of Health. Kauban, sagapong ninyo ang health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing, Pika Radio Doc, may buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin, sagapong ako, mga katropa, sa program The Secret of Health. Uga, wala magitay igong oras, ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas baga-amping kanimo. Paimbutag sanaan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talagayan sa The Secret of Health.

0: Más Mega Tropas XFM Double Region a las 4:36. Nada más, acabun tagos.
1: Ya de Gregoron, ya que was, atron, ato kining, guaon, ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho. Ta-da!

Morning! Murang magnakatila. Ay, ginoo ko. Ala, buntag na mga katropa. Bangon. Ibot na ba? Ibtan ang kasinaw din na mga katropa. Nagihigdaan mga kaigsunan. Nasintruhan yun. Higdaan ni Master Inday ni Sinaw mga katropa. Ay, doyan. Masinihigda mga kaigsunan. Pinoo! Bitaw, bago na bitaw mo mga katropa. Bago na gumika kay buntag na mga kaigsunan, alas 4.39 na bay! Naka-green ko ron mga katropa, wa ko maka-bluyit ka ron. Wa ko maka-bluyit mga katropa, gumikan kay may available rin sa ko ang nahabilin. Sa ako gipondor eh, may available mga katropa, ang bluyit, wa man ko maka-ulit kaya mga hapon. Ato as balay. Ta? At least aga po XFM. Kita kumusta man mo mga katropa karong kabuntaga baka gisuna pa mahinaot ka kita das ka basko kapis kay nga panglawas. Puno sa pagpanghilawas. As wrong. Okay, kasi masi bukana una si Gabs gole mga katropa. Yutoy, joke na mga katropa. Dali, mamtuo mo po. Mamtuo mo lang ninyo. Ikaw, adpaw mga katropa karon nga Martes katapusan yung adnaw. Sa mga katapusang adlaw alang kanimo dili katapusang adlaw alang sa bulan sa Hunyo. Dili alang kanimo nga nerbaho kataas pud tag adlaw sa penerbaho kun di taput bolo. Bitaw puno og katawa katapusang adlaw karon sa bulan sa Hunyo ug ma Hulyo na mga katropa hadi da dog ma ingon ni Aldrin Stagor siguro wa ta takwa ndak kay kwitas mi memorandum bitaw. Kumusta man mo mga katropa dining adlaw karong mga katropa sa atong pagparaguban. Pizza 30 na gani kabulan sa Hunyo tuig 2026. Nako po. Nako, naana ba sila? Wapag yun. Wapag daw kaabot. Natulog pa mga katropa. Andam na ba mo? Kay andam na ko din. Hey!

Oh, sa tanan karon mga tropang wa pa maka ibot mga tropa bisag naka umot na wa pa gyapon gi ibot ay nako. Lagi na kapaingnan mga katropa. Ito bago na bitaw mga kagro na katanaw mga tropa sa YouTube. Ang atong YouTube mga tropa XFM Tagum City. Thank you so much mga tropa kay nadugangan o siya mga katropa ka mga subscriber kagahapon. Kagahapon 182 karon 191 na. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you mga katropa. Lakpakan na to sila bay. Expected ang tuog pa mga tropa maabot rin 200 200 ang iog pa mga tropa to subscriber sa atong YouTube sa XFM Tagum City. Karon 191 ug ma-expected ta mga tropa og 200 ha. Kay kagahapon 182. 182 niya karon 191. Ug ma muraga 200 ni bisag siyam lay madugang okay ra gyapon. Siyam siyam lay madugang okay ra. At least mga tropa naghinahinay mo mga tropa karon og gasalig sa amo mga tropa mga programa dinhi mga igsoon uban sa tuyo YouTube. All over the world mga tropa magtan-aw mo gikan mga tropa sa inyong naghimutangan basta adunay internet makakita gid mo sa atong YouTube mga kaigsuonan. Ito, hala, bago na po din ha mga tropa, Luzon, Visayas, Mindanao. O, gingo mga tropa sa Tagum City, Davao del Norte, Mati City, Davao Oriental, dari sa mga tropa sa Metro Davao, Davao City. Labi na din ha mga tropa sa Barangay Ilang, Barangay Bunawan, Barangay Lasang, Barangay Mahayat, Barangay Gatungan, Barangay Mudyang, Bunawan District, mga katropa, kaninyong hurot, mga katropa. Good morning! Malabog, Pakibato District. Good morning, Grinyong Tanan. Dari sa Barangay Kulusas. Hala, good morning, Grinyong Tanan. Mag-ampo, tabay. Good

0: og amin. Kabahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amin.
1: Alright, mga katropa, balik na rin sa itong pagpalaguban, mga Ikson! Oy, happy birthday sa na nag-birthday karong adlaw, apit sa 30. Happy birthday kaninyo hurot, mga katropa! Beer na birthday pa. Oy, belated happy birthday dahil sa ako ang manghod, mga katropa. Belated happy 52nd birthday. Kalimot ko, sorry kayo dong ha, dong Arnold, kaghapong adlaw. Birthday dahil sa kaghapong adlaw, Wa magoy ka nang sa tanan kanang wa magoy invitation mao nakalimot lang hinuunta ni istoryahan ni mga katropa. Don belated happy birthday dong Arnold. No, kagahapon kadlawag sa ulog ni mga adlaw na tawhan sa tanan nag birthday kagahapon karon advance belated happy birthday og advance happy birthday kaninyong hurot mga katropa.

0: Happy birthday, di ka ganahan mong undang, ha? Di ka ganahan mong undang, wag sigang balik-balik, ha? Bitaw, happy birthday, bitaw, sa tanang ka-birthday, magandang tropa. Specialist ko bang hod kagapon kang Arnold Algabri din hikaroon sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Dilite happy birthday kagapon daw. Sorry lang yun kayo daw kay kapitos kinabuhi. Di na may igong rason nga di na to ipasidungga ng atong adlaw na tawhan. Dili importante ang handa, importante ang pagpasalamat sa atong labawang makagagahom. Kumikay kay nakaabot pa tanin ni mga edad na to karon. 52? 52 years old na ka daw? Nya, amping lang ganun na silawas. Kaya diha sa ato pag-amping, maangko na to ang kalipay sa Ginoo. Dili man ang Ginoo maghatag ka na to kasakit. Kita man ang magdalas tong lawas. Kita ang nasayod kung angayan mga tropa kung sa angayan na to baton. Kita ang nasayod sa atong kinabuhi. Ikalipay ka na sa atong magbubuhat. Happy, happy birthday once again. Arnolfo Algabri. Alright, panahin tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban. Mga kaigsunan, alas 4.51 na bay. Mga hisgutanan, mga tropa, hatog ka na to. Mga kaigsunan na to sa mga produkto, mga tabag ka na to. Kung kape ang hisgutan, di anak kong inom. Sandon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mmm. Ah, sarap man dahil ganyan eh. Mmm. Murag yung kape mga katropa. Murag yung gold mga kaigsunan. Parating yung nindota. Munganap ka na gustiyan mga kaigsunan. Hmm. Anong bagot ang ligo? Lamig inong kape eh. Ito. Ala, bangun na mo din na mga tropa. Naka-Sandon Gold Coffee Mix na mo. Ala, Sandon Gold Coffee Mix lang mga tropa. Manang pinaka-importante mga kaigsunan. Nga masulod sa itong lawas. Arumbog na ito mga tropa. Nga panumduman. Joy Ann Vergara. Congratulations sa imo na pod nga success sa kinabuhi. Nakaling itawag to success sa pag-eskwela. Ako mga pag-umangkon mga tropa, proud ko sa ako mga pag-umangkon nga dili babag ang kawadon, dili babag ang kapubrihon sa ginikanan mga katropa. Unya, makadibitaw mga managsuon magtinabangay. Mugibuy ang usa mga tropa, kitabangan ang usa aron nga kahuman og eskwela. Ganahan ko magtan-aw mga tropa, mao kini ang tama mga kaigsuonan nga managsuon. Dili to mga tropang kuan magtibuagsa. Kanabitaw magkalimtan na yun na, lisod na paminahon mga tropang nagsuon nga na. Dili na may planos Ginoo. Kung dili pa nagkiusa. Makikita nga to sa atong mga isigay ngon, pero sa mga igsuon na to, di tayo kabalo mutabang. Kanati tabang nga unon. Kanang natin tayo ikatabang, mutabang kita. Pero kung tayo ikatabang mga tropa, igor yun. Nakasabot po naman nagsuon mga katropa. So once again, sa ako mga pag-ubangkon nga nagmalampuson, kani mga anak sa ako magulang nga gisundan ako nga si Ami Algabri Vergara na karos Taraguna Davao Oriental. Muragat upat naman siro upat na anak no nakahumani mo upat lima murag upat na si Zorin si Kuan ang una mga tropa ang kabagwangan ng tao may nagparaya mga igsunan si Gisa may nagparaya igulan siya ni human mga tropa sa high school na narbaho ng tao ng magagawa mga tropa si Gisa Algabri Vergara Laskunya na ron kaya nagminyo ng tao na ito nakalabay nga doon na katuig hapit mauni nagparaya siya naggasto si mga manghod mga tropa tabang sa ginikanan mauni mga iksunan nga dapat po ang mga iksuon di kalimot magtinabangay na agyan mga tropa hangtod nga hangtod sa hangtod buhi pa magtinabangay kaya mauni kalipay sa atong Ginoo. Thank you so much sa mga pag-umangkon ako nga murag tulo na ni ang nahimong teacher karon mga kuan ni kaning duha mga PRC gyud eh. Wa palagi mga nag-private lang gyapon gatudlo lagi mga tropa kay saon sa giingon tani mga tropa kun nerbaho tani mga tropa sa public sa kuan kinahanglan pa ta mga tropa kuan diha kada mga bakir ba ngano man lagi mga tropa ang among mga kuan among mga kabatsa kung mga pag-umangkon dali man nakahatagan og item sa eskulahan gumikan kay ilang inahan maestra pod unya ang uban principal unya mga bakir mga tropa mga supervisor dali ra kay basta ni bakir pero remember that mga katropa na dito sa kahitasan wala kay bakir ang makasulod ka sa saging harian maure dapat ato mga tropa hinumduman kanunay ato bitaw ang mahi ay kabalaka bisa pag igo lang ro kapasar wa ko makumlaude wa ko masuma kumlaude wa ko magna kumlaude. Tinuod lang ang kanang mga magnong mga suma-suma din na. Kumlaude din ha. Di pa mo katrabaho. Ako man, nindot akong trabaho. Kaya naka-lati dadaan kay ang akong bakir si Mion. Wala na. ang kuan mga katropa, kung law din taon magigsuna, nakabuk, nagsirisiri, nangahinis ng sapatos, pang-apply, wapagin mga katropa madawat, kung ana ang realidad karon sa Pilipinas. Mao na Pilipin mga katropa. Humana kang eskwila, walay nakaandam daan nga trabaho. And dili pareho sa uban nga lugar mga katropa, ubang nasod, nga wapag kang eskwila, nanay, wapag kang humana kang eskwila, na anak kay trabaho daan nga naandam. Pag humani mo, automatic mga tropa, nagtrabaho na kagsugod, kagsunan. Anak Ma'am Philly Feliciano, di ba ma'am? Good morning Ma'am Philly Feliciano, dari karon sa Mawab Davao de Oro ma'am, good morning. Matay nung, unsay status atong nasunog nga Metro Shuttle Bus Mawab kagahapon sa hapon? No, kay naatay nasunog mga tropa nga bus kagahapon, mag-inambaka yung taon din sa bintana na aging uban, kay naman sa ulo dapit nasunog, sa may driver side dapit mga katropa. Ulbog yung tao magkaigsunan ka hino nakalingkawas murag nakalingkawas matuntan ng pasahero nangambak na mga tropa dito sa kuan bintana mga katropa nga na mga tropa daw sobra kainit unya adunay mga wiring siguro mga tropa nga wa na mga tropa ba ma sa mintinan kung ana gyud nakasagara mahitabo baga igso yon. Samtang kini atong pagpanaguban hatod sa kanato mga tropa gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer gato mga tropa mga mag-uuma nagpaminaw karon mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mao kini ang nindot magkakaigsoonan para sa pagpanguma aron kita makaginansya ang kinabukasan maging gold mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mao para asa ng Crop Gold para pang ispray sa atong tanan nga klaseng tanom way gipili nga mga tanom nini basta imong isprayhan sure gyud mga tropa mangunod ka na sa daghan mamunga og daghan bug-at mga tropa gumikan sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kana ang gamita mapalit ka na sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyong lugar mga katropa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer rabay mao ka na ang gamita mga mag-uuma sa atong pagbalik mga katropa ubay-ubay sa atong mga isgutan ng mga balita gato makalap karon mga tropa sa atong mga iksunan sa Davao Region o sa mga report gikan sa XFM Mindanao Reports ato kining siren karong taon-taon mga katropa standby kaniyot Alas 4.57 na bay sa kabutagon. Time check
1: brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pagsimulisa nga taga-bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, nga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usaka adlaw. Sa sulod sa 2 kasimana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. tao. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Kini ako mo to, sir. Hindi ko kaptaro lang din ang madugoyan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Murag action mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anyos at taga Jansan.
1: Vision X, try ang ka-epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pteridium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Sun Phone Plus.

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: pinaka Pig Luck vs. previous formulations. Mula sa Pig Luck Hug Feeds.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayad ang bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alas 5.4 na mga katrupa, balik ka punta rin sa pabarag-uban mga kaigsunan sa itong programag inyong tulumanon mga katrupa!
4: Exciting Pilipinas!
5: Before mga katrupa sa mga balita ato sa mga kaigsunan nga pang timayaon kining naa karong nagdaghanan ng mga messages, no? Salamat, salamat. Iba-iba na mga messages karon rin sa itong Facebook page mga katrupa. Dari unang-una mga katrupa si Ma'am Jing Pigarido. Good morning mga katrupa. Good morning ma'am. Danilin Inaristo. Batma, good morning po. Good morning. Magandang umaga po. And then, kang Dato Jerry Sisbino, ang umabot atong barangay Kagawad sa barangay Braulio Iduhali, Iduhali, Davao del Norte, barangay Kagawad. Kagawad, morning!
6: Good morning!
5: Ato maning kuan sa IPMR, mga katropa. O sa kuamay ka sa atong lumad. Si Dato Jerry, maimbutan ba Dato Jerry? Daghara ba itik, mga katropa, no? Kaya mangimbita rin ba siya, mga katropa? Mangimbita rin ba na yun, basta na nasi kuan, mga katropa, no? Mangimbita na yung mag-ihaw na may itik din na niya. Dalon si Gabs.
6: Good morning!
5: Oh, makag-itik, Gabs? Kao na si Dato Jerry, kao na si Gabs. Ay, dahil sa unas, buhay paputo si Kwan. Napa pa ba si Kwan? Si Dato. Ha? Dato? Karni si Jerry, sa? Asidi? O, sa tingalan niya? Jerry ba to? Jerry gapon? Dato Jerry nga Kwan ba? Dato Jerry nga CD ba? Iksuo ni Bai Alma. O, di ko kalimot kahit. Giadto na mo tong iyang gihatag nga... katong mushroom ni una kaskuwa bagaan ko rio wah hindi ko kalimutan to kabayad pa kong size meal bagaan kong auto ring iyo no dresa ko andresa ilaw maning flyover gawa pa mahuman nagyo doon sa kanang atbang ganing Jollibee hindi agyo ko magkatarong katropa nagtapad mi atong kuan hindi ko malimot kay wangi gyan magkatropang motor eh huli palitan ako da bayad ako mo lang, ako'y gabanggan, ako'y nagkabayad. Kaya saan nga, nigo na mo dito siya, niyawang kukubantay ka naama sa salikod sa armor car. Ang damay. May yung pagkadaro na ko. Hindi ko malimot, dito ito ka nga, Dato Jerry nga CD. Iksoon ni Dato Bay Alma. Bay Alma CD, kumusta man din na karon sa Carmen? Yes, may ising. Kumusta man din haon niya? Kumusta rin, napa ba si Kwan? Dato Jerry? Muragwa na yung kakamonitor niya kay og makadungog na mag-missis man dayo na. Kaila siro si Dato Jerry Sisbino sabi ni Dato Jerry ng CD. Rinapi sa isig. Kay iha man ang mga sakop din haang ka naman na maligyang balot niyang uban. Yung mga membro. Yung kanan nagakuan, mas ruma na sila diha. Sabi na. Yung naibuntag diba diha. O garyo sa mga tropa kang kuan. No, kay Bethlehem. Bethlehem dai Bethlehem Oring. Mato pala, good morning katropa gabong. Kusog kaayo. Ano sa trapita? Kusog kaayo mo sa dasing. Ano may mga mapuli good manang kadiot lang kay daghan naman ni puli ako sang ipasakas taas. Kusog kaayo mo sa dasing gabi eh. Kusog kaayo mo sa dasing. Dasing asa dapitan ni dasing. Gabi eh baha. Nasa dasing niyo Corilla anyo Corilla katropang bong kusog tong ulan ay gabi Gams murag wa may kamatay ganyan hagok pero nakamata lang ko katong nang mata mo ni bangon mo ni Master Inda si kuan si manager kay wa pa to mo pati pag humas sa eskwela ni manager kagabi eh, humas lang klase oh, nakamata ko ay nagkuan mo nagklase man pud mo nakamata ko ato oh, yeah. Murag, di ba sig ulan siguro kay nagbaha man diha sa inyo haka sa barangay Dasing, New Corilla. May buntag niya sa barangay Dasing, New Corilla, binas mga pamilyang uring. Makalaag rin din ha. No, anytime, makalaag rin din ha sa inyong barangay. Kaya mabisitahan po na po na inyong barangay din ha. Sa purpose na mo mga trupa, makita po na mo ang mga barangay, mga hilit ng mga barangay. Labi na kato mga remote ng mga barangay, mga trupa, nga wagi pa maatiman sa ato mga opisyal. Importante na mga trupa, nga aduna sila ay adunay makita ginamo ba? Kasi sabi lang nga hatod-hatod lang unya pag abot mga tropa dito okay day kayo. Mga Bitaw na mga tropa nga nakalit kog abot sa morning kay adunay mga ingunan mga tropa kinalan amo pang verify na pang pang verify sa katinuod di mga tropa inyong mga dalan nga problema o sa katinuod inyong barangay ingunan ani napasagdan kinahanglan na mga kaigsoonan may buntag sa brim mga tropa kay Enriquez Rick ang ako mga tropa nga pareho may ang natawhan mga igsoonan 1972 si Enriquez Rick. Good morning ni mo diha katropa Gabong from Apukon. Yan. Magkita-kita ta din ni mga kabats, kabats ug tuig. Mao na mga Marcelo time tang nga tao. Ako lang mas magulan ko nimo kay Enero man ko Enero City. Unya pag kuan pag September 2, mao to Marcelo. No September 2. Marcelo na September 22 ba to uno. September 21. Marcelo. Yung panahon sa senior nga Marcos. Si Alfredo Hikali, oy, maayong buntag agaw. Agaw ha? Basta mintag agaw mga tropa, bisa pag di mo agaw, pwede kayo na. May mga nag-ingon mga tropa nga agaw ang gugma ayaw wala ah. Agaw ang gugma ayaw wala ah. Pirnaminti na mga tropa. Ikaw. Mati pa Alfredo Hikali mga kaigsunan. Siya... best regards sa tanan staff AC Salon Santo Tomas Davao del Norte. Uy, maato kong Santo Tomas, asa may dapita kay laago na ko ni kay magpa magpasalon ko dito mga tropa. Yawat na lang magisunong mahayag ni akong dagway. Sa AC Salon imo ni agaw AC Salon Santo Tomas Davao del Norte. Asa dapitan himutan sa Federal 1 o sa palingki? Asa may dapita? Federal 2? Kaya na mas Federal 2 ang palingki. Yun. Mayang buntag yung tanan diha sa Tibalog. O kinesa, mga tropa, kang Josepina Tinabodan. Oy, Maray! Maray kong guwapa, mga tropa, ang sis, mga katropa, mayang buntag. Dato, Jerry Sisbino, siya si Sigibong, Fohon, Ihaw tagansa, agansa naman noon. Dako-dako na ginigabs. Kaya ganiya, itik na kuingon. Matay iya man pala sobrahan, gansa na po daw. Matay. Hindi na ba? Matay, no? Gansa, gansa. Asa may tapita ta, birada niya. Dito sa imong balay kay namaygit. Hayahay ka dito. Basta naygit, mga tropa, shifting-shifting yun. Nato pa ni sis Marie Josepina Tinabunan. Magandang umaga, katropa Gabong. Brad Bong, exciting Pilipinas. Happy Tuesday sa'yo. Shout out lang ko dito sa shop Aglayan, Busing Bin Tinambunan sa Busing and Geosensio Trading. Salamat, God bless from Tinambunan family. Bugkaon lantapan. Namiss na nako ang ako mga sister and brother. Makumbari, kumpare. Na mga tinuod nga ugpamatasan, dili kay papil. Ito, may buntag niyo tanan niya, pare Ben. May buntag ba pare Ben? Miss you pre. Huwag mula agbog Dabao pre. Happy-happy tapog niyo rin pre. O gimingaw mo na ko pre. Si kuan lang, si Sis Marie lay, Sis Marie, is Imari lay pirmi niyo makita din ha. Kaya naman ko din ha. Ito, may buntag niyo tanan niya. Mato pa ni Ma'am Josephine Salveron Palconite sa Kapalong. Good morning, Katropa Gabong! Exciting Pilipinas from Kapalong. Yan, Kapalong, mga kuan. Mga tawag na to, mga tropag. Kuan siya, Kapalong. Tawag na to, mga tropag. Kining kababayan. Enriquez Rick, mato pa niya. Adlaw ray diferensya na to. Katropa, kay January 23. Uy, doon nga, mas kong magulang. January 23, po niya akong magulang. Kamagwangan naman, ang babae, si Manang Ansing. Maraga, January 23, manis Manang. Pwede ay birthday na ako. Oh, adlaw ra di ay no. Maguwan ko mo gamay. Pero sa huwag magkita, tamurag ikaw maguwan ko at gahay ito. Ay nako. Ito. Ako sa tibasa ni magagropa kay Lisoda. Maria Gina Algabre Disconte. Good morning, gaw. O gari sa mga tropa kay Kuan. Kang kinsabarin rin si Mary o Mercy Alimaw. Huwag ingon man mga katropa nga to sab kay Rebecca Pabilyaran Palin o kang Marlon Ridolia. Good morning din ha kaninyong hurot mga katropa. Nireport sa XFM 99.1 mating Facebook page na to. Good morning rin mga katropa kang Marlon Quer. Yan, good morning din ha kaninyong hurot mga katropa. Okay, way paglangan! Di na tabaglangan, kinalangan na tabaglangan, di na tabaglangan, ato na aton! Ang mga balitag informasyon nga nakalap karon kay nagpanikad na mga tropa sa katropang Larsanyol. Kay aduna mga tropa, balita nga gibitbit, pipila ko daw ka mga crossroad mga katropa sa Tagum City. na sagad traffic, plano karon nga butangan og dugang traffic lights sigon sa TMU. Katropas balita, katropang Larsa Nyol.
7: Gibutyan sa Tagum City Traffic Management Unit nga doon na inisyal nga plano ang lokal nga pagamhanan sa syudad sa Tagum nga butangan o dugang traffic lights ang pipila ka mga cruising area sa Dakbayan nga sagad makasinati og bukat nga trapiko atol sa rush hour. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang TMU Head Francisco Civilius Jr. gisugdan na ang pagmuntar sa dugang traffic lights sa Crossing City Mall, National Highway o plano usab nga butangan ang cruising dool sa City Hardware o Crossing Circumferential Road Barangay Magpawes, Tagum City.
8: So nga na may plano ang City Government of Tagum ang butangan ang yun na diya o traffic light. Kaya ni ang katong mga anana may gi pang-introduce ng mga lugar nga pamutangan yun o traffic light.
7: Kahinamdaman nga human aksidente sa Crossing City Hardware niya itong Disyembre 2025 nga may klaso kinabuhi human nadagadahan sa L-Track ang pasahero sa motor. Wala to ang panawagan sa mga motorista nga butangan o traffic lights ang nasangpit nga kalsada. Ano wala na yung madisgrasya samtang duha kasimana na nakalabay ning bula na nati kayong sa pandisgrasya sa Crossing Public Market nga gikalambigitan sa motor o bus.
8: Nung mabutangan yun ang tanan ng mga area nga busy.
7: Giyang kung sabi ni civilians nga ang mga nasangpit nga crossing kinanglan na matod bang butangan o traffic lights nga mo kontrol sa paglabang sa mga sakyanan aron hapsay ang dagan sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan.
8: Butangan yun dapat yun dihan na alia. Kay traffic to sa tanan dyan na karo sa sakyanan diyan yun mabulyum labi na umahapon bulyum yun kayo ang traffic diyan napita sama sa market kato sa market kanto glorious. So kana ipang kuna na sa plano nga pabutangan o mga traffic light.
7: Kahit naman nga unang gibutangan ng traffic lights ang sintrong bahay sa Dakbayan, gisunod ang pagbutaan sa highway ubos sa flyover, crossing Corvada Magdum o crossing Kanukutan, kundiin dekontabang kini sa pag-ubos sa datos sa mga disgrasya sa kadalanan sa Dakbayan. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsa Nyol, XFM News.
5: Thank you so much, Katropa Larsa Nyol, sa report sa detalye, detalye sa report, mga katropa. Samtang sa Picas Bahin, kapin sa 34.9 milyones ka pisos, katropa, ka emergency cash transfer, na apod-apod matod pa sa mga biktima sa linog sa Davao Occidental. Katropas balita, katropang Anali Borja, gikan sa XFM Davao City. Katropa Anali.
9: Padayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office, Elavina, sa paghatag sa Emergency Cash Transfer or ECT ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa kusog halinog sa Davao Occidental. Base sa pinakaulahi nga datos sa DSWD, miabot na sa 5,237 ka benepisyaryo ang nakadawat sa cash assistance. Dugang pa nga moabot na sab sa 34.9 million pesos ang kinatibuk ang kantidad ang naapod-apod na nga nagtumong sa pagtabang sa pamilya aron matubag ang ilang mga panginahanglan human sa kalamidad. Base sa datos sa Jose Abad Santos, kapin 7.1 million ang naghatag ngadto sa 1,337 kabenepisyaryo. Samtang sa Balot Island sa Rangani, kapin 27.8 million ang naghatag ngadto sa 3,900 ka mga residente. Matod sa DSWD Davao Region, nagkabahin kini sa ilang komprehensibong disaster response program aron mapadali ang pagbangon sa mga apektadong komunidad. Mga katropa, aron healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
5: Thank you so much, Katropa Anali Borja, sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang report, dili katropa sa ato mga kauban sa gawas kay ato na athletic scholarship program sa Davao City ablihan sa September. Uy, nindot ni katropa ga sa balita, katropa ga Jovet Espanyol.
10: Ablihan na sa Davao City Sports Development Division karong umaabot ng bulan sa Setyembre ang aplikasyon na alang sa atong tagaan og oportunidad ang nangandoy nga atleta o ato na athletic scholarship program. Gitumong matud pa sa maong programa ang mga kabus nga kwalipikadong student athletes gikan sa junior high school hangtod kolehiyo nga nagrepresenta sa Davao City sa regional og national competitions. Sumala kang Sports Development Division Head Mikey Aportadera adunay 50 ka mga full scholarship slots o kapin 100 ka partial scholarship slots nga pag-ablihan sa unang batch sa mong implementasyon. Dugang paniini ang matag scholar mahimo makadawat hantod 25,000 pesos matag semester o academic year alang sa tuition fees, miscellaneous fees, sports supplies o sports equipment. Gihimugatan sab sa opisyal nga abli ang programa sa tanang klase sa sports basta opisyal nga nakarepresentar sa Dakbayan sa Davao sa mga kompetisyon sa lokal, nasyonal o international nga level. Mga katropa rong kanunay, boosted ang immune system at adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
5: Thank you so much, katropa ng Juvet Espanyol sa detalye sa mga report. Mga katropa ng gabahin sa mga report gikan sa field, mga gigsunan. Hatod ka na ito gato sa premium D3, mga katropa. Virus pang hinungdan sa sakit nga imo gikahadlukan. Hinumi ka na o premium D3. Ang bago, mga katropa, ng vitamin D3 nga adunay BCO o moringa oil. Premium D3, ang maski pakusog o maski paepektibo, tungod kini sa VCO o moringa oil. Mapalit kini mga katropa sa lagkariya, mga butikag, parmasya, nationwide, mga katropa. Ato sa pagkato, mga katropa, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ninit kini gamiton para sa tumag-exod ang mga mag-uma na pirmi lang filior o pirmi lang mga katropa, syorte sa ilang pagpanguma. Gamitin ka na pang spray ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mapalit kini sa lagkariya, mga butikag, Agri-store sa atong mga tagsa-tagsa ka mga dapit mga kaigsunan. Samtang sa detalye pa sa mga balita gikas Davao Region, duolon sa lokal nga pagabahanan sa Island Garden City of Samal ang mga residente sa Barangay Tagbay pinaagi sa kini sa serbisyo ga totoo na ipahigayon na nagipahigayon kagahapon adlaw, Hunyo 29 to tuig 2020 26 mga katropa nakapahimulos ang mga serbisyo ang nagkalainlaing opisina sa city government nga naglakip niini mga tropa nga mao'y naghatag og serbisyo. Lakip niini ang city health office, city legal office, city veterinary office, city social welfare and development office, city assessor's office, city treasurer's office, city civil register office, city environment and natural resources office, city economic enterprise and management office, city agriculture office, city engineering office, city planning and development office, city public Order and Safety of Office Management Regulation Division, Public Employment Services Office, Kado ICT, ug ang CMO Moral Recovery Program. Gawas mga tropa sa mga serbisyo nga ilang gihatag gipaabot sa gobyerno. Nakadawat usab og libre nga gupit alang kini sa mga lalaki ug babae. Amazing prices usab og special mga tropa nga nagapakita nila sa toto ug tata. Aron labang kung mas malingaw ang mga lumulupyo sa nisgutang lugar. Gani gawag ang tanda mga tropang sa Malinyo. Kumatag adunay kay gayunan nga adunay mga karabaan. Ila kini mga tropang pahimuslan ang mga libreng serbisyo na maabot sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Aron dili na sila mag-usig pa og mga oras paingon ngadto sa munisipyo o sa siyudad. O uban pa mga tropa mga katuyuan kay dala na ang serbisyong karaban sa matag sa tagsa ka mga barangay aron usab kamo maserbisyo hag maalagaran. Alas 5:21 na samtang sa Pikas Bahin, gidasig usab sa local government unit kon LGU Santo Tomas, Davao del Norte. Ang mga pasahero ga i-report dayon ang mga motorized na tricycle drivers nga musingil kini og pamasahe nga lapas kini sa gipakita usab nga fare matrix o fare matrix sa ordinance number 2023-002. Kani ang ordinance na naglatid kini sa official usab nga pitihan aron lamang nga mas mapanalipdan ang mga commuter batog ato sa sobra usab nga pagpaningil sumala sa LGU kun adunay masinati nga overpricing nga kinahanglan usab nga idokumento aga body number sa tricycle o i-report kini sa Municipal Tricycle Franchising Regulatory Board kun MTFRB Satellite Office sa BC Mayor aron lamang nga mahatagan usab og hustog aksyon. Ipahinumduman usab ang publiko nga adunay diskwento sa pamasahe ang mga estudyante, senior citizens o person with disabilities subay na sab kini sa maong ordinansa mga katrop. Alas 5:22 na bahay sa lain pang bahin sa itong mga balita. Ipasidunggan sa Davao del Norte State College si Expedito Algabre Jr. Uman nga malampuson usab nga nakagraduar kini sa Bachelor of Science in Disaster Resiliency and Management pinagi sab sa DNLI Special Program for Adult Education Class of 2026. Gihulagway sa DNEC ang kalampusan ni Algabre isip resulta kini sa iyang disiplina, determinasyon o pagpaningkamo sa pagbalansi o pag-eskwela uban usab sa personal o professional na responsibilidad. Sumala sa DNEC ang iyang natunan mag-andam kini kaniya sa mas daghan pang oportunidad sa natad usab sa Disaster Resiliency Community Development o Public Service. Ila uman usab sa DNEC nga ang maong kalampusan mahimo kining inspirasyon sa ubang adults and learners
11: nga padayon usab nga motuman sa ilahang pangandoy pinaagi sa edukasyon. Alas 5:23 na mga katrupa, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Ipasidunggan usab sa lokal nga government unit sa Asunción, Davao del Norte si Mr. Dominador Sison pinaagi sa paghatag usab kaniya sa Certificate of Commendation e si pag-ila sa ihang halos 4 dekada nga batinud-anon og dedikado nga pagserbisyo sa gobyerno. Sulod sa 39 ka tuig nga pag-alagad sa katawhan na ilhan si Mr. Sison sa ihang pasalig usab sa maayong serbisyo nga nakatampo kini sa kalambuan sa lungsod sa Asunción. Gitambungan usab sa mga department heads ang simple nga seremonya sa paghatag usab og pasidungog isip pasalamat kini siyang dili matupngan nga kontribusyon sa lokal usab nga panggamhanan. Gipasalamat usab sa LGU Asunción si Mr. Sison og ipaabot ang laeg maayo nga pangandoy alang kini sa iyang bag-ong kapitulo isip retirado sa serbisyo publiko. Alas 5:24 na bahay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagapadayon usab ang kapulisan sa pagpahigayon o community awareness aron lamang pahimangnuan ang mga residente o mga partisipante kabahin kini sa hapsay o malinaon nga pag-apil sa umaabot sa sab nga faith-based rally. Ipasiugda kini sa Braulio E. Duhale Municipal Police Station ang importansya sa kooperasyon sa komunidad, pagsunod usab sa balaod o pagmintinar sa kalinaw o kahapsay aron lamang masiguro ang kaluwasan sa tanang mutambong sa kalihukan. Kabahin sab kini sa kampanya sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas na nagtumong sa paghatag usab og paspas, matinud-anon o mabati na serbisyo sa katawhan. Alas 5:25 na bahay sa lain pang bahin sa itong mga balita na nadakpan ang usa ka ginudahang street level individual sa bypass operasyon nga gipahigayon kinis Carmen Municipal Police Station pasado alauna ang taknas kadlaon sa Hunyo 28 sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Narecover gikan usab sa suspect ang nga giila sa alias Boss ang gituhuan nga siyabo nga gidebadbana nga usa ka gramos nga dunay kantidad nga 6,800 kapiso. Ang operasyon gipangunahan kini Police Major Lope I. Cebreros III, Chief of Police sa Carmen Municipal Police Station, uban usab sa mga sakop sa RPSB Team 2 o ga Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Gani gipahigayon usab ang pagmarka o ga pag-inventory sa ebidensya tubangan mismo sa mga saksi sumala kini sa balaod. Ang nadakpag suspect o ang mga na-recover na mag-ebidensya na nakaroon sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon o pagpasaka o kaso batok kato sa dinakpan mga katropa. Katapusang bahin sa itong mga balita sa Davao Region, nagmalampuson usab ang paghatag o tabang sa lokal na panggamhanan sa Braulio E. Duhale. Davao del Norte pinagi sa pag-apod-apod o bugas ngadto usab sa mga residente sa Sitio Bakali o ga Sitio Bugtong Talisay ngadto ga Lunes, Hunyo 29, 2026. Gitambungan among kalihukan ni Mayor Margarita Rubinos kauban usab ang mga miyembro sa Sangguni Aga Bayan o ang representante ni Sikan District Congressman T.M. Lagdamio pinagi ni Mr. Archie Capoy. Nagtinabangay usab ang mga opisyal sa barangay, purok leaders o mga kawani sa Municipal Social Welfare and Development Office aron lamang nga masiguro ang hapsay o organisado nga pag-apod-apod sa ayuda. Sumala usab sa LGU Braulio E. Duhale kabahin kini sa ilaha nga padayon nga programa sa paghatag o suporta sa mga pamilyang nanginhanglan o sa pagpalig-on sa serbisyo nga publiko aron nga mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa matag duhalinyo mga katrop. Naglangkob sa itong mga balita gikan sa Davao Region mga katropa. Katilikalitibok ang balita, hatod ka na ito magkakaiksunan nga ito sa Sanson plus coffee mix mga katropa. Adunay mangustin, malunggay leaves o ga suya bean, Sanson plus coffee mix. Kapi na, gamot pa mga katropa. Oras alas 5.28 na ba ay?
12: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Punta ganda na niya. Takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya. Nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
14: Gwapo. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
13: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
14: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya dagan nga salamat.
15: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
16: Bahin sa imong harvest? Sa imong harvest tungod sa Crop Gold.
13: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
16: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
17: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
19: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, tumanggod sir. Hindi, gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Kadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o glucose up. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukbal bakong menstruation.
18: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix recommend the best. Sa kada higop ni Masa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
18: Vision X Plus. User, atong paminawon.
21: Okay, si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukit nun sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan to sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
18: VisionX Plus. Ang VisionX Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
22: Kadaan lang yun kung nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
23: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
24: Oh yes!
12: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
24: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
24: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
26: Yes, to help!
0: participate.
1: Kung si Bong, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa halakbuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga bukika.
2: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to? Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
6: Kuya Kimbo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition.

0: pinaka Pigrolac versus previous formulations mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Gusto mo limong i-salit-salit mo eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Tropa, balik tayo sa pagpunagupan, alas 5.36 na bay. Diriga po sa atong tulungan ng inyong programa. Exciting Pilipinas! Oye, good morning, Dedri, mga tropa kay Bro Milan Ulog, mga kaiksuna, Exciting Pilipinas. Good morning, katropa Gabong Algabre, Martes na po. Amping takanunay, o katapusan karong adlaw sa bulan sa Hunyo. Kaya ugma, mga tropa, bulan na mga katropa sa Hulyo, mga kaiksuna. July 1 na ugma, mga tropa, na ipangalan nga July 1, birthday na ni ugma. Diba? Kangkuan gili galikano tim good morning nato ba Serbong good morning watching from Sawata poblasyon wow taga Sawata poblasyon may buntag kanyang tanan din ha musuri ra ko din ha pohon magkatropa sa kuan ya akong mga parente diha napita lulaga na tanan mo din ha mga igsunan kang John Jampon good morning dia Sir John dire kay sa San Isidro ug si ma'am kuan day karon sa ma'am Janet nga korte sa San Isidro kumusta no ka ma'am wa na maka magparamdam ma'am. Nanload ka naman. It's a busy linya. Gato sab kang Leo de Lianira. Good morning. Usab gato kang Orlang Garcia Pabular. O Fabular. O gan, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, ma'am. Kang GR usab nga Sanico. Good morning. O gato kang Sir Dong Tuling. Good morning, Sir Dong. Kumusta mga kanya, Sir Dong Tuling? Nagpaminaw karon sa ato ka pagpanuguban. Adilin Argunsa. Good morning. O gana kang Lolito Argunsa. Huwag sa ilang mga kabataan, mga katropa, good morning, gina kaninong harot. Yun. Ako pang gitibawas ni, nga ripon kang Amilito Daan. O gato sab kay Kisapabanila, Andre, okay na. Huwag na tibawas na to, Andre. Andre lang sa kuha, na ay naghanagtanaw, mga katropa, Andre, sa ato ang YouTube. Pero wala yung mga mensahe gipadangat. Nagkasalamat sa mga nagtanaw ko sa YouTube, ha? Watching live mga katropa gikan sa nagkadaiyang mga lugar sa tibuok kalibutan mga katropa. Kamra dyan dito maglangan mga igisunan gumikan kay alas 5.38 na bay. Mga reports mga katropa gikan sa XF Mindanao Reports unahon na to aga Bukidnon. Duha mga katropa ka mga individual na kuhaan kinig Shabo og armas atol sa Bybast Operation. Katropas balita katropang Jonathan Soriano. XF Mindanao
4: Reports. So, agad duha ka drug personalities human na sikop di nakuhaan sila og syabog armas atong sa gilusad nga Joint Bybas Operation sa Purok 3 Barangay Santo Niño Talakag Bukidnon Domingos kadlawon Hunyo 28, 2026 ag mga suspitsado na ila nga sila alias Arnel 42 anyos sa Panday og alias Jikjik barber og parehog lumulupyo sa naasoy nga lugar atong sa operasyon nasakmit sa mga operatiba ag duha ka pakiti sa gituag syabo nga mutimbang og 4.4 gramos nga doon ay standard drug price nga 29,920 pesos usa ka unit sa kalibre .45 nga pistola usa ka magasin upat ka buhing bala 1,000 peso bill isip Bybas money cellphone queen purse og uban pa kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up seal sa Talakag Municipal Police Station og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 15591 o Comprehensive Firearms and Ammunition mga katropa. Hanap nga panatnaw adunay gabon nga mubabag sa kalimutaw sinyalis ka na nga dun na kay Katara. Ayaw pasagdain nga mahanap ang panatnaw, magtumar o Visionix Plus Soft Gel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano X News.
3: Thank you so much, katropang Jonathan Lee Soriano. Hashtag walang pasok klase sa pipila kabaga lugar suspendido tungod mga tropa sa daotaga panahon. Tungod sa power interruption kuno mga tropa o power interruption sa mga lugar Luzon. No, nagasuspindi mga tropa ang pipila ka mga lugar sa nasud sa klase karong Martes, Hunyo 32, 2026. Tungod usab kini mga tropa sa daotan nga panahon o pagkaw og nakatakda mga tropa ga power interruption matod pa sa mga lokal nga gobyerno mga kaigsoonan, partikular mga tropa sa Cebu suspendido, Cebu mga tropa, Medellin Cebu suspendido, sa Shaton Negros Oriental suspendido, Sambuanga Sambuanguita Negros Oriental o Oriental ni Negros gapon na Shaton Negros Oriental og Sambuanga Negros Oriental suspendido ang klase. Mao ni mga lugar mga tropa. No, kay diri sa Mindanao, sa Pilipinas, sa kuan Mindanao, Davao Region, wala suspendido mga tropang klase rin na pita igsoon. Samtang atong atuan ng Jinsan, kay LGO Jinsan, kuno ni Hangyo mga tropa, og dugang nga pasinsya sa dugay nga pagplastar mga katropa sa mga vendor sa palingke. Atong sayro mga tropa, giyon sa klase ng paghangyo, gikan ni katropang Ivan Pulonan. XFM Mindanao
5: Reports. Hangyo si City Administrator Sean Diliedo Pistanyo ngadto sa mga apektadong vendor sa Jensen Public Market nga magbalon og dobling nga pasensya tungod sa langay nga pagplastar sa mga pwesto. Hinungdan apektado si gapon ang ilang panginabuyan kay baluan nga ning niaging semana human ang linog nga miigo sa dakbayan. Mainitong gipabakwit o gipapahawa ang mga vendors nga namaligya sulod sa palengke human kini gitagaan og red tag sa City Engineer's Office tungod delikado. Hinungdan girelocate una ang mga lasampit nga mamaligyaay sa gawa sa palengke apan reklamo sa pipila wala pa maplastar og maayo ang ilang pwesto sukwahi sa unang kasabutan.
6: Sana maintindahan ng ating mga katawhan na ang pag reason na pag-relocate natin sa kanila is hindi natin naplanuhan ng agad-agad kasi nga immediate yung nagkaroon ng lindol.
5: Dugang pa nga planado ang ilang relocation o ipatuman kini o

0: sunod sa 24 oras, mga katropa. So, mao ni resulta karon mga igsunan sa ato ang makita sa ato ang kawanangan, mga katropa, ha? Bantang sa laing bahin, mga katropa, newly identified drug personality, dakpan kini sa Bybust operation sa Kitcharao, mga katropa. Katropas balita, John J. Lebrias. XFM Mindanao
1: Reports. Tanggong karon sa silda ang usa ka 23 anyos nga lalaki human masikop sa mga otoridad sa gipahigayong Bybust operation kagabi sa Porok 5 Barangay Crossing Kitcharao, Agusan del Norte. Giila sa kapulisan sa Kitcharao Municipal Police Station ang dinakpan nga si Charlito Akdal, 23 anyos sa Ulitao o residente sa Porok 4 Barangay Kapayahan, Tubod, Surigao del Norte. Ang suspect gikonsidera sa kapulisan isip usa ka newly identified drug personality subay sa taho. Malampusong napalit gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gituohang shabu nga nagakantidad sa 500 pesos gamit ang mark money atol sa gihimong pagkapkap o body search kaniya. Nakuha pa sa iyahang posisyon ang laing duha ka pakete sa susamang illegal ang sulod niini og lakip na ang kwarta. Sa pagkakaroon, ang suspect temporaryong nagpabilin sa kustodiya sa Kitcharao Municipal Police Station samtang giandam na ang pagpasaka og tukmang kaso. Bato kaniya gumikan sa kalapasan sa Section 5 og Sections 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Thank you so much, katropa, ka Junji Lebrias sa detalye sa mga report. Katapos ang labyog, mga tropa, sa paglibot nato sa mga report. Balikan nato, mga tropa, ang report gikan sa Bukidnon kay adunay liog kuno gilaslas, mga tropa, sa kauban, sa kainom. Nako, biktima na dala kini sa ospital, suspect meet na kasibat. Katropas balita, katropaga Rostom Villapranca. XFM Mindanao
2: Reports. Nadala sa ospital sa lungsod sa Maramag ang usa ka biktima sa pagpanglaslas og liog. Hunyo 28, 2026, alas 6G sa gabi, yan ang hitabo sa Purok 9, Kimtras, Butong, Quezon, Bukidnon. Ang biktima na ilang nga si alias Dudong, 39 anyos, samtang ang suspect na ilang nga si alias Kukoy, 35 anyos, og residente ra usab sa naisigutang lugar. Nasuta sa investigasyon nga samtang nag-inom ang biktima og ang suspect kauban sa laing 49 anyos nga lalaki sa mong lugar dool sa balay sa suspect. Nahitabo ang insidente tungod sa kahubog ni pauli kadiot ang suspect sa iyang balay ni kuha og sanggot og nibalik sa ilang giinuman o kalit nga gilaslas ang liog sa biktima. Human sa insidente niikyas ang suspect padulong sa katubhan nga bahin samtang ang intelligence operative sa Quezon Municipal Police Station nagpahigayon gilayon og hot pursuit operation aron sa posibleng pagkasikop sa sospetsado. Mga katropa, kapibanga healthy imong ipangita. Mag Central Blast Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Rostom Villafranca, sa detalye sa bagong report. Samtag adunay pulis, mga katropa, nga nalambigit kini sa pagpamusil balhog na karon sa silda. Katropas balita, katropa nga Philip Oligario, XFM Jinsan. XFM Mindanao
3: Reports. Balhog sa selda sa Macar Police Station ang usa ka police corporal, 46 anyos, nga nadestino sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company sa Kiamba, Sarangani Province. Human malambigit sa pagpamusil ni Aging Adlaw sa San Vicente Barangay Labangal, Jansan. Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa GSCPO, nga away sa pamilya ang hinungdan sa krimen. May anto lamang ang police sa area aron sa taon ang nahitabong komosyon, apan nagpabutok kini sa biktima nga si Alhara Barcelona, 22 anyos, residente sa nasampit na lugar, gamit ang iyang service firearm.
4: Wala man tayo pinipili basta mag-violate sa crime, naka-violate na siya.
3: Hinoon wala magdugay, misurrender ang pulis sa mga otoridad. Apilang iyang pusil, badge o uniforme, alang sa proper disposition. Padayon ng investigasyon sa krimen, hinungdan wala pa'y kamanduan kung matanggal kini sa serbisyo. Sa pagkakaroon, ginaandam na ang kasong frustrated murder ngayon pasaka batok sa

0: suspect. Mga katropa, gikapoy baka sa mga skincare nga perti ka mahal o walay effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Maclear Skin Herbal Soap da. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa Italy sa mga report. Samtang katapos ang gabahin sa report, mga katropa sa XFM Mindanao, job order employee mga katropa sa LGU sikop kini sa bypass operation sa Kantilan, Surigao del Sur. Katropas balita, Ale Vicente.
2: XFM Mindanao reports.
3: Tanggong sa sildang o sa kadriver nga giingong drug personality human nadakpan sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan ni Antong Miaging Kadlaon sa may alas 12:10 sa Barangay San Pedro, Kantilan, Surigao del Sur. Ang malampusong operasyon gipangunahan sa Kantilan Drug Enforcement Unit uban sa pagigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA 13. Giila ang suspect sa alias nga Boy, 28 anyos, ulitao o kasamtangang nagtrabaho isip usap ka job order nga empleyado sa lokal nga kagamahan kon LGU Kantilan. Siya lumad nga residente sa Barangay Linintian sa maong nga lungsod. Atol sa operasyon, nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang gitu ang isyabu nga adunay gibanaban ang timbang nga 1.3 gramos nga adunay street value nga 8,840 pesos. Human sa pag-aristo, gipahibalo ang suspect sa iyang mga katungod pinasubay sa Miranda Doctrine. Sa pagkakaroon, giandam na sa mga otoridad ang pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa lokal nga kapulisan o sa PDEA nga magpadayon ang ilang walay puas nga kampanya batok illegal nga droga aron masiguro ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa tibuok komunidad. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Thank you so much, katropag Ali Vicente, sa detalyo sa Bogar Report, alas 5.50 na ba sa katapusang bahin.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ganito sa weather update karo mga tropa sa Davao Region o dinhi sa isla sa Mindanao. Ang low pressure area karo mga tropa sa Sidlakang bahin sa, o sa northeastern Mindanao, mao'y nagapadayon karon sa pagdala og daghang kaumog sa ngadto na sa mga tropa sa Davao Region tungod kini sa gilauman na pagdagom karon sa kalangitan o nagkatagkatag ng mga pag-ulan o dalugdog mga tropa sa rehiyon. Samtang ang atong buntag karon kabuntagon, adunay partly cloudy hangtod gato sa badag-umon nga kalangitan mga katropa o sa uto hangtod sa hapon, posible usab ang pagkatagkatag sa pag-ulan o mga dalugdog, ilabi na mga tropa sa kabukiran nga bahin o inland areas mga katropa. Samtang sa gabi, magapadayon usab ang panagsang pag-ulan o dalugdog o pipila usab kabaga sa pipila kabaga lugar mga katropa sa Davao Region. Samtang atong temperatura maangko na to, gikan sa 24 degrees Celsius, hangtod agin nga to sa pinakataas ang 33 degrees Celsius mga katropa. Ang ato sab nga hangin, gikan sa habagatan nga to usab sa kasadpan o habagatan nga kasadpan nga bahin, inay nga to usab sa kasarangan mga katropa, kusog mga gikusgo na ini mga kaiksunan. Samtang atong kadagatan, adunay hinay nga to usab sa kasarangan nga balod sa kabaybayunan sa Davao Region mga katropa. Reminders, posible sa mga tropa ang flash flood o landslide sa mga lugar na makasinati mga tropa sa kasarangan hangtod nga to sa kusog na pag-ulan, ilabi na sa kabukiran o ubos mga tropa ng mga lugar. So ang adlaw misubang alas 5.24 sa buntag, musalo po sa mga katropa nga to sa alas 5.58 sa mga tropa sa kahaponon, musubang mga katropa. O di mga katropa, itong lakad sa panahon mga katropa ning adlaw karon nga Martes sa Hunyo 32, 2026 katapos ang adlaw sa bulan sa Hunyo.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
1: Manatay kong oras, mga katropa, mupadayon pa sa doon ang tabel sa itong pagpadaguban. Musunod ang express balita, mga katropa, sa buntag. Hindi makauban, mga katropa, sa XFM 107.1, Tagum City, si katropang Larsanyol na, no? O, nabas si Larsanyol, kung magwala na, ino? Ano si katropang, katropang Kinit, ang itong makauban karon kin Acevedo, sa XFM 99.1, Mati City. Murag, liban na si katropang Lar karon. kay naay asikasuhon mga katropa. Importante kay mga katropa asikasuhon ni katropang Lar. Makauban si Ken sa Sibido mga tropa gikan sa XFM 99.1 Mati City mga katropa. Madungog sa Express Balita sa Buntag. Kabag sa Master Controls katropang Gabalas, itimo sa kami sa Station Manager katropang Arnel Cortez. Alas kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Exciting Pilipinas!
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
10: Sangu ka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung. Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Amerika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM! XFM!

0: on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Exciting time, alas 6 sa Buntag.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: CPRAP orientation gipahigayon sa pint-sized kawarangay sa siyudad sa Makati.
1: Headlines.
0: CDRRMO ug nagkanay ang ahensya sa Makati nagpahigayon og coordination meeting aron pahugtan ang seguridad sa siyudad.
1: Headlines
0: sa balitang regional.
1: Headlines.
0: Inahan og mga anak gilaras pagpatay sa Sambuanga del Sur.
1: Headlines.
0: Pulis nga nalambigit sa pagpamusil, balhog sa selda.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa balitang national.
1: Headlines.
0: Tabaldwin mitambong sa Dole Clarificatory Hearing.
1: Headlines.
0: Marcoleta magatubang sa kasong plunder.
1: Headlines.
0: Sa balitang international.
1: Headlines.
0: Ihap sa mga namatay sa heatwave sa France, misa ka na sa kapin o sa kalibo.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Raducanu may atras sa Wimbledon 2026 tungod sa stress fracture.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz.
1: Headlines.
0: Art Evangelista na ospital tungod sa kakapoy.
1: Headlines.
0: Bakit na pa magkatong mga headlines sa mga balita karong adlaw nga gihatod kanato sa Santon Plus Herbal Oil.

Fighting Mati City. Ano na mga balita sulod gawas sa nasod ka tropa. Adlaw kita karon nga Martes, June 30, 2026. Welcome sa itong tilumanon ng Express Balita sa Buntag. Sa pangalan sa tuloray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlawa. Ako kini si katropang Ken Acevedo. Mga tropa, live kita karong makita sa itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Ngulman sa itong YouTube channel, pakidu-subscribe sa XFM Mati Official. Magandungan isap katakaroon madunggan sa itong higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental. Ex-standby, ex-standby! Kaya mo surda mga detalye sa itong mga balita karong adlawa.

0: Unahan ay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balitang salukan.
0: Ang mga balita sa lokal, ihatod ka na ito sa Santon Plus, Santon Plus Gold. Adun ay mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, ganagong tabang aron ipagawa sa mga free radicals o toxins sa itong lawas. Pag Santon Plus Gold, mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Nagbalampuson ang Base Drug Rehabilitation Program kung CBDRP Rehabilitation. Kagahapong adawa, Hunyo 29, ito yung Gizmil Body Size. Badang alas alauna sa hapon, hantong alas stress. Nagitabungan ni Police Captain Ariel Ismael OIC. Uban sa nagkalalaing concern agencies sa mga persons who use drugs on PUDs. Gikan sa Bite Size Kumaragay. Among kalihukan, gipanguluhan ni retired Colonel Danilo G. Mendoza, Kadak Vice Chairperson. Among orientation, nagtumong sa pagbalik-on sa kaibalo sa pag sa mga partisipante. Bahin sa Community-Based Drug Rehabilitation Program kung CBDRP, lakip ang epektibong implementasyon ini o ang papel sa matang ehensya sa programa. Ipasiyog daw sab ang kabinungdanon sa koordinasyon o panaghiusa sa lokal ng pagamhanan sa kapulisan o guban pang stakeholders aron mabalikon ang rehabilitasyon o reintegration sa mga beneficyaryo ngadto sa komunidad o magpanayon ng kampanya patok sa illegal nga droga.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa Bicas Bahin, gipahugtan ang seguridad sa Makati City. Pinagi sa coronation meeting ang ipagayon kagapong adawa dito mismo sa opisina sa CDRMO. Atol sa meeting, isgutan ang papel o responsibilidad sa tagsa-tagsa kahensya kung adun ay natabong kakulian sama sa mga kalabidad na gikan sa kilayahan o gikan sa katawan. Usa sa mga nasabutan mo ang pagpatigayon ng bomb drill o sa sugyot ni Police Captain Ariel Ismael OIC sa Makati City Police Station. Ngayapil ang shooting incident o hostage taking aron mabansay o mamahimong anda mga katawan kung unsay buhaton sa panahon sa susawang insidente. Amang tulumanon gitambungan sa personahe sa 66IB, CSU, PSSO, CTMO, BFP, PICU, EOD, PNP. Naman ni Honorable Jerome Gupit sa Barangay Central o CDR Mau Isip, host sa maong meeting.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 9 at ang oras mga tropa, dungang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Pipila ka crossroad sa Dagom City ng sagad traffic. Tanong butangan o dungang traffic lights. Sigon sa TMU. Sa report na dukad sa XFM Tagum City ni katropang Lar Sanyol.
1: XFM Live Report.
2: Gibutyan sa Tagum City Traffic Management Unit. Nga doon na inisyal nga plano ang lokal nga pagamhanan sa syudad sa Tagum. Nga butangan o dugang traffic lights. Ang pipila ka mga cruising area sa Dakbayan. Nga sagad makasinati o bukat nga trafiko. Atol sa rush hour. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang TMU Head Francisco Civilius Jr. Giusubdan na ang pagmuntal sa dugang traffic lights sa Crossing City Mall, National Highway o plano usab gabutangan ang cruising dool sa City Hardware o Crossing Circumferential Road, Barangay Magpawes, Tagum City.
3: So nga na may plano ang City Government of Tagum ang abutangan ang yun na diya o traffic light. Yan eh, ang katong mga ano may pang-introduce ng mga lugar nga pamutangan yun o traffic light.
2: Kahinamduman nga human aksidente sa Crossing City Hardware niya itong Disyembre 2025 nga may klas o kinabuhi human nadagarangan sa L-Track ang pasahero sa motor. Wala to ang panawagan sa mga motorista nga butangan o traffic lights ang nasangpit ng kalsada. Ano ulat ay madisgrasya samtang duha kasimana na nakalabay ning bula na nati kayon sa pandisgrasya sa Crossing Public Market nga gikalambigitan sa motor o bus.
3: Ibring kamutan mag-ira ni Mayor Roy Uy, no nga, mabutangan yun ang tanan ng mga area nga busy.
2: Giyang kung sabi ni civilians, nga ang mga nasangpit nga crossing, kinanglan na matod bang butangan o traffic lights, nga mo ay makontrol sa paglabang sa mga sakinan, aron hapsay, ang dagan sa trapiko, alang sa kaluwasan sa tanan.
3: Butangan yun, dapat yun diha na alia. Kay traffic to sa tanan ng sa sakinan, diha yun mo volume, labi na umahapon, volume yun kayo ang traffic diha napita. Sama sa market, kato sa market, kanto glorious. So, kana, ipang kuna na sa plano nga pabutangan o mga traffic light.
2: Kahit naman nga unang gibutangan o traffic lights, ang sintrong bahay sa Dakbayan, gisunod ang pagbutaan sa highway, ubos sa flyover, crossing Corvada Magdum, o crossing Kanukutan, kundiin, dekontabang kini, sa pag-ubos sa dato sa mga disgrasya sa kadalanan sa Dakbayan. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alas na kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Lars Sanyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: By bus operation sa Carmen, gipahigayon, target tanakpan, uban sa Shabu, nasakmit usab. Sa report ni katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report. Live Report.
2: Nadakpan ang usa ka ginudahang street level individual sa bypass operasyon nga gipahigayon sa Carmen Municipal Police Station pasado alauna ang taknas kadlawon sa Hunyo 28 sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Narecover gikan sa suspect nga giila sa alias Bus ang gituuhang Shabu nga gibadabana og usa ka gramo nga adunay standard drug price nga 6,800 kapisos. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Major Lope I. Cibreros III, Chief of Police sa Carmen Municipal Police Station, uban sa mga sakop sa RPSB Team 2, Provincial Intelligence Unit o Provincial Drug Enforcement Unit. Gipahigayon usab ang pagmarka o pag-inventory sa ebidensya at tubangan sa mga saksi sumala sa balaod. Ang nadakpang suspect o ang mga ebidensya anana karon sa kustudiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon o pagplastar sa pagpasaka o kaso. Sumala kang Police Major Cibreros. Padayon nga walay hunong ang kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga aron mapanalipdan ang komunidad o kabatanunan batok sa kadaot na dala ni ini. Giawhag usab sa Carmen Municipal Police Station ang publiko nga magpadayon sa pagtinabangay pinaagi sa pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga. Katropa siguruhan nga baskog ang imuhang lawas pagtumar og santon vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Nikyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: SPMC nakatala og 60% ng pagtaas sa mga natiman nga pasyente tungod sa snake bites. Sa report ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Live Report.
2: Gibutyag sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC nga nagtaas og 60% ang ihap sa mga pasyente nga giatiman niini tungod sa snake bites o pinaakan sa bitin. Sa maong ihap, usa hangtod 2% niini ang mortality rate. Taliwala niini, nagtuo si SPMC Poison Treatment and Control Institute Medical Specialist Dr. Ella Joy Nogas nga ang pagtaas sa ihap gumikan kini sa kasayuran nga adunay anti-venom ang SPMC.
4: I think the snake bite in Davao City is increasing talaga dahil din may urbanization na din tayo. Tapos, since alam na din ng mga tao na nag-cater kami ng snake bite, kayo nagpapadala na din yung mga health workers doon sa atin. I think yun ang nagpo-contribute kung bakit nag-increase yung cases namin.
2: Aminado kini, nga dilita ng snake bites nagkinahanglan og anti-venom apan gipasabot nga kung mapaakan og bisan unsang matang sa bitin, kinahanglan matudayon sa ospital ang pasyente aron maobserbahan ang sitwasyon ug matagan kini ug tukmang aksyon.
4: As fast as possible kasi wala po tayong first aid, just transport the patient immediately to us. Hindi kasi natin alam kung gaano karami yung nabigay ng snake sa pasyente. Please transport all our patient snake bites. Kailangan po lahat ng snake bite ay dapat titingnan talaga sa isang health worker, trained health worker, or dadalhin talaga sa hospital. Kasi once merong neurologic, like may paralysis po, tsaka lang po tayo magbibigay ng anti-venom sa ating mga pasyente.
2: Matod ni Dr. Nogas nga ang
5: anti-venom sa Pilipinas pabiling ilalom sa compassionate special permit ubos sa iyang pangalan ug sa SPMC. Hinungdan nga limitado lamang kini sa mga ospital ug wala kini sa mga barangay centers. Nasayran nga ana sa Davao City ang pinaka-venomous nga kobra sa tibuok Pilipinas nga mao ang Samar Cobra. Diin gikonsidera usab sa SPMC nga ang Pakibato District sa Davao City mao'y usa sa top referring district sa snake bite cases nga ginaakomodar ni ini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dayang salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 5:06 ng oras, mga katropa, sa lainghanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Ang mga balita sa regional, ihatod ka nato sa Santon Vitamin C, mutabang nato sa pagpalamos sa itong immune system. Aron pamilya, dilin lalim magkasakit o magbalipayan, katropa. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Inahan og iya mga anak gilaras pagpatay sa Osipina, Zamboanga del Sur. Sa report ni katropang Jenmar Escalante.
1: XFM Live Live Report.
6: Gilaras og patay sa wa mahiling suspek ang upat ka membros pamilya nga nakaplagang wala na kinabuhi sulod mismo sa ilang panimalay sa Barangay Litapan, Osipina, Zamboanga del Sur. Agapong adlaw, Hunyo 29, 2026. Gila mga biktima, mga tropa, nga si Arlene Fernando Dumalte usa kinahan og ang tulo ni kaanak anak nga sila si Nacel Dumalte 14 anyos, NN Dumalte 13 anyos og Arnel Dumalte 12 anyos. Subay sa taho, dali mi responde sa lugar na itabuan ang mga personahe sa Osipina Municipal Police Station, 53rd Infantry Battalion og mga opisyal sa barangay. Humana kadawat og reporta kalabot sa mangilngig nga krimen. Ato sa pag-abot, mga katropa, igo na lamang gayo din ang naabtan sa otoridad ang mga lawas sa maginahana na pulos nagbatunog sa madilubaan na mahinungdan silang hinalaling kamatayon, mga katropa. Sa pagkakaroon, panayon pa ang laum nga investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo o madakpan ang responsable sa mong brutal na pagpataya. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadiana. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Jenny Escalante, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Jenmar Escalante sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Polis nga nalambigit sa pagpamusil, balhog na sa selda. Sa report na dukad sa XFM Jensan ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Live Report.
7: Balhog sa selda sa Macar Police Station ang usa ka police corporal, 46 anyos, nga nadestino sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company sa Kiamba, Sarangani Province. Human malambigit sa pagpamusil ni Aging Adlaw sa San Vicente Barangay Labangal, Jansan. Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa GSCPO, nga away sa pamilya ang hinungdan sa krimen. May anto lamang ang police sa area aron sa taon ang nahitabong komosyon, apan nagpabutok kini sa biktima nga si Alha Raz Bursalona, 22 anyos, residente sa nasampit na lugar, gamit ang iyang service firearm.
8: Wala man tayo binibili basta mag-violate sa crime, naka-violate man siya.
7: Hinoon wala magdugay, mi-surrender ang pulis sa mga otoridad, apilang iyang pusil, badge o uniforme, alang sa proper disposition. Padayon ng investigasyon sa krimen, hinungdan wala pa'y kamanduan kung matanggal kini sa serbisyo. Sa pagkakaron, ginaandam na ang kasong frustrated murder na ipasaka batok sa sospek. Mga katropa, gikapoy baka sa mga skincare nga perti ka mahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Maclear Skin Herbal Soap da. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Philip Oligario sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Job order sa LGU, sikop sa Vibas Operation. Sa report, tanukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur ni katropang Ali Vicente.
1: XFM Live Report.
9: tanggong sa sildang usa ka driver nga giingong drug personality human nadakpan sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan ni Antong Miaging Kadlaon sa may alas 12:10 sa Barangay San Pedro, Kantilan, Surigao del Sur. Ang malampusong operasyon gipangunahan sa Kantilan Drug Enforcement Unit uban sa pagigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA 13. Giilang suspect sa alias nga Boy, 28 anyos, ulitao o kasamtangang nagtrabaho isip usap ka job order nga empleyado sa lokal nga kagamahanan kon LGO Kantilan. Siya lumad nga residente sa Barangay Linintian sa maong nga lungsod. Atol sa operasyon, nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang gituang Shabu nga adunay gibanaban ang timbang nga 1.3 gramos nga adunay street value nga 8,840 pesos. Human sa pag-aresto, gipahibalo ang suspect sa iyang mga katungod pinasubay sa Miranda Doctrine. Sa pagkakaroon, giandam na sa mga otoridad ang pagpasaka og tukmang kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa lokal nga kapulisan o sa PDEA nga magpadayon ang ilang walay puas nga kampanya batok illegal nga droga aron masiguro ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa tibuok komunidad. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol tag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghihusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ali Vicente sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasize 21 na itong oras mga katropa.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob.

0: Ang Express Balita sa Buntag, dumadungog sa higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Mati City. Dabaw rin taling man sa itong YouTube channels. Pakisubscribe sa XFM Mati Official at sa itong official Facebook page sa XFM or sa XFM 99.1 Mati City. Sa itong mga balitang national.
1: Balitang national. Balita sa national.
0: Ay hatod ka na ito sa Santon Plus Copemex. Hindi makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mupakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Copemex, wala kini caffeine. Pag Santon Plus Copemex, nang apinaka, nanambal pa yung ka, Santon Plus Copemex.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ni tambong sa clarificatory hearing sa Department of Labor and Employment Condole sa Central Office sa Intramuros, Manila, si Kaning Ateneo de Manila University Head Coach Tab Baldwin, kauban si mga abogado, kaghapong adawa, Lunes. Ang pagdungog ipanguluhan ni Dole Secretary Francis Tolentino. Sual sa record sa Dole, wala nakitang aplikasyon para sa Alien Employment Permit kung AEP alang sa kaning coach o wala usab request for exemption o exclusion. Tugod ini ingon sa hensya na ang iyang employment mahimong absolutely illegal sukad pa sa sinugdanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, gianonsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remolla. Nagiplano nilang pasakaan o kasong plunder si Senator Rodante Marculeta. Karong simanaha sa Sandigan Bayan. Matod ni Remolla, abang lakang kabahin sa balayan ng investigasyon sa mga aligasyon sa korupsyon batok sa senador.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, matod pa sa Department of Energy kung DOE na igo pa ang supply sa lana sa nasud-sulod sa 41 kaadlaw base sa datos ni adtong Hunyo 26 sumala sa Department of Energy. Padayon pagmonitor sa supply sa petrolyo aron masiguro nga aduna igo nga reserva alang sa pinhanglan sa nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 itong oras mga tropa sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang mga balita sa international ihatod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus kita ipaghimo alang sa mata. Kaduna epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata ug bantbang balatian sa mata ka tropa. Kung kanapkap na imong pananaw pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mukabat na sa kapin o sa 1,000 katawo ang namatay sa France tungod sa grabing heatwave nga miigo sa Europe. Sumala sa French Public Health Agency, nakadaghanan sa mga namatay mga senior citizen na nag-edad o 65 pataas. Gilauman usab nga musaka pa ang ihap sa mga namatay. Matod sa mga siyentipiko, ang heatwave nagsugod niyatong Hunyo 20. May usa sa pinakagrabing natala sa Europe o nakapekto usab sa infrastruktura o supply sa kuryente sa pipila ka mga nasud. Bisan o gamihinay na ang kainit sa kadaghang bahin sa France, nagpabiling gihapong ubos sa heatwave alert ang pipila ka lugar sa northeastern nga bahin sa nasud. Dugang sa French Health Minister na si Stephen Rist, posible nga mabati pang epekto sa grabe kainit sulod sa napulok adlaw bisan og nahumana ang heat wave.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 ang oras mga tropa sa atong balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports, yatod ka na ito sa Turbo for Men and Answer. Kortropa, nakulangan ka ba sa performance? Dinerta, sigurado dili makulangan. O dili, malang-alang si misis. Bahalang manghalang, basa di ilang yun, malang-alang. Pag Turbo Dietary Food Supplement for Men, mabalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dakong kasubo, alang sa mga British tennis fans, manopisyal nga may atras si Emma Raducanu sa Wimbledon 2026 tungod sa stress fracture tapos nga bahin sa iyang tuo nga BTS o batis. May sabaw pang pag-atras pipila lamang ka oras sa wala pang iyang unang duwa batok kang Antonia Rosique. Sumala kang radako no o raduka no. Gibuhat niya ang tanang posible aron makadula sa iyang paboritong guard slam. Apa nakatapos ang medical scan, nagpakita na misamot ang iyang kanaot. Tugod ini, gitabagan siya sa mga doktor nga dili na ipadayon ang pagdula aron malikayan na ang mas grabing injury. Ang pag-atras ni Raducanu dakong apilihan sa Wimbledon kay usa siya sa labing gilauman nga British player sa torneo ang iyang pwesto sa main draw pulihan na lamang sa usa ka lucky loser gikan sa qualifying rounds.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin sa tumalitang showbiz.
1: Showbiz News!
0: Atong showbiz balita, ihatod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap, katropa ha. Ay mong kalimot nga ang Clear Skin Herbal Soap para ni ani ato mga taong medyo pugis-pugis ang pamanit, kanap-kap na ang pamanit, murag garas-garas na ba? Para kutis artista, katropa, pag Clear Skin Herbal Soap. Kumutan na naman sila sa butika, basta doon nag itatak na Yes to Health ha, katong Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Na-hospital ang actress o fashion icon nga si Heart Evangelista. Umana kasinati o grabing kakapoy tungod sa sunod-sunod diyang trabaho sa iyong Instagram, Instagram stories. Makita si Heart nga naghigda sa hospital. Samtang giatiman sa mga doktor o nurse. Matod pa sa actress nga sobra ka-hardworking si Heart o biabot na kini sa punto. Katabugos na siya nga mag-confine sa hospital tungod sa kahuyang sa lawas. Nagpasalamat ang personal assistant ni Heart Evangelista na si Resty Rosel sa kang Mama Mary man miayo ang kondisyon sa aktres o nagpadayon na kini sa iyang recovery.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ano sa isa media itong oras mga katropa, baka ito mga balita karong adlaw. Good morning, may paglanog-lanog sa itong mga katropa karong nakatune in. Sa inyo na nagkaroon pa ni Malay, good morning, good morning. May pagpaminaw, may paglanog-lanog kaninyong hurot talan mga katropa. Sabi na itong nakaroon sa may madang public market, good morning. Tataran ng kadaya karong mga palengke, good morning sa Timok, Pilipinas, may buntag. O sa mga katuning karong mga drivers, may buntag sa mga ginikanang na nag-prepare o para sa ilang mga balunon. Sa ilang mga chikiting, paingon sa eskulahan, may buntag, may paglanog-lanog, kaninyong hurot, mga katropa. Sinsya na mo kay medyo, ako na akong mata karun, karap ka pa akong mata, kani ako, mga walang abahin. Mag-Vision X Plus na buta ni katropa kay dito kar na po na kung walang mata. So sige, tag-break ganina sa itong live kung makita sa itong Facebook page. Okay, murag ganap-kap siya. Kailang mawara ni katropa. Yun niya. Medyo hanap-hanap gamay. Ako lang ipadakaan niya akong script sa balita para makabasa lang yun. Pag gusto maraming paraan, pag ayaw, daghan dyan ang rason, katropa. Ayaw! Kung nag-ipadakan yung script, at least babasa na. Kung pag-amyan ako, di naging babasa. So katropa, di na ito maglugag chika, kalasay si Medya na. And good morning guys, mga katropa, mga security guard. Karong panahon na, paingon sa trabaho, nga ba, nga pa bag-out. Sa mga security guard, may buntag. Sa mga katropa na ito, mga CSU, may buntag. Kung sa mga katropa po na itong mga estudyante na nagkapaminaw pa karon, iskwilang tarong doy ha, kay nilalim ang sakripisyo sa itong mga ginikanan. Kaya mga ginikanan, di mataingon nga nag-discriminate, pero naagyo'y uban mga ginikanan nga huwag yun kalampos sa eskwila. Punta ko pasabot nga huwag kahuman o elementarya, huwag kahuman o high school, huwag po katungtong sa college. So kalipay sa ginikanan nga mapahuman mo sa eskwila. Ay isa ka na sa mga achievements sa mga ilikanan nga mapatapos o giskwela ang mga anak. May buntag kanyang tanan. At mga katropa po na ito mga nakaroon sa mga kababayunan, may buntag kanyang hurot, may paglanog-lanog. And we hope nga still doing fine. And katropa, hulga ka ron. Kita'y hulga nga positibo sa ito mga katropa nga sa petrolyo. Okay, kay ugma, doon ay pag-rollback, ang butlang o we hope nga madayon eh. kada Martes mga daan karungan lawa, sorry, Martes man rollback sa mga pipila ka mga gasolinahan ang uban doon na po yung pagtaas sa gamay radyo kay Katrapa at least makatabang yung pagtaas magaling medyo bugat na na kay pobre manta medyo mabugatan na na arang-arang lang ni kasi sa ato milabay mga bulan kapantay mo Katrapa kung padayon magkaroon ng gera sa Laing Nasod sa Strait of Hormuz kami pagbabag. Pero katong sa milabay mga simana, wak pa itong mabulabog itong nga perte dakuha day nga kuan, kabahin na ining salana. Perte dakuha na abot itong 100 kapin ang litro. Sa niyang nabulabog na, kung sa kay pamaagi nila nga karon wala naman nila. Wala naman nila kay iga mga konsumante. Naingon nga doon naging panahon ang talan mga katropa. Ambing ano na ha? Ayoy! Ambing ka para di kita mga lumping. Ayoy! Alas 6:33 tong oras makatropa. By the way, ha, katong talang produkto nga nadungog din sa XFM. Inyo na mapalit sa mga suking butika. Wala magaling din sa mga butika katropa. Diretso na lang mo. Alabawa, alay stock sa butika o nakarot na. Diretso na lang mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kung taga Mati City ka, dali ratunod katropa. Kaya naari na may mutan din sa may Baywalk Ragyod kayo. Ubus Ragyod ni sa bagong Pag-ibig Office. Okay, din sa may Baywalk, ubus sa bagong Pag-ibig Office. Na nakabutang diha nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. At tumo dito ha, Lunes, Domingo hantod Biyernes. Para magiyahan po mo, ugun sa hindot ana inyong balatian, say dapat niya na para magiyahan mo nito mga may mga tao dito, mga personahe dito nga naka-sign, okay? Abre na ha, Domingo hantod Biyernes mga katropa. Again, ay mamutan diha sa may Baywalk, ubos mismo sa bagong Pag-ibig Office. At ito lang mo dito, katropa, at ito mo. Alas 6:34 itong oras. Katropa, mag-utay naglangkob, ubang nakapat ng kubalisa, karong nga daw, ning adlaw nga Martes, Hunyo 30, ang gihulat sa tanan. Ayoy! Sa tanan, mga trabahante. Ayoy! Nagipulihan sa produktong ginawa sa Yes to Health, sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, Turbo for Men and Answer. Sa ngalan sa tinuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, o dini sa XFM Mati 99.1, Double Rental, dumanas pagmalas sa itong station manager ni Katropang Arnel Cortez. Standby, kanyang alas 7. Musulod ang programa Bursay ni Makauban si Katropang Vicente Pichundaport. Diskutan ang lokal, national, international, huwag pang ekstrang balita iskutan na sa programa Bursay din sa Double Rental. Alan sa nagkaya usang Pilipino par sa Pilipinas. Ako kini si Katropang Ken Acevedo. XFM News, Monday and Adlaw, Double Rental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang inyo masalo. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipon naturopathic practitioner. Sa alam po ni Doc Remilito Uy, ang ating pong CEO. At ni Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. Magkasama-sama po tayong live dito sa ating pong programa. At samahan po ang iyong lingkod sa pamamagitan ng pagpapadala ng ipong mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta po mga kababayan? I hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Especially kung tayo po nakakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. So mga kababayan po natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga infectious diseases, mga inflammatory diseases sa kanila pong pangangatawan, pagkakaroon ng mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng pangangatawan po ninyo, iinuman na kaagad yan ang atin pong mga produkto, mga suplemento ng Yes to Health na kilalang kilala at subok na sa loob ng mahabang panahon mga kaibigan. No? Talagang na-prove ano ng ating pong mga kababayan na itong ating mga suplemento ay napakalaki nang naiutulong sa ating pong pangangatawan, ano, sa pagpawala ng mga pamamagana yan sa ating pong pangangatawan at pag-fix ano ng mga iba't ibang problema sa ating pong kalusugan mga kababayan. Sa mga hindi pa nakasubukan ang ating pong mga produkto, eh nako, puntahan na kaagad ang pinakamalapit na butika para masya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo po ang ating pong mga produkto, ang ating pong mga suplemento, ang ating pong mga kapsula, ang ating pong mga soft gel products, ang ganyan na rin yung ating pong mga healthy and nutritious na mga coffee, mga kaibigan, no? At padami pa ng padami ang produkto ng Yes to Health mga kababayan, no? Kasi basta tatak Yes to Health mga kaibigan, talagang garantisado at na talagang kagigiliwan ng buong pamilya. Kaya sa mga kaibigan po natin, ha, always hanapin ang tatak Yes to Health sa mga produkto natin na inyo pong bibilhin para po makasigurado na inyo pong iinumin, yung gagamitin po ninyo, iyaan nyo, napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. At syempre, dun po bumili sa atin pong mga authorized dealers. Ganun din sa atin pong official Shopee page. Pwede nyo search Yes to Health 2011 or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor,

0: Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para po makapagpakonsulta at mabigyan po kayo ng complete health assessment. At syempre, holistic approach po tayo ano, sa atin po mga Yes to Health Clinic. What we offer sa atin po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, is iba't ibang klase po ng modalities na nakakatulong para mabilis makarecover ang ating pong pangangatawan. Pag-umpisa sa pagsasatama ng inyong pong lifestyle, ng inyong pong diet, tuturuan kayo kung ano po yung mga pagkain na nararapat po sa inyo. No? Kasi inyong when you go to naturopathic clinic, yan yung mga ino-offer po natin, mga kaibigan. Ano? Yung lulunasan yung atin pong mga karamdaman at susolusyonan yung atin pong mga karamdaman, mga sakit natin sa pamamagitan ng tamang pagkain. At ipapaiwas natin kayo ano, sa iba't ibang mga pagkain na yun yung kadalasan or madalas na nagdulot ng iba't ibang problema sa ating pong pangangatawan. No? So, yan yung isa sa mga in-offer ng ating pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Isa sa tama natin yung pagkain po ninyo, mga kaibigan. Kasi tayo po yan iniwala, no? Sa kasabihan, mga eksperto, na if you eat rightly, you don't need a doctor. Bakit ka nga naman mga kailangan ng doktor? Kung sakto naman yung sakto yung kinakain mo, sakto yung dami, sakto yung oras, sakto yung kombinasyon ng ipong mga pagkain, no? Eh, hindi ka basta-basta dadapuan ng mga karamdaman. Iba na lang kung mapadpad ka sa isang lugar na kung saan matindi ano, yung epidemya, yung pandemic doon, eh talaga namang magasayo pa, wala kang ligtas. Ano? Pero kahit papaano pa rin, may laban pa rin yung pangangatawan mo, lalo na kung nasanay po yan, na natiling healthy at natiling malinis yung katawan natin, hindi tayo basta-basta rin dadapuan ng iba't ibang klase ng pathogens, mga kaibigan. Ano? So, sa pagsasatama ng atin pong pagkain, napakalaking bagay po yun sa pagpapanatili ng atin pong lusog ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Lalo na kung nakakapaglinis pa tayo ng pangangatawan po natin. Ano? At talaga ating sinasabi sa mga kabayan natin at saka sa mga pasyente natin ano, na pupunta sa ating pong Yes to Health Clinic. Hindi ibig sabihin na kayo po ay okay yung mga kinakain po ninyo, healthy yung mga food na kinakain po ninyo, is you don't need cleansing, mga kaibigan. Ano? Kinakailangan pa rin ng paglilinis sa atin pong pangatawan kasi yung mga nakakain po natin, ano? Kahit nasabi natin na healthy po yan sila, meron pala sila mga waste products na maaari pong ma-stock dun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Like for example na lang, ha? Sa mga gulay ngayon. Ano? Yung mga gulay ngayon, mga kaibigan, hindi na rin ganun ka healthy. Ano? Kasi yan yung reality. Ano? Kasi napakarami ng mga pesticides, ano? Napakarami ng mga insecticides at iba na inilalagyan pa ng kung ano-ano para medyo tumagal yung fresh na itsura po niya, mga kaibigan. Ano? So once na ma-ingest natin yung ganun po mga pagkain, yung mga chemical po noon na i-stack sa atin pong pangatawan. Yung mga chemical na yun, pag dumami po yung dumami, ay magiging pinsala yun, ano? Sa atin pong pangatawan na kinakailangan maipalabas yun sa katawan natin or malinis natin yung ating pangangatawan from those toxins, mga kasama, ano? So kinakailangan pa rin natin mag-cleansing, ano? Eh lalo na kung hindi pa tayo maingat sa ating pong pagkain, kung hindi pa tayo namimili, ano? Hindi natin pinipili yung right food for our body, eh mas mahalaga na or mas dapat na tayo po ay makapag-cleansing, mga kaibigan, ano? Kaya sa mga kabayan natin dyan, na isa sa mga ino-offer din ng atin pong clinic or panagpunta sa clinic natin is yung detox program, mga kaibigan. Ano? Yun yung napakahalaga na isinasama lagi natin sa protocols. Ano? Pagka gusto po ninyong mas mabilis na makarecover sa inyo pong mga karamdaman. Ano? So, kailangan malinis. Ano? Linisin yung pangangatawan and supplement will follow. Ano? Para mas mabilis ma-absorb din yung mga supplementation or mga medication na inyo pong iniinom, mga kaibigan.

0: maganda po, makabisita kayo sa ating pong Yeshua Clinic. Puntahan nyo po yung ating pong mga wellness center para pong bigyan kayo ng holistic approach in terms to healing, you know, sa mga karamdaman na inyo pong nararanasan, mga kaibigan. Open naman ang clinic po natin Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. at araw-araw nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo, gagabay po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung mga nararapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Kaya bisitahan po, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Out info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po tayo papangalagaan ng malusog at malakas ang ating pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang uri ng karamdaman. Ito tinatawag po na gastritis. Ano? Iba po yung gastroenteritis at iba rin yung gastritis, mga kaibigan. Ang gastritis po ay isang pumamaga or inflammatory disease na matagpuan sa ating pong tiyan, especially dun sa lining ng ating pong stomach, mga kaibigan. No? Yung tiyan po natin, kung yan po ay makikita nyo into microscopic scope, ano, or makikita nyo yung isearch nyo sa Google, mga kaibigan, meron yan siyang protective lining doon sa loob ng ating pong tiyan. Kaya yung tiyan po natin, hindi sila basta-basta naapektuhan ng mga malakas na panunaw ng ating pong tiyan, like yung ating hydrochloric acid, mga gastric enzymes, at iba't iba po, mga kaibigan, ng mga panunaw sa ating pong tiyan, no? Dahil doon sa protective lining na yun. Now, yung lining na yun, tinatawag na mucosa. Pagka yun po, mga kaibigan, ay nagkaroon ng pumamaga, maaari po magdulot to ng unpleasant na napakiramdam sa atin pong pangangatawan. Ano? At mayroong iba't ibang klase ng gastritis. Ano? Meron pong tinatawag na acute gastritis. Ito yung biglaan po, mga kaibigan, yung pagsakit ng inyong tiyan. Ano? Maaaring meron ka na ingest ng mga bagay na maaaring nakapagpamaga or nakakapagpamaga dun sa lining ng iyong stomach area. Yung chronic gastritis naman, ito yung long-term condition na kung saan pasumpong-sumpong lang yung panakitensyan mo at yung pamaga, hindi naman ganun katindi, pero na ano siya, na set aside siya, kumbaga, at napapabayaan na lang. Mga Pilipino kasi talaga, matiisin. Tinitiis yung mga sakit-sakit na yan na naramdaman sa kanila pong pangatawan. Ano? So, tumatagal hanggang sa nagudulot na siya, mga kaibigan, ng mas matindi na problema sa atin pong pangangatawan, ano? Like yung iba nakakaranas po, ano, ng indigestion, yung iba nakakaranas po ng upset stomach at hindi natutunawan na maayos, ano? Lagi na lang kinakabagan, well, parang punong-puno lagi ng hangin yung tiyan nila. Yung iba naman nakakaranas ng constipation or alternating na diarrhea. So, yan po yung mga iilan na maaaring maidulot ng mga chronic gastritis po na yun, mga kaibigan. No? So, ano ba yung mga simptomas na maaaring maranasan pagka kayo po ay nakakaranas ng gastritis or pumamaga ng lining ng inyo pong stomach? Unang-una ay yung stomach pain at may kasama po yan siya na bloating, mga kaibigan. Pansinin nyo yung pain, nandito po yan kadalasan sa upper left side ng inyo pong abdomen. Ano? Yung pain niya maaaring mag-radiate dito, papunta sa gitna, sa sentro ng inyo pong abdomen, hanggang sa dito sa ano, pinakagitna talaga, ano, bandang ibaba ng or ano, gitnang bahagi mismo, baba ng mga ribs natin, mga kaibigan, sa gitnang bahagi noon. Ay doon yung pain na mararamdaman po ninyo. May kasamang bloating yan siya or paninigas, yung pagkakaroon ng ano, ng hangin, punong-puno ng hangin yung ating pong tiyan. Minsan iba, sobrang tikas ng tiyan po nila, mga kaibigan, because of bloating, ano. Iba naman ay maaaring makaranas ng walang gana sa pagkain, ano. Minsan na parang punong-puno lagi yung ano nila, yung pakiramdam ng tiyan nila, ano. Kaya, so yung iba, no, wala na rin ng gana sa pagkain, mga kaibigan. And then later on, pagka hindi po ito na solusyonan, maaaring magdulot po ito siya ng nausea at maaaring may kasama po na pagduduwal, mga kaibigan, ano. Yung iba na nagkaroon na ng komplikasyon yung kanila pong gastritis, like nagkaroon na po ng ulcer. So mapapansin niyo po yan sa dumi, mayroon ng discoloration sa inyo pong dumi, mga kaibigan, ano, na yung dumi parang nagiging color black. Yung iba naman is nagkakaroon ng iba because yung bleeding, yung dugo, humahalo dun sa kanila pong mga dumi. Kaya nga dapat pagka kayo po ay nakakaranas ng gastritis, ng mga symptoms ng gastritis, dapat mabigyan nyo na kaagad ng solusyon, mabigyan nyo na kaagad ng angkop na kagamutan, mga kaibigan. Kasi pag hindi, yun nga, isa sa komplikasyon ng gastritis ay yung pagkakaroon po, mga kaibigan, ng tinatawag na peptic ulcer, ano, or duodenal ulcer, mga kaibigan. So ano ba yung nagdudulot ng gastritis, ano? Kadalasan po, mga kaibigan, na nagdudulot ng gastritis ay ito pong mga infections due to bacteria, virus, and virus, ano, especially yung H. pylori, na yun din yung pangunahing nagdudulot ng ulcer, mga kaibigan. Syempre yung bacteria na yun, ang unang-una talaga niya na sisirain is yung lining, protective lining ng ating stomach or yung mucosa. Pag nasira niya na yun or nabutas po niya, so maaaring makapenetrate siya dun sa stomach tissues or sa stomach muscles po natin, na dun naman siya nagdudulot ng mga sugat, mga kaibigan. Yun na nga yung ulcer, peptic ulcer, mga kaibigan, no? So itong bacteria na to, at marami pa pong iba, ha? Meron pang iba ng mga viruses at mga bacteria na maaaring makapagpamaga, ano, dun sa mucosa or dun sa mucus lining ng ating pong stomach area, mga kaibigan. Kaya nga kadalasan, pagka nakakaranas kayo ng mga symptoms ng gastritis na halos kaparehas ng symptoms ng ulcer, ay nareseptahan po na mga antibiotic. Ano? Kasi yun nga yung pangunahin na nagdudulot ng pamaga ng protective lining sa stomach area po natin, mga kaibigan. Pero maliban doon sa mga bacteria and viruses, ang mga chemical ay maaari din po magdulot ng irritation or pamamaga doon sa mucus lining ng stomach po ninyo, mga kaibigan. Like yung mga NSAIDs, ano? Mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, like yung mga tinitake na may mga arthritis, yung mga pain reliever, kasi ito, mga kaibigan, isa yun sa ano nila, sa side effects, ay yung pagkasira ng mucus lining sa atin pong stomach area, mga kaibigan. Ganyan na rin, kapag tayo po, mga kaibigan, ano, ay malakas uminom ng mga alcoholic beverages. Ayan, ako. Sa mga malakas bumarik, ayan, malakas tumagay ng mga kababayan natin dyan, ito po, mga kaibigan, ang pag-ingatan po ninyo. Kasi yung alcohol na nandyan sa mga inumin po na yan, o yung acidity na makakukuha or maidudulot po niyan sa atin pong stomach, matindi po, mga kaibigan, na maaaring makapagpamagayon sa atin pong mucus lining. Ito sila kadalasan yung nagdudulot ng chronic gastritis. Ano? Ibig sabihin, unti-unti, mga kaibigan, pinapamaga nila yung mucus lining ng stomach po natin, na minsan halos hindi nararamdaman ng mga kababayan po natin, no? Kumbaga, parang wala lang silang nararamdaman. Pero pagka naipon ang naipon, yung mga pamamaga na yun hanggang dumating sa sukdulan na talagang magang-magana po siya, mga kaibigan, dun na, may milipit na sa sobrang sakit ng tiyan. Ano? Dahil pala dun sa yun, yung mga chemical na yun na ipapasok natin sa ating pong tiyan na nakakapagpamaga to sa mucus lining po na iyon, mga kaibigan. Ano? So sa mga kababayan po natin, ha, na gusto makaiwas sa ganitong uri po ng karamdaman, make it sure na maiwasan nyo yung pinakadahilan ng ganitong uri po ng karamdaman, o kung meron man nakapaso ng mga bakterya, virus sa inyo pong pangangatawan, make sure na yun po ay masugpo kaagad, mga kaibigan, para hindi na lumala ng lumala yung karamdaman po ninyo na gastritis or pamaga ng mucus lining sa inyo pong stomach area. So ano yung mga gagawin? Mga home remedies. Ano, pagka kayo po ay nakakaranas, especially yung acute gastritis, ano? Kasi yung acute gastritis, maaaring biglaan yan. For example, nakakain ka ng mga pagkain na merong or contaminated na mga pagkain, ano? Na maaaring makapagpamaga sa inyo pong stomach lining or sa mucosa, mga kaibigan. So, alam dapat ninyo kung ano yung mga home remedies na pwede po ninyong gagawin, mga kaibigan. One of the best home remedies na pwede magawa ng mga kasamahan po natin is ito pong pag inom ng hot water with charcoal, activated charcoal, mga kaibigan. Nakakatulong yan ng malaki, ano, para po i-absorb yung acid, yung gas, at the same time yung mga bacteria, if ever meron man nakapasok doon. So tinutulungan po yan na i-absorb, ano, yung mga chemical na yan, mga kaibigan, ano, para ma-lessen yung pamamaga ng inyong pong stomach area, mga kaibigan, no? Pwede rin po kayong mag-juice ng patatas, mga kaibigan, no? Yung patatas pwede mong ilaga, pwede mo ring katasin, mga kaibigan. One of the best, ano, na makapagpasubside ng pain na iyo pong nararanasan once na umatake yung gastritis, ano? So yung juice, kung gusto niyo pong i-juice yan siya, kumuha ka ng kahit na isa or dalawang patatas, depende sa laki. And then yadyarin niyo po yan, mga kaibigan. Pwede yung hindi nabalatan, hugasan mo lang ng husto na matanggal talaga yung dumi, ano? Pero kung gusto mo na sure na walang dumi, balatan nyo na lang po, mga kaibigan, no? Tapos hugasan at katasin po. Gadgarin, kung may gadgaran kayo dyan, kung mayroon juicer, mas maganda, i-juicer nyo po. And then, pigain, kumuha ng tela, salain, and then, yung purong katas nun, yun ang inyo pong iinumin, mga kaibigan. So, napaka-bilis ng, ano yan, napaka-bilis ng effect po yan, mga kaibigan, na magpasubside ng pain sa inyo pong stomach area, no? Minsan kasi iba, lalo na, malayo kayo sa mga pharmacies, ano, na hindi agad makabili ng mga antacids or iba pa. At ito rin, ha, payo ko rin sa mga kababayan po natin at tagapakinig, huwag kayong maging dependent dun sa mga antacids, mga kaibigan. Kasi yung mga antacids na yan, okay naman siya, lalo na kung matindi talaga yung nararamdaman yung pain. Kaso pag lagi-lagi na kayong gumagamit noon, maaaring magbigay yun siya ng mas hindi kaaya-ayang epekto sa atin pong stomach area. Like yung pagkakaroon problema sa atin pong mga friendly flora sa stomach natin. At papaalborotuhin din nun yung tiyan po natin, mga kaibigan. Yung mga good bacteria, maapektuhan. At iba pang yung mga bagay sa atin pong tiyan ay maaari pong maapektuhan sa matagal na paggamit, ano, ng mga antacids. So hindi sila maganda in the long run, mga kaibigan, no? So kung gusto niyo na safe, natural, yun ang gamitin po ninyo, mga kaibigan, no? Pwede activated charcoal, pwede po yung patatas, mga kaibigan, no? Pwede rin ilagain po yung patatas kung medyo hindi kayo sanay uminom ng mga kinatas, ano, ng mga prutas o gulay. Pwede nyo rin ilaga naman yung patatas. Kahit mga 5 piraso, ilaga mo yun siya sa kahit 3 basong tubig, ano? And then, pakuluan po ninyo, mga kaibigan, yung pinagpakuluan nun, pwede yun ay pwede nyong inumin, mga kasama. So, nakakatulong yun din para sa pagpasubside ng pamamaga sa inyo pong stomach area. At huwag nyo kalimutan, ha, uminom ng ating pong Santong Plus Gold. Kasi ang Santong Plus Gold natin, meron po yun siya mga antibacterial and antiviral effect. So, tinutulungan nyo yung pangangatawan natin na subpuin yung mga bacteria at mga viruses na nakapasok sa ating pong pangangatawan, na yun yung nagpapamaga, ano, ng mucus lining sa ating pong tiyan. So, nakakatulong yun ng malaki para kontrolin yung pagdami, ano, at pagkalat ng mga bacteria at virus po doon, mga kaibigan. At sabayan mo rin ng Santon Vitamin C. Bakit? Kasi ang Santon Vitamin C, unang-una, alkaline base po yan siya. So, nakakatulong yan siya para ma-normalize yung acidity and alkalinity sa ating pong stomach area, mga kaibigan, ano? Sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng mataas na stomach acid or nakakaranas kayo ng hyperacidity, dapat po mag-take kayo ng Santon Vitamin C natin at least 2 capsule 3 times a day, mga kaabayan, no? Para mabalanse yung stomach acid po ninyo, mga kaibigan. At the same time, yung vitamin C tutulong din yan para po pala kasi yung immune system natin na labanan yung mga bacteria, no, na nakakapasok sa ating pungtian. And lastly, huwag nyo kalimutan premium D3 soft gel, mga kaibigan. Bakit? Kasi yung premium D3 soft gel po natin, it is oil-based soft gel, ano? Yung laman ng soft gel na yun is oil siya, mga kaibigan. So pagpasok nun sa atin pong tiyan, natunaw yung yung soft gel niya, mga kaibigan. Yung oil na nandun sa loob ng premium D3 soft gel, yun po ay kumbaga parang magbibigay ng soothing effect doon sa mga namamaga na mucus lining sa atin pong tiyan, mga kaibigan, ano? Kumbaga parang siya na malamig at masarap sa pakiramdam sa ating pong tiyan pagka na parang naipahid siya doon sa mga namamagang parte na yun ng ating pong tiyan, mga kaibigan. So, yung mga ulcer, so yung mga gastritis, ano, no, maga yung mucus lining ng stomach po ninyo, the best mga kaibigan, yung premium D3 natin. At hindi lang yun, ang premium D3 ay meron din po yun siyang mga MCTs, ano? Meron siyang monolaurin na pagka ginamit yun ng katawan natin, kasi yun sa napakabisa na meron pong antiviral and antibacterial effect, mga kaibigan, ano? Kaya yung tatlo po na yan, mga kasama, nakakatulong yan ng malaki sa pagsugpo ng ganitong uri ng karamdaman, ano? Ito pong gastritis, ulcers, at iba pang problema sa ating pungtian. At bukod pa pala dun, mga kaibigan, sa mga medyo umiilad na, ayahan, sa mga medyo umiilad na, yung premium D3 tumutulong din yan na pagandahin, palakasin yung panunaw sa inyo pong tiyan, mga kaibigan. Kasi yung VCO niya, tumutulong po yun, mga kasama, ano, na ma-dissolve ng maayos yung mga pagkain na ating pong nakakain, ano? Kahit sa ibang mga tao, ha? Kahit na hindi pa ganun katanda, pero yung tiyan mo, hindi ganun kalakas yung kanya pong trabaho na magtunaw ng mga pagkain sa ating pong tiyan. So, pwede kayo mag-take ng ating pong premium D3 para maiwasan nyo po yung impatso, mga kaibigan, no? Na maring magdulot din yan siya ng gas pain at iba't iba pa, ano, na problema sa ating pong tiyan, mga kababayan. So, ang mga produkto natin yan, pwede nyo pong ma-avail sa ating pong mga authorized dealers at hanapin nyo lagi, mga kaibigan, yung Tatak Yes World para po makasigurado na yung iinumin po ninyo, eh yan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Paano, mga kaibigan, wala po tayong oras, napakabilis ng oras po natin hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ulit ang likod, Sir Michelle Hinas, ang alam po ni Doc Remilito Uy, ang ating pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, ang tabayanan pong muli ang ating pong programa sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy pagsubaybay at pakikinig. Ganun rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Maraming salamat po, mga kababayan. At ang puntaing dalangin, ang Panginoon nawa ang kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.

ang hitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaan! Pulosaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaan! Pulosaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

sud sa Tarragona o ang gipahigayon kagabi mga katropa. Kining pagkaan nato ini festival mga katropa. Fiesta di Davao Oriental nga nagdala mga higala sa dakong garbo sa lamian nga mga pagkaon mga katropa. Pagkaon sa matag lokalidad. Dili karon sibuk probinsya mga igsuod lakip na ang kultura mga higala nga gisandigan ini mga naisgutan mga katropa nga pinasahi og mga lami.

bahin mga katropa sa ato mga headliners karong buntaga. Congratulations Police Regional Office 11, Davao Oriental Police Provincial Office, mga higala, dopo ang atong kaugaligong kapulisan dali sa probinsya, mga higala, garbo sa Davao Oriental. Nakadawat sila mga katropa o kapasinungok ang atong snappy o gabtikon mga isuon nga provincial director atong OIC nga police, si Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. mga higala, nakadawat og pasinungog gikan sa Police Regional Office 11 sa ilang malampusong anti-criminality operation diri sa atong syudad sa

0: Una karoy mga prioridad, mga katropa, ng mga balaod dun. Nga giya angkla karon mga higala. Nag-una diha karon sa Kongreso mga katropa. Kining anti-political dynasty bill. O kining social media ban alang sa mga minor de edad diri sa nasod Pilipinas. Ipanday na mga higala isip usak ka prioridad nga balaod sa Kongreso mga ginigana. Daghan pang mga hisgutan ng nasyonal mga katropa. Uban pa mga higalang hisgutan ng lokal diri karon sa ato pagbangalagad sa programang Bullseye. Commercial break sa ato mga higala, mubalik ang programang Bullseye. O si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersya, tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Kapitan Lune!
3: Ura!
2: Utala ako pa!
3: Unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay! Spalis!
3: Sa unsa man?
2: Kanang! The boy is running!
3: Kasayon rana!
2: Si Kadaube!
3: Akuan! El Niño Misotoy!
2: Exciting!
4: Sa Fon Plus Gold User, atong paminawon!
5: Yung galaw yun, taga-ano kung siya ang gabaw din. Wala kong kaya kayong taas. Kung hindi, siya po pag-ihi. Pag-putol, ay gabi niyo nating matul.
4: Zaton Plus Gold.
5: Captain Lamia na tulog na kahit po sa pag-ihi. O tira tayo. Pero orang pag-ihi, may nandito lang itong nakapaminaw sa tungi ng multika. Kaya sa mga balatian, yun ang tulay na nandun ko sa history. Hindi ko kayo matapang na sa inyong panglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapara akong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabula na pag-inom na po, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, itambal ka pa.
1: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapat ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawo. Sulayin ni wala ni DI tagalanam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga kong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cibu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod o tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Bro, sultihan na ka bro. Atong wapa ko na minaw o XFM. Pangit kayo ko.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sultan nga na minaw ko. Pero ha, nadawat na na ko bro.
2: Exciting!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katering ban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

7:26 in the morning, mga higala, alas 7:26 na, mga higala. Sa sayong kabuntagon, mga igsoon, dinigaroon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Bullseye! Umagyamon ninyo karbuntaga, mga higala, si katropang Vicente Pichon IV. Napaganda, mga igsoon, sa ato mga technical partner, engineer sa technical side, kauban ato karbuntaga. Bullseye! Si katropang Ken Acevedo, mga higala, nga bago lamang ninyo na dunggan, mga katropa. Atong gisundan nga programa sa iyang paghatod, mga igsoon, sa labang labas o init nga mga balita. Balitang lokal, regional o nasyonal, mga higala, pinagi sa Express Balita sa Bumtang. Kauman po nato sa technical side, mga katropa, si katropang Virgil Picong Ordinesa. Bullseye! Kumusta ang ato mga higala, mga kaigsuunan, ato mga ginikanan? Bullseye! Kanaminaw karon mga higala, o gana karon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan. Sa mga panimalay, mga katropa, sa'yo pa lamang nagdigamo na. Sa'yo pa lamang nagkugi na, mga katropa. Nagpanikaisikay, mga igsoon, para sa mga baon o panginahanglan sa ato mga estudyante o mga trabahante karong buntaga. Ang among panghinaot, mga katropa, nga kabong tanan, inupanan sa inyong mga pamilya, mga katropa. Mga kabanay, yung pinalangga si kinabuhi, anas, mayong kahimtang, mayo ang panglawas karong buntaga, mga katropa. Gaan kita mga higala og ligdong og tawhay nga panghunahuna og mga balagsyagon og dugang kadasig mga katropa na atong tubangon mga igsuon ang bisag unsa nga pagsulay na atong nasugatan karong buntaga mga higala. Sa ato mga bao-bao drivers mga igsuon, mga miyembro sa todas tibok syudad sa Mati, good morning. Ay buntag sa ato mga pedicab og bao-bao drivers. Sa mga miyembro sa nagkadayang toda diri karon sa atong syudad mga igsoon. At diri karon sa atong mga kaigsoonan nga naa si Kilins Kabaybayonan. Sa barangay Dahikan, barangay Bubon, Lawigan. Diha mga higala sa barangay Langka, barangay Luban, barangay Kabuaya. At diri mga katropas, barangay Makambol, good morning. Barangay Badas, barangay Science, barangay Batiao. Barangay Don Martin Marundan, mga higala. Don Enrique Lopez, mga igsoon. Uguman pang mga kabaranggayan, mga higala, dirigaroon sa atong syudad sa Mati, mga igbuntag. Musta ba ang hiskutanan sa atong mga kaigsoonang Marites? Samtang panilhig, mga higala. Kami man yun, mga igsoon, ang kinibitawang tapok, mga higala, kung asa tong balita ang chismis. Kung magtapok naman lang ang mga Marites, mga igsoon, dapat doon na mo'y ginagunitan, mga higala, ang kining tasa sa lamian o healthy nga kape. Kining atong kape, mga higala, ang Santon Plus Coffee Mix. Kining magong atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala, gawas mga katropa, nga kining mo'y healthy nga kape na atong gipangita. Kining makatabang usap mga katropa, nga malikay kita. Pinagpipila ka mga sakit o balatian, mga igsuon. Tunod mga katropa kayo doon ang kanyang mga higala kay mga nindot nga natural ingredients. Sama sa kamunggay, mangustin o soya beans, mga higala. Kusgo ng atong immune system, mga igsuon. Tawhay ang atong mga panghunahuna, mga higala. Dita nervyoson, mga igsuon, kaya ng atong lamian o healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Doon na po kayo kapilian, mga higala, doon na tayo Santon Gold Coffee Mix. O premium D3 coffee mix, mga higala, o di ka mabalaka. E bisag unsa ni mo siyang orasa timplahon sa isa kaadlaw. O bisag kapila, mga higala, walay kaba. E walay side effects, all natural. Walay caffeine, mga higala, walay chemical. Kiri ang kape, ang healthy nga kape nga imong gipangita, mga katropa. Kape nga makatabang, mga higala, dili lamang. Ang abugaan ng ato mga paminaw, apa nilayo kita sa kinog balatian. Try pakusgo ni ini mga higala ang natural nga mga cells mga igsuon nga maoy ginini ang manalipod sa ato mga higala nga kita dali matapnan og mga sakit og balatian mga igsuon. O ni mga higala nga sa matag kabuntagon o bisag unsang oras sa matag adlaw mga katropa, timpla og ino mga igsuon sa atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 mga higala. Para sa atong masulod sa atong lawas kining mga nindot mga higala, healthy nga mga natural ingredients sama sa mangustin, kalunggay leaves o soya beans mga higala.
ang Santon Plus Coffee Mix Kape na. Tambal pa mga igsoon. Akin ang atong nindot nga katropa. Ang mga produkto sa kape. Akin ang atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga igala. Kapalit ka rin sa suki o nagunang butika ninyo nationwide. O ma-order kini mga katropa sa atong online Shopee Lazada para door-to-door delivery na mga higala. O of course, makita o mapalit kini sa atong Yes to Health Clinic mga igsoon. Atong Yes to Health Clinic mga higala na himutang mga katropa dari lamang mga igsoon sa may ground floor sa A-Square Building mga katropa sa may Quezon Street sa Barangay Central ng Siyudad sa Mati mga igsoon. Dalira ta tuntulon diha mga katropa tungod kay ang atong clinic. Nahimutang lamang mga higala sa may tungod ug ubos nga bahin. Diagyan sa ubos ug tungod nga bahin mga katropa sa bag-o Pag-ibig Office mga igsoon. Dali lang pagitaon ang atong Yes to Health Clinic diha mga ginikanan na. Kita lamang ang dako klaro nga karatula sa Yes to Health Clinic mga igsoon. Yes to Health Incorporated mga higala ha. And tanawa, bisitaha, tanawa ang ato mga uban pang nindot nga produkto mga igsoon. Sa ato mga nindot mga higala nga mga food supplement. Atong Santon Plus Herbal Oil. O sa ato mga nindot nga sabon para sa inyong mga pabanit mga katropa. 7:33 in the morning mga igsoon. Dalita mga higala sa atong weather update. Karong buntaga mga higala, Sibok, Davao Oriental. Ha? Mostly cloudy with occasional rain, showers, and thunderstorm. Matod pa sa pag-asa sa ilang weather outlook karong buntaga mga katropa. Sa Davao Oriental, June 30, 2026. Partly cloudy to cloudy skies mga higala with the possibility of rain showers and thunderstorm mga ginikanan ang atong masinatian hilabina sa tineon sa kahapunon o sa kagabihon mga katropa matod pa sa pag-asa. Atong temperatura mga higala modulo gikan 21 degrees Celsius mga igsoon ngadto na sa 29 degrees Celsius mga higala. Light to moderate mga igsoon ang huyop sa atong hangin karon diri sa Davao Oriental. Ang kininiang direksyon ini mga higala paingon mga katropa in southwest area mga higala. Nailagyan ha, kinatay idugang din mga higala sa atong pagtanaw mga higala ni ining weather update. Matod pa sa pag-asa mga higala, nag-issue kini o advisory number 7. Apil din mga katropa ang pipila ka parte sa probinsya sa Davao Oriental. Nga makasinati kita mga higala, light to moderate or at times, heavy rain showers mga igsoon. Na posibleng dunay kuyog nga kilat o dalugdog mga higala kusog nga hangin ha. Mati City, Tarragona, Manay, Caraga, Baganga o Gobernador Generoso. Wala may advisory mga higala nga tungod kini sa low pressure area. Di gihapon na magkumpiyansa mga higala kay basig mubunok ang pag-ulan karong hapuna matod mas pag-asa diri karon sa Davao Oriental. Sa mga lugar mga higala nga atong naisgutan na una diri ang City of Mati, lungsod sa Tarragona. Good morning sa atong Halangdong Mayor diha. Good morning sa atong Halangdong Mayor na Mayor mga higala sa lungsod sa Tarragona. Atong kuya sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Kuya Mayor Art Benji Kaka Bulaong, good morning. Good morning po sa atong sa mga kaigsunan nato, mga kalumunan diya sa lungsod sa Manay. At lungsod sa Caraga, mga higala sa Caraga, atong igso. Mayor Ronnie Osnan, good morning. And diya sa Manay, mga katropa, Mayor J.M. Dayanghirang, good morning. Of course, sa Governor Generoso, mga higala, kapirting istoryahan na yung mga katropa kagahapon ni Municipal Mayor Kulot Inohales, mga higala. O Mati City Mayor Joel Mayo si Almario kagahapon. Atong mga katropa ni ining
selebrasyon mga igsoon sa pagkaan nato ini. Kini pagkaan nato ini mga higala. Muli mga katropa ang usa sa pinakakuan ha, pinakagiya pangandaman mga katropa sa atong kininiang pagdumalahan sa probinsya sa Davao Oriental mga igsoon. Doon kay dire mga higala pinagi sa pagkaan nato ini. Sa pagpanguna mga katropa sa halando natong gobernador nga si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Senior mga igala, nagkahiusa mga katropa. Nagkahiusa ang napulo talan ka mga kalungsuran. Apil ang component city of Mati mga higala na mo'y naglangkob sa probinsya sa Davao.

ating daghana mga higyan lagi showcase gyud sa ato mga kalungsuran. Kanayang municipal tourism offices ang pagpanganda mga higyala para sa ilang paglatag sa ilang mga locality booths, mga igsoon or display booths mga higyala. At all sa culmination kagahapon at lawag pagpahigayon ini pagkaan na nato ini Fiesta di Davao Oriental mga higyala kagahapon at lawag. Kini mga higyala maong pag-display sa atong mga silingan ng mga kalungsuran. Apil ang siyudad sa Mati mga higyala aron ipakita ang ilang mga pinasahi o pinakalami ang mga putahe para matilawan pod sa mga bisita mga igso. Ilang mga lokal nga mga produkto mga higyala di gi-display usab. Ug ang talagsaong kultura mga higyala nga nagpaluyo sa putahe mga higyala og sa mga produkto pinaagi sa pinakaunang pagkaan na nato ini Fiesta di Davao. Usa ka dakong selebrasyon mga higyala kini kagahapon nga lawa. Subay mga higyala sa atong araw ng Davao Oriental na nagtumong mga higyala sa pagpasidungog sa tanang culinary heritage sa mga kalungsuran diri karon sa atong probinsya mga igsoon. Vertica Bibo mga higyala ang ato mismong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy Dayang Hirang. Boy nanguna sa maong pagkaan nato ini Fiesta di Davao Oriental Celebration.

0: og nga gihimo mga higala sa provincial capitol grounds. Dito po mga higala nagtapok-tapok ang tanang mga local chief executives dali sa probinsya mga higala sa pagpanguna po sa atong halagdong mayor sa siyudad sa Bating si Honorable City Mayor Joel Mayuzi Almario. Itambungan po mga katropa ni Honorable Congressman sa 2nd District mga higala Congressman Chino Miguel D. Almario mga igsuon na maong selebrasyon. And of course, ilang tagsa-tagsa ka mga mensahe, mga igalag, asoy mga katropa sa ato mga opisyalis. Likaon, Cebu, probinsya sa Davao Oriental, mga igalas, pagpanguna sa amahan sa ato probinsya na si Governor Nelson Boy de Anghina. Sa patayon o makanunayong suporta sa susama nga mga aktibidad, mga igsoon. Tungod kay kining naisikutan mga katropa nga pagkaan nato ini Fiesta di Davao Oriental Celebration. Kusa kini ka mahinungdanon og importante mga higala nga kalihukan. Subay mga katropa sa atong umaabot mga higala og mga adlawang kining kuan kining atong Davao Oriental araw ng Davao Oriental mga igsoon ha. Tumo ni mga katropa ang usa sa gikahimutan kagahapon adlaw and grabe didto gyud mga katropa gi showcase mga igsoon ang mga lamian og pinasahi. Nga mga putahe mga higala dito na kay makita nga baki Engineer Ken. Baki nga giluto mga katropa sa kawayan. Oh. Matay sa akong kwan, akong ginimagod akong dila mga higala. Kulang panis kabagis mga igso. Huwag yun ko makatilaw yun hinoon mga igala. Nalilagyan alas 7.41 na mga katropa sa iyong kabuntago. Ikanon sa ano pa tayo kapag pangalakan sa programang Bullseye. Out-out mga igala ato ng isgutan ang dugang pa nato ng mga isgutanan. Kinipaghatag nato mga igala pagtagad o komentaryo sa pipila ka mga issues. Ikanon sa atong syudad sa Mate o probinsya sa Davao Oriental. Tumok nasod Pilipinas. Kining tanan human sa mga pahibalo. Standby.
1: Mga isong pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Basta ato.
3: Ang mga play unta kong barbero.
4: Hala, suwi. Suwi ha? Bayot yan. Amo. Itawa, tine.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
4: Bayot.
3: Siyempre, bayot kayo. O, dawat na ba ko?
5: Exciting! Sa Fort Plus Gold User, atong paminawon.
6: San Villanueva iba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, nga ko'y itian ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, isa kong likot. Matadungog ako kay Sir Indon, at istingan daw. Itry na ko, inuman ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, Tikwana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisma. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ko sa likod, mubag na ko sa lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panunin dako kay katabang sa buwan.
5: Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po dumiyan. Nawala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni aning Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa Katakse.

0: Barbasso.
1: Yun is Galona, Senior Citizen, Burn Skin Go, Forearm, Dima, Wakua, Try Santan Plus Herbal Soap, Nakua, Yun Skin Go.
2: Santan Plus Herbal Soap, para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recued, paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga buki ka.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
7: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
3: Trabaho na ako, always driver sa motor.
2: Doon na sa radyo na kanin Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako sa kanikalamig. Pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kaminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kaminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: Sunfoam Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Ataka iskunta.
4: Ay, yung bawang yung kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Okay naman ka.
3: Saturn, patanase, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadugtubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhino.
4: Next time, ayaw gid kalinti pag-inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santol Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban.

pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

Yeah, doon ay kita ay pagdawaton ng mga balita. Kay doon ay bugat ng balita karon dito sa tong syudad. Kay doon ay nahitabong dakong sunog din ay mismo sa tong syudad. Karon girespondihan sa tong katropan nga si Katropang Vicente Pichardaport dito sa maong lugar aron madungog din sa kahanginan kung unsay sitwasyon dito karon dapita. Ato pabuton katropa sa mga nagtanaw sa tong official Facebook page. Kaya paingon na itong mga correspondents ito na pita aron sa iron kung unsagi katikaran sa nito mong sunog din sa atong syudad.

kagatanan. Dermismo sa duol sa tulay, dunay ni hitabong sunog gina dapita karon. So atong paboton ka tropa ang dugang detalye ni ig live Facebook sa atong katropang sa katropang Vicente Pichon Laporte. Standby na nakatropa kaya ito usap ipalusot ini sa kahanginan ang live na sitwasyon din ang napita katropa ha. At balikon basta nating alam mo nga doon na ilingaw-ngaw sa mga bombero nga din sa atong syudad sa Mate. Kaya balikon ako doon ay naitabong dakong sunog din sa atong syudad karong adawa. And ato gipanubayan kung unsay eksaktong lugar ni ini kaya para matino gid katropa kay daghang gawas nga pipila ka mga lugar pero ato ang mismong siren niya na sayad na kita katropa mga asa ni nga lugar pero mismo ato ang siren kini kauban si katropa Vicente Pichon Laporte kaya katropa ha din sa XFM 99.1 Mato City. Ako yung makauban karon katropa din sa Studio A, gini si katropa Ken Acevedo. And once again katropa, sa tanan naka-tune in karon sa itong radio, doon ay nitabong dakong sunog. O kapipila ka mga tao ang nagkamulugid sa pag-apula sa kalayo. Kumanan sa mga responde, sa mga kabumbiruhan. O kasi detikala mo, perteng laguma karon sa kalangitan, makita nyo magangadangan mo niya. Kung duol mo diri siyudad sa Mate kay dunay ni tabong sunog katropa. So stand by itong pabuton sa kanginan si katropang Vicente Pichon Laporte kabahin ni anak magkatropa. And sa pasayunan ni anak katropa ang nahitabong sunog di ay din siyudad karon sa Mate. Pipilagid katropa dako gayon kini na sunog kung makita karon sa mga nagawa sa live. Uy, grabing kalayo katropa daw gisilaban ang mga light materials na pertin dakuha sa sunog. And doon naging mga nagkamula katropa sa mga pipila karesidente para maapula ning maong kalayo. So sa mga katropa ito nag-amping na kanunay katropa ha, labi nagdagang karon diha mag-reels reels o amping na kanunay katropa palayo lang tagamay pasagdila sa atong otoridad kung doon na manggaling tamatabang at least safety katropa ha. Kaya for now, grabe ang pagpapulo karon sa mga sunog. E mga mag-dispensa ka itong mga tropa ito naka-tune in o nagtanaw sa programa Bullseye. Ato nang giputol ka tropa kaya itong pasunlo ni si katropang Vicente Pichon Laporte kaya nakaroon may responde sa nakon sunog din na napita sa mga din sa syudad sa Mati. And ato mabuto na katropa kaya doon nagay kung unsagyan ang akong hinungdan ini. Dinhini sa may Lower Salazar, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, okay? Dini sa Lower Salazar, Barangay Central mismo. Kani atong sibihana naman kini sa Barangay Central, pero naman kita sa Capitol Hills. Pero kani doon rin yun ni Katropa, makita rin naman rin. Dini sa may Lower Salazar, Barangay Central, Mati City. Pertinda kuha sa kalayo, netabo niyang nga miulbo. We hope katropa nga walay insidente may tabo din eh. Bisa turog doon yung mga panimalay kay sunog man eh. At doon ang pagtagad ang mga katropa na ito niya mga kabombero. Katropa na ito mga taga-fire na sila mismo ang dakong may otoridad kung buapula niya ng mga sunuga. At makita mga sa mga nagawas karon nga live sa Facebook. Doon ay mga pipila ka mga katawhan nga mitabag yun. Oga kanin ang Lower Salazar, grabe ning mga panimalay kay dunay halos panimalay diri mga gama sa light materials. So paspas mikatap karon ang kalayo katropa og ato nang atakan ni katropa ang Vicente Pichon Laporte kay paingon pa siya sa lugar karon ang hita patog ka pison katropa kay di mahug ka basa-basa ka pwesto diha sa lugar. Kaya tungod lagi kay sa traffic tungod sa daghan pa mga tao nga gabili video. We hope katropa nga ato lang pabuton kadali ha. Dini sa namino karon sa itong sibihanan. Kaya paspas ang pagkatap karon sa kalayo. Diha mismo sa may Lower Salazar. Dini syudad sa Mati kay lagi. Halos panimalay diha napita mga gama sa light material. So ato pabuton na yan katropa ha. Wala tulato na ito kay para mahat batunong lamon ninyo sa kahanginan. Kung kumusta ba ang sitwasyon din na napita karon. Doon na ba yung mga
pipila ka mga bombero kay kasagaran man gud magtinabangay ning pipila ka mga kabomberohan. Makita na to sa mga nayon nag Facebook live karon dito ka tropa nga nagtinabangay ang pipila ka daghang katawhan. Makita na to nagsinabligay tubig sa mga panimalay nga dito sa kadangwa pa mikala pangkalayo kay tumong magud ini kasi matingala mong uban mga fireman dito magpabusog sa karang tubig dito sa mga pinimalay nga wak pa maigo sa sunog kay para dili mo tabok ang kalayo katropa karon. Grabing pagsilaab sa kalayo katropa o makita na to di karon sa mga pipila sa mga nag Facebook live o di adapita na grabing pag-apula mikatab gayon ang kalayo ato aning siren katropa unya dugang detalye ni katropang Vicente Pichon report kay ato pang ginahulat katropa ang live na sitwasyon sa ni katropang Vicente Pichon report. Standby mga katropa, balik ko na ko sa karun pa naka-tune in din sa XFM Mati 99.1 din ka sa probinsya sa Davao Oriental. Doon ay nahitabong sunog din ha mismo sa may lower Salazar ning siyudad sa Mati. So ato aning gipanubayan katropa kay nikatab galing kalayo adunay uban nagdinaganay. Allah ka grabe sa kalayo katropa perti dako ah. We hope nga walay insidente o walay mga casualties ni ning maunsuro katropa kay grabe pagkuyanap o gato ang sayro dunya kung unsa gayoid ugat hilungdan nganong nahitabo ni ang pagsilaab sa kalayo dinha sa may lower Salazar. So paabuto na to katropa ha. Nakapay na ngita pagpesto karon si katropang Vicente Pichon Deport para niyan ni hitabong sunog katropa. Ato ang panubayan usab kung unsa gayud ang dakong hinungdan ini dinhi sa may lower Salazar. Baligo na katropa basig do na moy mga kaparentihan mga kahigalaan dinhi sa may lower Salazar Barangay Central Mati City sa pagkakaroon do na hitabong sunog dinhi karon katropa. So naka-standby na si katropang Vicente Pichon Deport. Ginapangitaan lang lugar katropang makapwesto siya para mapagawas ito sa kahinan kung sa gayo sitwasyon din na napita karon sa may lower Salazar Barangay Central Mati City katropa. Once again sa katong karon pa naka-tune in sa atong karon pa naka-tune in sa atong sibihanan katropa. Doon ay nasabong sunog din karon sa may barangay dini sa may barangay Central Mati City particularmente din sa may lower Salazar. Grabing pagdilaab sa kalayo katropa daw murag gama sa mga light materials mga din lugar kung makita na to sa mga nag live karon. Grabing pagkailap sa kalayo tungod lagi kay gama sa light materials halos panibalay din katropa sa may lower Salazar din hindi sa may tulay. Oh, dunay natabong sunog din na karon katropa. At ulang pabuton once again ang live na update mismo ni katropang Vicente Pichon Deport sa moong panghitabo katropa. Standby na na. And once again katong karon pa naka-tune in basig doon na mo'y kaparintihan mga kaigagawan iksuon ba bisag unsam